0: nawala sa internet ang fake news.
1: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
2: Pag what they are doing is creating panic.
3: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan.
15: He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor.
14: Hilig talaga niya ang musika.
15: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
16: Magmula nung ako'y natutong umawi.
15: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
9: Interview
2: sa mga trending na atleta.
9: Info
2: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
9: Headline Sports.
2: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
9: Headline Sports.
2: Dito sa Sports Radio 918.
9: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
4: Philippine Standard Time, it's 8:11 ng umaga at agaran po tayong tumungo ngayon sa lalawigan ng Negros kung saan nandun si Dennis sa Bacolod City. Dennis, magandang umaga sa'yo.
10: Muli lang ako dito tayong camera nito.
11: Yes, team, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa Sports Radio. So ngayon team, at this point ay live natin, no, mai-interview ang National Executive Director ng PRISAA National Games 2026, si Dr. Bong Atilano from Zamboanga City. Sir, magandang umaga po. We are on the third day of the competition. So ano po ang so far nakikita niyo dito sa ating PRISAA ngayon taon?
10: Well, so far, everything seems to be fine and ongoing. No major complaints. Kung meron man, usual sa mga billeting centers na alam naman natin, hindi mga hotel yun, no? They are designed for classrooms. Pero suma total, it's an regular activities, no? And ongoing, no major incidents so far. No? Tuloy-tuloy lang ang laro nila. At wala naman tayo natanggap dito sa office na major complaints or incident na sana tuloy-tuloy.
11: Ayan, sir, bali po nakakatatlong araw na tayo. So sa youth and sa senior division natin, sino po ba yung mga so far is, sabihin na natin, nangunguna in terms of gold medals?
10: Yeah, sa senior division, ang nangunguna next sa ngayon, no? As of yesterday, 5 o'clock, na pumasok dito sa ating mga resulta, yung Calabarzon Region 4A, no, with 16 gold, 3 silver, and 2 bronze. Then followed by Central Visayas with 11 gold, 11 silver, and 6 bronze. And Soxagen Region 12 with 10 gold, 10 silver, and 5 bronze. Then number 4 is Region 6, Western Visayas with 9 gold, 9 silver, and 8 bronze. And number 5 is Cordillera Administrative Region with 7 gold, 16 silver, and 10 bronze. So ito yung top 5 sa senior division natin na tinatawag natin sa college level. Now, sa youth naman, ang nangunguna is nangunguna ang Central Visayas, no, with 37 gold medal, 6 silver, and 6 bronze medal for a total of 89 medals. Then following closely is Region 6 and NIR, no, who is strong, showing strong performance in various events for the youth division. So yun po ang result as of now.
11: Sir Bong, nakita natin kagabi sa dance sport yung Region 6 sa youth. Ano, yes. Sweep nila yung events nila. Sabi, yes, niyo nga po, PRISA is aiming for more grassroots development. So, can you talk about po dun sa nagiging effect po itong PRISA dun sa mga bata nating atleta?
10: Yeah, last year, dance sport was dominated by Region 12. In fact, nag-viral na yung gold medalist nila. Pero ngayon, number 4 siya. No? At bago ang mga nananalo, yung nga from Region 6 at NIR, no? Meron silang nakuha din yung gold medal. So nakikita natin, everybody or every part of the country now are improving. So ibig sabihin, yung grassroots natin na we launched in 2023 is taking it effect. So hindi na makontrol ng mga malalaking regions.
11: Sir, as Zamboanga being the epicenter ng weightlifting, ano, dito sa mga magko-compete or mga nakapag-compete na, ano pong nagiging assessment nyo sa kanila? Doon sa mga young lifters natin?
10: Well, so far, wala dito yung mga heavyweight natin. Naglalaro kasi sa World Championship, but not sa Egypt. Di pa sila nakauwi. Itong pinadala natin ay the second stringer, kumbaga. No, pero basically dominated the event shared with other region na yung natulungan namin doon sa grassroots. Ngayon, umuspong sila, no? At it's a good showing na hindi lang kontrolado ng Sabuanga City. Mm-hmm. At least yung second stringer, pwede nilang talunin.
11: So, for, sir, ang kamusta naman yung help ng LGU dun sa mga venues natin para masiguro natin na talagang smooth sailing yung magiging mga events?
10: Well, super, no? Ang tulong ng LGU, very open na binigay talaga nila lahat ng facilities nila, including their personnel to assist and make sure the venues are ready, no, for any competition at this level. Nagtaka nga sila kasi may malalakas daw at saka magagaling. Sabi ko, nag-tertiary na yan. Hindi na yan palarong pangbatsa o batang Pinoy. No? Mga senior yan naglalaro and at the same time our juniors. So far, maganda naman. No? Both Negros Occidental and the city of Bacolod, no? Nag-operate at nagbigay ng full support sa Pisaha.
11: Sir, please elaborate lang din po yung ano, bakit hinati natin yung sa youth? Kasi may 12 to 15, tapos may 16 to 18. Youth A, youth B.
10: Yes, kasi yung youth division natin is 13 years old to 18 years old. Now, isipin mo na lang, kung may 13 years old, kalabanin niyo yung 18 years old at 17 years old. So, aantayin niya ilang taon bago siya makapaglaro. Now, which is sayang kung nag-ensayo yung bata. So, upon looking at the competition and observing, no, I suggested na let's link it out, no, para bigyan ng pagkakataon na makapaglaro sila ng yung 13, 14, 15 in one bracket, then 16 to 18 another bracket, which it came out na maganda kasi dumami tuloy ang career natin.
11: Sir, with two more days to go bago po tayo mag-closing, ano pa yung mga asahan natin?
10: We will have the third day ngayon. Tomorrow will be crossover na. Mm-hmm. Tapos na yung elimination, so crossover na tayo. Dati kasi 5 days lang yung competition natin. And we have only allotted 3 days for elimination. So kawawa naman yung mga bata kumusan. Nag-3-headers isang araw, 2-headers isang araw. So ngayon, they have more time. So at least they only played once a day. And they can really prepare, no? Maganda yung selection nila para pwede mailabas. Kaya nga, nakita ko ngayon, iba yung result eh. Yung ina-expect namin, wala. Biglang umusbong yung other region. So, in other words, what we plan and what we are executing now is in effect.
11: Okay. Bali, sir, bukas, start ng crossover. Ito, quarterfinals, lahat ng bukas. Tapos, Thursday, semifinals.
10: Tapos, then Friday morning, final.
11: Of all the ano po, yung team sports or pati kasama yung individual?
10: No. Ang individual, diretso-diretso na sila, no? But ang ginawa din nila, elimination lahat ngayon. Like boxing, elimination. Mag-umpisa sila mag-finals bukas. Oo, hanggang sa... Meron kasi 5 days matatapos na sila.
11: Sa archery?
10: And archery, same. No, di sayo din. Mahaba din ang laro ng archery kasi. So, no, meron sila up to 70 feet.
11: So,
10: meters.
11: The next few days po ang finals din. Tapusin mo na lahat ng qualifying round.
10: Yes, yes. Yes. Pero ang instruction ko naman sa mga tournament director, kung nakapahinga talaga ang mga atleta, you can go on, no? Continue, para hindi mawala yung momentum.
11: May ano ba, sir? May sa pinapakita ng Bacolod ngayon na hosting, may pressure ba sa Sambuanga next year? May mas kailangan ba yung taas ang standard ba?
10: No. Ganito kasi yan. No? Each region may kanya-kanyang diskarte, no? Gaya nung nakita natin sa Tugigaraw last year, pwede sabihin natin, Tugigaraw na talaga. Ngayon nakita natin si Bacolod, mas maganda pala si Bacolod dahil iba-iba. No? Doon, dalawang kulay. Dito, maraming kulay. Eh, sa amin, most likely, baka yung binta, yung parada namin sa parihara. Okay ba? So, ang most important dito, yung laro, no? Yung opening cultural presentation natin that's only additional. But what is important, the venue is ready ba? Meron bang mga tulong sa mga, kasi mga medical team na nandyan sa mga venue? Yun ang importante. yung mga atleta ang i-concentrate natin din at saka na yung additional. But meron pa rin.
11: Pero are there plans po to expand the sporting events?
10: Sa ngayon, maybe hindi kasi we are looking at yung sa amin kasi is from grassroots to developmental then to the elite. Hindi lang siya grassroots lang, no? Yung program namin may continuity. So, what we are thinking, instead of expanding, we may include elementary.
11: Okay. Sige sir, last ano na lang po, your message na lang po sa lahat ng delegates natin this year's PRESA.
10: To our athletes, no, just continue the game. Medyo maganda ang resulta natin, no? Laro lang. Not friendly game, but try to compete and show that you improve to yourself, no? Not to your opponent. And that will bring you a good result in the end of this game.
11: Okay.
10: So just practice, follow the rules, and play fair, then sportsmanship is in effect.
11: Okay, at yan po, napakinggan nyo si National Executive Director of PRISA, Dr. Bong Atelano from Zamboanga City. So team, yan muna ang latest mula dito sa Bacolod City. Dennis Ilanga, Sports Radio 918 AM.
4: Maraming salamat sa iyo, Dennis, at sa naging interview mo kay Prof. Bong Atelano, ang National Executive Director ng PRISA sa kasalukuyang nagaganap na 2026 PRISA National Games dyan sa Bacolod City, kung saan ayon niya kay Professor, so far maganda yung outcome nitong PRISA at maraming mga revelations sumusunod yung mga nanalo dito. But then again, itong PRISA talaga isang magandang way or avenue to, you know, to find new talents from like seniors category, yung ano, mga college level at pababa, then yung mga youth. Siyempre, other than siyempre palarong pambansa, batang Pinoy, itong PRISA din talaga sa mga paraan kung paano makikita yung mga talento na kailangan nating mahanap at mahubog in the future for our national team. Siyempre, sa mga pro squads, pro leagues, and siyempre mga collegiate leagues and amateur leagues na pwede nila palang salihan habang siyempre nag-improve sila bilang mga kabataang atleta dito sa ating bansa. Anyway, Philippine Standard Time, it's 8:23 ng umaga. Sa pagbabalik natin, mag-play tayo ng mga interviews kahapon ni Dennis. Pero siyempre, bago yan, kumuha muna tayo ng plugs dito at magbabalik po ang headline sports kalipas ng ilang paalala.
12: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, Merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagkalat sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Sports Radio 918 AM.
25: Headline Sports. Headline Sports.
4: Philippine Standard Time, it's 8:28 ng umaga at pagpatuloy po ng usapan natin sa National Presa Games. Si Dennis Hilang kahapon ay nagpunta sa dance sport competition kung saan dito nakapanayam niya ang partners na sila Maria Victoria Cruz at si Jemuel Andre Villanueva na nagwagi ng anim na gintong medalya dito sa National Presa Games 2026 Dance Sport Competition Youth Category noong kagabi, Lunes na gabi sa Bacolod City College. Itong partners ito, less than 1 year pa lang po sila mag-partner, pero kita nyo, napakaganda ng kanilang ipinakita, and hopefully in the next few years, makita rin natin sila na mag-perform in competitions like other competitions, like international competitions dito. And syempre, they were the brightest stars among the 6 finalists, stealing judges' attention in the Grade A Latin Dance on top of impressing them in 5 solo dances, including Samba, Cha-Cha, Rumba, and Paso Doble, and Jive. So, to give us more about the details about this interview, ay pakinggan po at panoorin natin ang naging panayam ni Dennis Hilanga with Maria Victoria Cruz at Jimbal Andre Villanueva dito lamang sa Headline Sports.
25: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
26: Congratulations, Jimwell and Victoria, for sweeping all the dance sport events dito sa Presa 2026. So, how does it feel na kayo ang naging pinakamagaling na dancers this night?
27: Siguro hindi naman po pinakamagaling. Ano lang talaga, training lang po. Tsaka grateful kay God, di pa pagka, dahil nakuha namin yung 6 goals.
28: Hindi pa rin po ako makapaniwala na nakuha namin po lahat since I have an injury na nalaman ko po yesterday lang.
26: Kayong dalawa, paano kayo naging mag-partner?
28: nag-partner po kami together dahil magpa-private schools po kami.
0: Mm-hmm.
28: So, naghanap po ako ng bagong partner para makapagpatuloy sa dance sport.
0: Pero same school?
28: Apo, same school.
0: Saan school lang yun?
28: Central Philippine University.
0: Sa City. Iloilo?
28: Apo.
0: Yes,
28: ma'am. Luminous Ministries.
1: Sa paano yung naging proseso ng...
28: Actually, pinainom lang po ako ng gamot ng ng doktor ko po para mag-ease po yung pain.
1: Aware po.
0: Yung ano, yung injury mo, syempre mahirap yung pinagdaanan mo. There were times ba na parang nag-doubt ka na ano na huwag nang tumuloy or mas lumakas yung loob mo despite yung sa naging condition?
28: Actually po, na-feel ko po na parang na-pressured po talaga ako dahil baka po may chance na di na ako makakapagpatuloy sa sayaw. Pero ayun, in God's will, meron po akong chance na makasayaw pa.
0: Ikaw, Jimwell, syempre, bilang partner mo si Victoria, paano mo siya ina-flip na huwag siyang maging pressured or huwag siyang kabahan kasi nga, lalaban kayo ngayon dito?
27: Nag-pray lang po talaga kami at saka binigay namin yung lahat namin na para hindi din masayang yung aming pinagpaguran. At saka since bago kami na mag-partner, so lang po talaga, tiyaga lang talaga. Ay, wala naman kami magagawa kasi meron ng injury. Kaya gano'n, nag-pray lang talaga kami.
0: Bakit dance sports yung napili niyo sa
27: school? Actually, I'm not into dancing since meron lang kasi kumuha sa akin na na coach ko na mag-join daw ako sa workshop. Tapos ayun, pinasali ako nila tapos hanggang naging sports ko na talaga siya. Tsaka ayun, I'm dance sports.
28: And at first po, hindi rin po dance sport yung sports ko. My sports is hip-hop talaga at saka billiard. And nag-encourage lang po yung sa school ko before na meron po akong potential na sumayaw sa dance sport, ganun.
1: Ilang taong kayo niya yung mag-start kayo mag-compete?
27: Ako, 8 years old.
28: Ako po, 9 years old.
0: Pero mag-partner, ilang taon na kayo magkasama?
28: Magwa-one year.
0: Sobrang saglit lang pala. Dun sa 1 year na yun, pwede nyo ba kaming kwentuhan ng mga ups and downs? Nag-aaway ba kayo tuwing training?
27: Madalas. Hindi lang po kami nag-uusap kapag meron kaming inaawayan during training. Hindi po kami nagpapansinan. Marami lahat.
28: Like na, para bang hindi na kami mag-partner sa ganun na inaawayan namin.
0: Can you tell us ano yung mga nagiging problema during the training na pinag-aabangan?
28: Talaga yung connections namin. Tapos yung mga techniques, tapos yung overall performance namin.
0: Pero since na-sweep nyo nga ito, ibig sabihin yung connection nyo, yung rhythm nyo habang overtime na-polish nyo. Paano nyo na-overcome yung mga hindi nyo pagkakaunawaan before para mas maging smooth yung maging routine nyo?
27: Hinihingi po kami ng tulong sa trainers namin na sila Sir Niro, sila Ma'am MR, tsaka yung iba naming team, magpapatulong po kami para makuha namin, tsaka makuha namin yung connection at yung gusto nilang sa amin.
28: At pagiging consistent talaga sa training, every day.
0: Nakapag-try na ba kayo mag-compete sa other national or international tournaments?
28: National lang po. Sa mga Manila po, PDSL.
0: Ano yung ultimate dream nyo or goal dito sa ginagawa nyong pagsasayaw?
27: Makapasok po sa Philippine team.
1: Apart from dancing, siguro, paano nyo lang pinipitin ba yung connection nyo sa ibang ways?
27: Ano ba?
0: Yung usual bonding nyo, outside dancing, para mas maging close pa kayong dalawa.
28: Actually po, before, close na kami dahil magkaiba po kasi kami. Nasa province siya, tapos ako nasa city. Tapos every time na maglaag siya sa city, magsasabi kami na mag-banding po kami kahit saan.
27: Kaya yun po, doon namin po na-build yung connection namin sa gala, gano'n, nag-aayaan.
26: Siyempre mga teenagers pa eh, tama ba teenagers? Itong dance sport kailangan ng discipline niyo talaga. Pero paano niyo binabalance yung pagiging bata niyo and enjoy yung teenage life kasabay ng pagiging student athletes?
28: Time management lang po talaga.
27: Pero kahit merong time management, ang hirap po talaga. Meron ka talagang isa-sacrifice na oras para ilaan sa training. Kasi ka-priority namin po yun.
26: Yung suporta ng parents niyo, kamusta naman?
27: Nandiyan po naman sila, palagi.
28: Nagsusuporta rin naman po.
1: May ano na ba kayo? May idea na ba kayo kung gusto yung course ang uling sa kanya?
27: Ako siguro po, medical course po. Karinig ko para ba?
28: Ako po,
26: tourism. Ayan, so anong mga next na magiging tournaments ninyo? May mga after this pre, saan kayo mag-compete naman?
28: After this po, magpalaro po kami.
27: Alista po kami sa 15, Tang Agusan.
1: Kung paspalaro na magka-compete na ba kayo?
28: Ako po, nag-compete po ako, pero different partner po.
26: Ano yun? Kamusta yung performance mo dun? Nag-gold
28: okay,
26: ka rin?
28: Okay lang pan po. Naka-top 6 po. Overall.
26: Gold meron dun?
28: Hindi po. Naka-3rd lang.
1: So, bali na yun ang ultimate goal. Pwede ko palaro. Winning your first palaro po.
27: Sa akin po. First po po. Okay. Pero sa kanya, third time
28: po na.
26: Pero parehas kayong wala pang goal sa palarong pambansa.
28: Wala.
26: So, itong pre sa pinakita nyo na pwede kayo mag-dominate, mostly mga kalaban nyo, sila rin yung mga kikita nyo doon. Eh. So, gano'ng alaking bagay lang na nakapag-presaan na muna kayo bago kayo magpunta ng palaro?
27: Nakakatulong talaga kasi parang ano din po, nasukatin namin yung performance namin dito since hindi rin siya biro kasi nationals din. Yung mga kalaban namin, syempre ano din, nag-ensayo din ng ano, mas grabe pa.
26: And lastly, ako yun lang. Lastly, mga gusto nyo pasalamatan na lang yung mga inspiration nyo.
27: So, I want to thank my friends, my parents, especially God, to our coaches, Ma'am Jan Love, Sir Niro, si Ma'am MR, to all the Salado Baile fam, and yun lang.
28: And thank you din po sa mga suporta ng mga friends ko, families, Mommy, Daddy, Ate from Iloilo City and Kuya Novian. And to our trainers and coach, Ma'am Love, Ma'am MR, Sir Niro, and Ma'am Charmin. And to all the Salao de Baile family.
26: Okay, congratulations again, Jimmel.
27: Thank you po.
4: Pakinggan niyo po si Maria Victoria Cruz at si Jimmel Andre Villanueva sa kanilang naging very successful competition dito sa pagsali sa competition dito sa 2026 National Presaha Games sa Dance Sports Competition Youth Category kung saan sila po ay nagkaroon ng tig-anim na gintong medalya. So total of them sa kanilang dalawa as partners ay 12 gold medals. Grabe, napakaraming gintong medalya po ito ang kanilang nakuha dito. Siyempre dun sa grade A Latin dance, tapos meron pa dun sa tulad sinabi ko sa samba, cha-cha, rumba, paso doble at jive. Ito ang teenage pair from Western Visayas. Ay hindi pa sila ganun katagal mag-partner dahil less than a year lang silang naging mag-partner dito, and look how great they perform and how good they did dito nga sa nasabing competition. And hopefully itong dalawang players nito na nag-sumayaw mula para sa Central Philippine University ay magkakaroon pa ng more medals national level as they are already set to compete sa ngayong taong palarong pambansa. Philippine Standard Time, it's 8:39 ng umaga. Kuha tayo ng break dito sa Headline Sports. So, balik natin. Pag-usapan naman natin yung mga ibang kaganapan dito sa Presaha 2026, ang National Games. Itong competition nito ay tumungo tayo sa swimming. Yung mga nanalo ng mga gintong medalya sa swimming ay pakinggan natin yung mga interview ni kasamang Dennis Hilanga dito makalipas ang ilang paalala.
2: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.

0: feel that you won in your first competition?
1: Very good.
0: To whom you dedicate this win?
1: My dad and my coach.
0: So, for Region 7, how many participants?
1: I'm not sure. Maybe 40 plus.
0: Thank you, Luis. Congratulations.
2: Sports Radio, 918 AM.
0: Congratulations, Joart. Kumusta yung naging performance mo?
3: Okay naman po. Medyo mabigat lang ng konti pero overall okay naman.
0: Ano yung mga naging preparation mo para manalo dito ngayon sa presa?
3: Abale, ano lang po, everyday training tapos stretches every night din.
0: Pero pang ilang presaan mo na ba itong sinaliyan?
3: First time pa lang po.
0: First year college. Anong course mo sa asang school?
3: PSIT po.
0: Saan school yan?
3: DLSA. De La Salle University sa Lipao.
0: Sa Lipao. How does it feel na first presaan mo, nag-champion ka agad?
3: Feels okay naman po kasi pinagkandaan ko din naman po. So, alam ko naman po yung magiging
0: May mga events ka pa?
3: Tomorrow na po.
0: Ilan pa yon?
3: Dalawa pa po ata.
0: So far, kumusta naman yung experience mo dito sa presa?
3: Okay naman po. First time ko naman po and madami na po nalabanan na ibang competitions. Alam ko na po yung mga i-expect and okay naman po yung experience.
0: May iba ka pa bang competitions after presa? Magpapalaro, mag-ano ka ba? Ay hindi, tapos na nga pala. So ano na lang sa yung career bilang swimmer, ano ba yung mga goal mo ba?
3: Goal ko po. Bali ano lang po, stay consistent tapos mag-improve pa po sa everyday.
0: Thank you.
2: Sports Radio 918 AM.
0: Candice, congratulations, another gold medal for Region 6.
4: Thank you.
0: How's your performance?
4: Hello. Tapoy. Hindi, pero okay na kaya ako man eh.
0: You speak in Tagalog or?
4: Tagalog lang. Okay lang naman, pero nakakapagod. Pero okay na kaya ako naman.
0: Pang ilang presa games mo natin sila?
4: National.
0: Pang-tatlo. Yung sa two previews, anong naging output mo doon?
4: Wala, hindi ako nakapunta doon eh.
0: Okay.
4: Kasi may pinuntahan nata kami naman.
0: Pero nag-qualify ka, hindi ka lang nakapag-swim. So ngayon, nakapag-national ka for the first goal. First goal dito.
4: Oo, kanina sa 2P.
0: Gano'ng ano? Gano'ng sarap sa pangaramdam na?
4: Masarap ka. Masarap siya kasi para sa region ko din. Para sa region ko na pinalala. Hindi ko maalala.
0: Pang event mo na ba ito ngayon?
4: Pang dalawa.
0: Yung una?
4: 2-3.
0: Gold din yun?
4: Wow.
0: So, back-to-back goals na agad. So, kanina mo ba inaalay yung panalo mo dito sa...
4: Para sa coach ko at sa parents ko din. At para din sa akin.
0: Ano yung pinaka-best lesson na natututunan mo sa swim? Kasi in your young career, di ba? Siyempre marami ka pang mangyayari sa swimming career mo. Pero ano yung pinaka-magandang na idudulot mo sa akin?
4: Have patience and discipline na din kasi you also need discipline para kasi minsan tinatamad din ako mag-training pero para na din sa pamilya ko.
0: How did you get into swimming pala?
4: May kasin kasi ako, nakita ko nung mga 7 years old ako, nakita ko yung may nagle-learn to swim yung kasin ko. Tapos ganun, sabi ng mama ko kapag kung gusto ko mag-try. Saka yun, nag-try ako tapos continue na yung swimming ko.
0: Ayan, so ano na lang, message mo na lang sa Region 6?
4: Good luck and do your best.
0: Thank you.
2: Sports Radio, 918 AM.
0: Greg, congratulations. No, another gold medal for Calabarzon.
5: Thank you po.
0: So, ano lang masasabi mo sa naging swim mo?
5: Masasabi ko po swim ko is, buti po natapos ko po. Kasi po, matagal na din po kasing inabangan po itong PRSA Nationals po. And proud po ako sa sarili ko na nakakuha po ang gold po for Calabarzon.
0: Oo.

0: The House of Representatives has formally endorsed and ordered the transmission of the Senate of the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. The move comes a few hours after the House voted 257-25-9 to impeach Duterte for the second time. The endorsement marked the final action of the House in the impeachment proceedings before the case moves to the Senate. The ball is now in the hands of the Senate, which is expected to convene as the impeachment despite a change in leadership. The leadership shake-up unfolded as the House impeached Vice President Sara Duterte. In provincial news, Cebu City expects to gain momentum in tourism and investments following the 48th ASEAN Summit. Mayor Nestor Archival said the city government has already received numerous inquiries regarding mountain tours and island hopping activities. Archival said the city received a positive feedback from delegates, particularly regarding security measures and local hospitality. He, however, acknowledged the need to improve the narrow roads and other infrastructure to support the tourism industry. The National Organizing Committee honored local government units, partner agencies, and stakeholders involved in 48th ASEAN Summit events in Cebu City. In news overseas, 20 British nationals are beginning 45 days of self-isolation in the UK after being evacuated from a cruise ship hit by hantavirus. According to Reuters news agency, they are now isolating at Arrow Park Hospital in Merseyside after the chartered flight from Tenerife landed at Manchester Airport Sunday. 3 people have died following the outbreak on the MV Honduras. The UK government has worked with international partners to ensure the safe return of all remaining British nationals on board the MV Honduras. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Matili na ito Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Darana Sports. Mula po si Mata Palace, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
3: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo,
2: named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
3: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
2: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Spiker's Net.
5: Spiker's Net.
4: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
5: Spiker's Net.
4: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
5: Spiker's Net.
4: kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Spikers Net
4: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer.
7: Esports Explorer.
6: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer.
7: Esports Explorer.
6: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anniversary. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki
6: ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas.
9: Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona, at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa, at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs, at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta,
13: silang mga hindi pinalad. At higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelyn Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Headline Sports. Headline Sports.
0: At napakinggan niyo po ang aming prepared na anniversary docu dito for Sports Radio Anniversary, 40th Sports Radio Anniversary noong nagdaang May 10, 2026. At para po tayo tumungo naman muli dito sa ating napakainit na kasama. Ayan, habang hinihintay natin sineset up ng ating kasamang si Gemart na nag-birthday noong May 8. Happy birthday, Gemart. Andito ang ating kasamang si Dennis Hilanga mula sa Bacolod City. Dennis, magandang umaga muli sa'yo.
14: At sa ating mga kapalig dito po sa Headline Sports Team. So, ngayon nandito tayo sa technical secretariat no, area itong 2026 National Presa Games, kung saan ay kanina nga nakausap natin no, live sa ating programa si National Executive Director Mo Catilano sa mga nagiging kaganapan. Assessment niya so far dito sa ginaganap na competition at and so far so good din naman. Wala naman tayong mga nakabalitaan pa anumang untoward incident dito dahil very careful ang LGU rin sa pagtulong sa security no, sa mga venues natin. Team, ngayon ay nasa ikatlong araw na tayo ng competition. And today, then, team, is the last day of the eliminations among or across all sports. No, sa team sports man yan or sa individual. Ano, kasi bukas, magsisimula naman yung crossover games natin. That will be the knockout matches na for semifinals and finals. No? So, yan yung mga magiging babantayan natin for today. So, team, sa athletics, no, maya-maya lamang eh magbe-break na ito dahil hanggang alas 10 lang sila and yung mga final events natin will be all mamayang hapon. Sa swimming naman, ongoing ang competition. Kahapon meron na tayong mga lima na itala ng mga double gold medalists from Calabarzon, from Western Visayas, at meron ding region 9 doon sa ating mga na-report no, na mga naging double gold medalist na in swimming no. Samantala, pagdating naman sa weightlifting, mamayang alas 5 lang hapon, ito team, mapan ko lang papakita natin sa inyo no, mamayang hapon doon sa yan sa may kulay blue area na yan, diyan gagawin yung weightlifting competition. Dito lang yan sa Tawid, ito pong field na ating kinatatayuan ngayon. So also, some of the sports na ating babantayan din team no, sa mga magiging results. No? Though, pupuntahan natin yan sa mga gold medal matches na nila. So, tingnan lang natin. Ito, eto, dito kasi nakapaskale yung mga schedule.
0: Mm. And so, ihatid sa atin ni Dennis yung schedule dito.
14: Dito natin na ipapaskale. Ayan. Dito lang alagay yung mga schedule team. Ayan. So, eto, tingnan natin yung mga events no. So ito sa baseball for May 12. So Region 2 versus Region 5 sa senior, Region 10 versus Region 4A sa youth, BARM versus Region 10 sa senior, as well as Region 12 versus Region 2 at Region 5 at Region 7 for senior. So ito baseball 'yan. And then sa basketball boys naman, we have 8 games no, para po dito sa boys division sa basketball. Dito naman sa men's division, anim na laro din yan na team, no? So sa beach volleyball naman, ano yung beach volleyball? Ito beach volleyball. Ayan, so ito ginaganap to dun sa Palaan team eh. So ito sa taas yung beach volleyball events natin. So eliminations pa rin naman dito sa beach volleyball, or as well as dito sa football, dance sports, pagtakaraw, softball, volleyball, archery, team ngayong araw, officially nagsimula yung competition kasi kahapon yung open practice. So ngayon, qualifying round for men, women, youth, as well as yung mga team compound and recurve events. No? So, eto sa athletics, yung sinasabi natin na kanina, no? For the afternoon session mamaya, na maraming final events, yung girls triple jump, girls 400 meter hurdles, women's 400 meter hurdles, men's 400 meter hurdles, boys 400 meter hurdles, tapos apat na 100 meter relay. So lahat po ng division yon. And then triple jump women, 2,000 meter walk sa boys, at 10,000 meter walk sa men. Ayan. So dito naman sa junior event, no, ng lawn tennis, eto team May 12 magsisimula yung competition. So ngayong araw yan, dalawang araw lang ito, May 12 and 13. So boys singles, boys doubles, girls singles, and girls doubles, no. So sa taekwondo naman, Kyurugi competition sa SM City Atrium yan sa Bacolod, no. 9 a.m. onwards, nagsimula na yung mga laban hanggang sa awarding mamayang hapon. So, itong taekwondo hanggang bukas din ito. No? So, ano pa ba? Yung ibang i-anticipate natin. Yung gymnastics, bukas pa eh. May 13 pa ang opening nito. Ayan. Yung chess, ongoing yung mga rounds natin hanggang round 5 and 6. Ngayong araw po iyan. No? So, ayan. Ibinabalita natin sa inyo lahat ng mga
0: schedule.
14: Events. So, lahat ng events natin, para syempre lahat ma-cover natin, no? Hindi man lahat natin mapuntahan. At least alam natin yung mga kaganapan dito sa Presa 26 team. Ito, tsaka so far, tapos na yung dance sport. Isang araw lang kasi ito, kahapon lang yan na team. So, isa sa mga naging highlight yan is yung pagkakapanalo nga netong Region 6, Western Visayas, si Maria Victoria Cruz, si Jemuel Andre Villanueva. Oo, sila po ay mga taga Central Philippine University, at parehas po silang naging gold medalist po noong laban po kagabi. No? So, ibig sabihin na team, ano yan eh, 5 dances, tapos isang general, no, na Latin dance, yung grade 8 kung tawagin. So, kaya sila po ngayon, merong 12 medals yung Region 6 in that sport. So, kung susumahin natin sila ngayon, yung most bemedaled atin dito sa Presa. But we will still finalize that kasi sa swimming, yung kahapon, yung first gold medalist na swimming na si Luis Horado, 7 events siya. So, kung masuswim niya lahat yun, yung pwedeng maging most bemedaled dito. Pero marami na ang mga nakakapag double or triple goal sa swimming. Marami na yan. Sa athletics, si Shane Villa ng Western Visayas din ay nakapagtala na rin ng double goal sa javelin at saka sa shot put rather, saka sa discus throw. Ano? So, yan yung mga inaasahan natin na mga mag-deliver ng mga multiple medals sa mga throwing events. At swimming yung mga relay plus yung mga individual events kanila. Ano? So, team, dito sa ginaganap na Presa, makikita natin iba't ibang klase ng kwento ng mga kabataan. Ano? Sa athletics, no, sa mga naging panayam natin sa mga athletics player natin, meron doon talagang yung isa na at least galing siya na Sambuanga, na-recruit siya sa Region 1. So, malayong-malayo siya sa pamilya niya. Kaya naman, yung pagpuporsige niya na makatulong, no? Kasi nga sabi niya hindi siya kayang pag-aralin nung kanyang mga magulang sa Sambuanga. Buti nagkaroon siya ng scholarship sa Region 1, sila yung ginamit niyang tulay para makapagtapos at siyempre matulungan daw yung kanyang pamilya na makaahon sa buhay at makapagtapos siya ng pag-aaral kasi nakikita niya itong sport as an avenue para naman siyempre maging better in life so, yung sarili niya at yung kanyang pamilya as well. No? So yan yung kagandahan din dito sa mga ganitong klaseng grassroots competition. Talagang yung intention, yung passion, yung determination ng mga atleta natin, talagang namumatawi yun sa kanilang mga puso. Kaya makikita mo in every step of the way sa lahat ng nagiging competition, very serious sila sa kanilang mga ginagawa. At with two more days to go, marami pa tayong mga kwentong masasaksihan. And siyempre, mga resulta sa interviews po, abangan nyo po dito sa ating himpilan, no? Sa ating mga live programs at sa social media team. So, ayan. Mamaya siguro play natin yung mga naging panayam natin sa athletics competition. But for today, siguro babantayan natin yung magiging laban pa dito sa weightlifting, no? Mamayang hapon at yung mga ibang events sa karate do, sa pyrugi, sa taekwondo, yan yung combat and other sports na pwede pa natin matilip siguro for today. So team, yan muna ang mga pinakabagong balita mula dito sa City of Smiles, Macolod City, Venice, Ilanga, para pa rin po sa parisaan ng Philippine Games 2026. Ako po ay nagulat na for Sports Radio 918.
0: Maraming salamat sa iyo, Dennis Ilanga, sa iyong naging report dito sa 2026 Parisaan National Games. Tungkol nga sa schedule nitong events for today, napakaraming events ito, most of them are yung end of elimination na ng event ng mga sporting events na yun. But syempre we will look at it kasi talagang exciting, especially yun sa mga talagang sports na medal rich, kumbaga katulad ng weightlifting, swimming, athletics, yan. Talagang marami kang makikuha ang medalya dyan. At tignan natin kung sino ba yung mga possible na most be-medal athletes kasi nga kahapon nga itong mga yan natin, dance sports athletes natin. Yan na sila at Jim Andre Villanueva at si Maria Victoria. Sila po yung ano, yung dalawang magka-pares na nakuha ng tig-anim na gintong medalya with various dance na naisiro nila at naging maganda yung kanilang performance doon. Pero syempre, that's how sport it is. Talagang exciting, talagang kapanapanabik, especially when you're giving all your best, competing against the best dito, especially dito nga sa Parisaan National Games 2026 sa Bacolod City. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:31 ng umaga. Kuha tayo ng timeouts. Pagbalik natin, pag-usapan natin yung penultimate stage ng MPTC Tour of Luzon at saka konting recap tayo courtesy of Ms. Judith Caringal. So magbabalik po kami dito sa Headline Sports after some few reminders.
15: Happy 40th anniversary to Sports Radio 918.
16: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Sports Radio 918 AM.
21: Headline Sports.
22: Headline Sports.
0: Philippine Standard Time, it's 9:34 na po ng umaga at muli po tayo nagbabalik sa Headline Sports after Impresa National Games 2026. Tumungo naman po tayo ngayon, syempre sa MPTC Tour of Luzon 2026, a Heritage in Motion, kung saan itong karera natin in the penultimate stage will be a race Pangasinan Baywalk Lingayen, patungong Pangasinan Baywalk Lingayen. So I think it will be an ITT race. Ayan, tingnan natin na. So, let's check it out dito sa, ano, sa kung ano yung mga kaganapan yan. Tingnan natin na. Oh, so, ito. It will be, yeah, it will be an individual time trial ITT race. So, it will start from, ano, from dito sa side na to. Pero dito, yung meron kasi dito sa Pangasinan Baywalk. Isang mahabang, ano yun eh. Isang mahabang diretso yun. So, it will be, ano, an individual time trial. So ito, ipakita natin itong photo. May send akong photo kay Engineer Jemmer. May send akong photo dito para ipakita natin. Kasi ito yung mas detalyado na picture ng MPTC Tour of Luzon. Dito kung paano yung sa ITT for today. Ayan. So, ito po. Yung ano, yung karera for today. Ayan. At makita natin dito. Babaybayin yung kahabaan ng Lingayen Golf Baywalk. Paikot yun. So, yung start will be dito sa, tingnan natin sa Google Maps kung ano bang lugar ito, yung start nito. Para mas mabigyan natin detalye, dahil around 10 in the morning magsisimula na po itong karera, ang individual time trial dito sa MPTC Tour. So, ayan, kita nyo yan sa screen, ayan po yung magiging karera dito. So, I think the start area will be, ayan, so manually natin inaano to, manually natin pinagbabasehan ito yung sa ano, tingnan natin doon sa kung ano yung katugma. Ayan, so kung i-zoom in natin itong photo, ayan, zoom in, so ayun, so most likely the ano, the race will begin malapit dito sa ano, sa tingnan natin sa yung ano dito, isang convenience store. Ayan. Ayan, so habang titingnan natin dito, so most likely malapit sa may likod ng provincial capital yung start area nitong nung karera natin ngayon. And syempre, iikot siya patungo dun sa may dulo, sa may bandang San Isidro Norte, dun banda, iikot. Until pabalik siya, and then iikot dun sa may Pangapisan Norte. Doon yung ikot nitong natin yan, nitong karera ngayon sa 2026 MPTC Tour of Luzon Stage 13, Lingayen to Lingayen. It will be an individual time trial na competition dito sa ano, sa Stage 13 yan. So ayan, hindi madadaan sa Lingayen mismo to, pero yung kabaan nito from Lingayen ka adjacent ng Binmali itong tatahakin ito, kasi sa may beach, sa may baywalk ito ng Lingayen, ng Golf Baywalk yung dadaan nito. Ayan po yung magiging ruta nitong 2026 MPTC Tour of Luzon Stage 13. Ang araw nito an individual time trial race na magsimula around 10 in the morning. Ayan. So we will see will the reports later on in Ms. Judith Garingal. Pero, syempre, for the meantime, habang di pa po nagsisimula yung karera, eh, tunguhan naman muna natin yung nangakaganapan kahapon. Alam mo, napaka-exciting race kahapon dito habang pinapanood namin yung MPTC Tour of Luzon dito. Courtesy of our engineer si Suzanne kahapon na naglagay ng kanyang Pilipinas Live dun sa ano, napanood namin kahapon yun. Kasi syempre sa Pilipinas Live nyo mapanood itong MPTC Tour of Luzon. So talagang lahat ng mga kasama namin dito sa Master Control, eh talagang naghihiya ako, nagisigaw kasi napaka-exciting. Kasi nung paimpisa nung akyat doon sa bundok, sa Mataram, eh may mga nanguna pa mga Pilipino, pero eventually it was Anton Yubi ang nanguna po dito sa karera at siyang nag-hugi dito sa stage 12 from Eagle of the North, Agoo, hanggang sa Mataram, sa View Deck. Ayan po yung naging karera dito kahapon. And without further ado, eh, pakinggan po natin yung mga interviews ni Ms. Judith dito with Anton Yubi, ang stage 12 winner ng MPTC Tour of Luzon. Then kasusundan ni Rick Rodriguez from 7-Eleven, and si Erickson de los Santos ang fourth and third placer. And then si Nash Lim, fourth placer. Mark Galedo ang coach ng MPT Drive Hub. And then syempre yung actualities itong mga karera dito kahapon sa 2026 MPTC Tour of Luzon Stage 12, Heritage in Motion, yung kahapon na stage. Ito po yung ihatid natin ngayon bago yung competition later. And syempre meron din tayong panayam with Coach Renato De Losa, ang ating team touring na resident analyst dito sa ating ano, sa ating programa, dahil siya po yung nag-a-analyze dito ng bago karera dito kasama ni Ms. Judith. And for today, yun nga, stage 13 for today. And but now, we'll go to stage 12 with the reports and interviews of Ms. Judith Caringal dito lamang sa Headline Sports.
3: Headline Sports interviews, fresh and straight, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
21: Yeah. So yes, here 7-Eleven Click Road Bike Philippines sports director Rick Rodriguez. After that climb to the Angkalak Kasan and another victory for your rider Antoine Yubi. Yes, sir. Expected win.
22: Yeah, it is expected. It's just that as I said, we're trying to gain little by little, no? And then as I said to the previous interviews before, let us see after tomorrow's ITT how far we can go, and then let us design again the tactics of the team. But most important is we secured the team general classification. That's the most important, and now we still have three riders in the top 10, so that may be the next big thing that we will do.
21: Gaano kaganda ang strategy na nakuha, nagawa ng team for today's race para manalo si Yubi?
22: Yeah, remember that there are 7 breakaway riders and we don't have rider there. We are expecting that, and in the meeting today, we discussed that we don't need to. But little by little, we can bring them down, and we were able to do that. The only instruction is it has to be little 1 minute or little more of 1 minute, which we were able to achieve
21: to do
22: at the foot of the climb.
21: Yes.
22: And he knows exactly what to do. So once we hit the climb, kita attack, and then he follows. That's it. That's the story. Yeah.
21: Before the climb, merong ilang kilometer pa bago matapos na doon talaga at magsimula yung climb. Nag-igip pa to eh. Nakita ko sa at the back of the diba peloton. Talaga nag-ready na siya ng baon.
22: Yes, yes. And we make sure that in the 15 kilometer, that's the last time that we give them water and everything.
21: Uh-oh.
22: So everything that they need is already with them. So in the last 7, all the one here is to win this race.
21: Yes.
22: The stage, and hopefully,
21: yes,
22: God willing.
21: Nakita natin nung bumigay si yellow jersey. Sayang nga lang ang haba pa ng dapat yung habulin eh, di ba?
22: Yeah.
21: In a way we saw na pwede ding mag-crack, di ba, yung yellow jersey.
22: Yeah.
21: Naiwan niya. So what can we expect? Individual time trial the next day, and then of course the climb to Camp Shelby.
22: Yeah, we know that the yellow jersey is a strong time trialist. So probably, let us see, who knows, who's in the better condition. Anton is a veteran, he's a world tour rider, you know exactly what to do. And then whatever will be the result tomorrow, let us see what we can do in the last stage.
21: Yes, thank you so much.
22: Maraming salamat po.
21: Yeah.
22: Sa inyo po nanonood, sumusuporta sa buong cycling community na Pilipinas, most especially dito po, 7-Eleven. Maraming salamat po.
21: Yes, Sports Director Rick Rodriguez, and of course, the 7-Eleven team here sa kanilang tent. Okay, June 3 for MPTC Tour of Luzon.
19: Sports Radio 918 AM.
21: Congratulations, our purple jersey and again winner at the summit. Now in stage 12. Yes, how do you feel winning it and slowly catching up with the yellow jersey?
1: I feel really tired for sure. It was really hard to find again the win, but yeah, I feel really happy because my teammate make a really hard job today for control the break. And after I make it again, and I take the responsibility also on the climb. And yeah, it's really good, but I'm really tired, and it's pain also on my legs.
21: Yeah, so what can we expect? Just 2 more days in the racing?
1: Yeah, I just want to take an enjoying time for sure. I go full gas on the TT, but it's not my best discipline, and I don't know how many times I lose, but I do the best, and we will see for the last.
21: Yeah, what promise can you give, especially to those fans of your team, 7-Eleven Road Bike Philippines?
1: I would say thank you for everybody, and thank you for all the fans in across to the road for help us, and just enjoy. Thank you.
21: What can you promise going to last 2 stages?
1: I don't know. I just do my best.
21: Yes, thank you so much. Okay.
1: It's really hard to the TT. It's not my best effort. And yeah, I know I lose this possible in the 2 minutes. For that, I need to take a small gap today again.
2: You are already number 2 by now, as we predict.
1: Yeah, it's really nice, but I tell you, tomorrow I'm sure I lose again the time. It's not my effort, and it was really important to make a small gap for what we lose tomorrow. It's smaller, and I hope I have a good shape for the last stage again, for make a good stage again with my teammates. It's really nice. I'm so happy, and I would say thank you to my team.
5: Last 2 stages, do you think you could still get the win, individual
1: yeah,
5: win?
1: No, tomorrow it's a TT stage, and I tell you, it's really hard for me. I don't know, I do my best, but I don't know for the moment. So tomorrow it's a 2 stage, I go really full. And I'm also tired. My legs was really hard today. I just go with my hand for until the finish line, because my legs say, hey, you need to stop, but I just continue for my teammate. And it was really hard period before I come there. And yeah, I need to perform there for me, for the team, and just for prove to myself.
23: Anton, are you planning to put in your pocket the Baguio stage?
1: Yeah, I tell the team before the race, I would

0: Yeah, I'm more confident for sure in the climb. I see I have a good shape on the climb, but my teammate prepared the climb for me really well also. He make a really hard job, and the victory is also for my team.
1: You will compare
2: X Sports Radio 918 AM.
3: Okay, thank you so much ang ating third placer. Pangasinense, ano?
4: Yep.
3: Okay, Erickson De Los Santos. Okay, D. Reyna. Okay, ang ating winner nga. Medyo mainit. Dito na tayo nagpunta sa isang lugar. Yes, congratulations, Erickson. Gaano kasaya? Nag-podium tayo, D. Reyna Orion Cement.
5: Nalungkot pa nga po ako kasi nag-chain drop ko eh.
3: Okay.
5: Target ko talaga si Hobie po dun sa harapan. Ang natutukan ko yung yellow jersey.
3: Bakit? So, bakit hindi nakasabay kay Yubi? Dahil alam mo naman na si Yubi talagang babanat dito,
5: no? Tinarget ko po yung yellow jersey kasi ayun po yung nasa harapan ko.
3: Mm-mm.
5: Tapos nung palagitnaan po nung nag-chain drop po.
3: Ah, okay.
5: Kaya medyo na-delay po yung...
3: Akyat mo? Oo. Pero still, very happy dahil nag-third at gumawa ng pangalan para sa D-Reyna. Okay, talagang sinabi mo sarili mo na ito yung araw mo. Bayan mo, I'm sure kabisado mo ang daang kalikasan.
5: Kahit taga dito po ako, hindi ko pa po ito na...
4: First time!
3: Yes, oo, so ano na lang ang nagdala kay Erickson para makapodium? Anong inspirasyon, anong motivation, anong susi nito?
5: Ang inisip ko na panalo palagi. Kaya kahit nung mga ilang stage po eh, laging sumasama po sa breakaway. Pero hindi po pinakala.
3: Aktibo kayo. Hindi, eto na, dito na.
5: Mga top 10 lagi.
3: Dito na nagkaroon ng pagkakataon. Okay. So gaano kaya ito kalaki sa career mo? Alam ko wala ka pang pangalan, di ba? Gumagawa pa lang ng pangalan. Erickson, paano ito magiging motivation sa mga susunod na karera?
5: Tuloy lang.
3: Oo. May isa pang akyat sa Baguio. Eh, ikaw pala'y kilalang climber eh. So, ano ba, mas malakas ngayon ang loob. Kaya palang sabayan eh, yung yellow jersey at saka yung CUB, World Tour Rider eh.
5: Yung pwestuhan na lang po talaga.
3: Pwestuhan na lang. Anong mensahe mo sa buong team? I'm sure tinulungan ka rin ng mga teammates mo bago ka i-lead out ika nga sa akyat.
5: Yes po, yung dalawa po namin na nag-attempt po ng kumuha ng tubig, mga supply, lumikod. Yung isa po namin, hinarap lang po, din lang po kami sa third to fourth group.
3: Yes. Para kanino ang third place finish?
5: Para sa pamilya ko. Shoutout po sa family De Los Santos na Santa Barbara, Pangasinan.
3: Santa Barbara. Dinaanan ba natin kanina?
5: Yes po.
3: Oo, ang dami. Ikaw ba yung nasa unahan ng dumaan? Ito ba original ba ito sa lead pack? Mula sa peloton ka, tama.
5: Magpahinga.
3: Okay, so congratulations sa D. Reyna, Orion Cement, si Erickson De Los Santos. Hindi natitinag. Ayun, salamat ha. Congratulations, Judith Caringal, MPTC Tour of Luzon.
6: Ang bida nagpapabugbog sa una yan.
3: Oo, ang bida nagpapabugbog sa una. Tingnan natin at the end, yung bida siya ang magwawagi. Salamat ha.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Nashlim MPT Drive Up. Nasa unahan, humawak ng lead, Tranco, and at least isa sa mga nakasurvive at maaga pa rin nakatawid sa finish line. How do you feel, Nash?
7: Mahirap po.
3: Mahirap.
7: Nabulit po.
3: Oo.
7: Ano po dito, sobrang init din po kasi.
3: Oo. Pero yung una, naipagsabayan ka pa eh. Nung abutan ni Antoine, UB, at ni Yellow Jersey, dun ka pa eh, top 3 ka pa eh. Pero habang patagal ng patagal yung akyat, naiwan ka rin. How was it?
7: Talagang tinitaste ko lang po talaga. Sobrang hirap po talaga.
3: Ganun ba kahirap talaga yung akyat dito? You've been to KOM in Taiwan and in other races sa Europe. Mas mahirap pa din bang akyat sa Pilipinas?
7: Mahirap po kasi lalo na galing kung breakaway po ako. Mababa po yung ginawa ng trabaho. Biglang umakyat.
3: Ganun ba talaga ang plano ni Drive Hub? At ang plano ninyo ni na Coach Mac Galedo, sumama ng maaga sa breakaway. Tapos sa akyatin din, ganun.
7: Naka-chain ko lang po ng dance.
3: Oo.
7: Yun na po, sumama po ako.
3: Hindi original plan, nagsasama ka sa break kasi dapat conserve energy for the climb, di ba? Pero baka nakaganda rin kasi namuhunan ka na bago mag-climb, andun ka na. Na

0: for us, definitely. So sa tingin mo, aakyat sa general classification, Nash? Oo, may ibang mga naiwan eh, kasi na-corpo, sinakita. I don't know kung pati sa green jersey at yung iba pa. So, how do you feel? Going to last 2 days na, Nash?
1: Unti na lang.
0: Unti na lang. It isn't. Okay, may akyat pa sa Baguio. Okay, ano masasabi mo sa suporta ni na Kapitan at the whole MPT drive?
2: Lalo sa mga teammates ko, sa mga sponsor ko namin, sa mga pamilya ko po dyan. Thank you.
0: Yes. Okay, si Naslin, bitaw naman. Kahit halos sumigay ito kanina eh, pagdating dito sa finish line. But surviving and nandun siya. Mamaya, alamin natin yung ano, no, standing spot. Naslin, MPT, team, drive up, okay, para sa MPT Sitor of Luzon.
3: Sports Radio, 918 AM.
0: At the end of stage 12, Agoo to mga Tarem Pangasinan, ang ating climb to Daang Kalikasan. Totoo ang nangyari sa sinabi ng ating resident analyst, si Coach Rene De Losa. Yes, Coach, nasilip na natin resulta eh. Wala pa akong hawak na official.
4: Ano official pa siya? Kasi ang kumuha si UB, second si
0: Nikita Shochenko,
4: yellow jersey. Hindi ko alam yung third kung sino. Uh-huh. Pero dun sa...
0: Third Agri-Fi, white jersey.
4: No, sa States.
0: Yeah. Uh-huh. Yes, magkakasunod sila. Oh, talaga? Okay, sige.
4: Basta yung dalawa per second yun. Pero uh-huh, kumain si Yubi kay Shochenko ng ilang... Siguro mga 1 minute maigit.
0: 1 minute.
4: Kaya lumalamang na ngayon si... na mga almost 2 minutes.
0: Kumain.
4: Ngayon, yung white jersey na sinasabi natin, magpapalit si UB and...
0: Si Agri-Fi.
4: Oh, Agri-Fi. Yun, nagpalit na. So, third na ngayon si ano, si white jersey.
0: Yes.
4: Yung analyze natin nung kaninang umaga, yun na yung nangyari.
0: Yes, okay. Kakayanin pa kaya yan? 2 minutes plus? Time trial, hindi time trial si UB, admitted niya yan during our interview, pero may Baguio climb.
4: Yeah, malalaman natin bukas sa time trial kasi tinalo siya nung ano eh.
0: Nung unang ITT, trial, may penalty pa siya, 33 seconds.
4: Oo, tinuhog siya. So, sabi nga, kanya, na nag-climatize pa siya.
0: Acclimatize.
4: Oo, kaya... Tingnan natin bukas kung naka-adjust na talaga siya ng totally.
0: Yes.
4: So, madali sabi, ganun pa rin yung position. Nasa likod niya yung white, yellow jersey. Once inabot na naman siya, dadagdag niya naman yun.
0: Yes.
4: So, maghihintay tayo ng Baguio. Pero, yes, kung ako, tingnan nyo naman, bago pakawala ni yellow jersey, si UB, malapit na ng finish line.
0: Oo nga, kaya konti lang ang nakain.
4: Yeah.
0: Oo. Ang galing maglaro ng Russia. Ano, a minute
4: pinakakawala niya, pag malapit na sa finish line.
0: Yes.
4: Pero kung sa baba niya magalawin,
0: wala, hindi. Wala. Yes.
4: Ang kagandahan lang kanina, nagtrabaho yung mga 7-11 dahil nilalamon sila nung go for gold sa team.
0: Sa team, okay. O nga, yun pala.
4: Team strategy yung kanina sa baba eh.
0: Yes.
4: Nung dumating na rito, saka nag-individual.
0: Yes.
4: Yung last 7 lang.
0: Eh, pero syempre, dugtong naman yun ang strategy ng 7-11 for individual.
4: Yeah.
0: Kailangan is-conserve nilang energy para masuportahan yung kanilang individual GC rider.
4: Pero mahirap ah.
0: Yes.
4: Mahirap yung ginagawa ng 7-11 kasi dalawa yung tinatarget nila.
0: Yes, oh my. Pero ito, Coach Rene, Nash Lim.
4: Yeah.
0: Sumabit sa
4: tingin ko siya
0: group,
4: ng ano,
0: best Filipino hanggang natiis, natsaga hanggang tumapos sa finish line.
4: Yeah.
0: Best Filipino finisher in the climb. So sa tingin mo, aakyat siya, 'di ba? Kasi nasa una niya sina Mervin, si Ronnie Lan. Di pa lang confirm kung hanggang saan ang akyat ni Naslim.
4: Ang basa ko doon hanggang fourth lang kasi yung almost sa pwesto niya nasa almost 6 minutes.
0: Oh, 6 minutes 52 behind siya nag-start.
4: Oh, medyo malayo. Pero yung kain
0: pero
4: niya
0: definitely
4: rito,
0: nakakain siya.
4: Oo, nakakain
0: na
4: siya.
0: Sa mga ibang
4: sa
0: Pinoy.
4: Hanggang white.
0: Oo.
4: So, doon na lang isuma natin hanggang white. Tatlong rider yun.
0: Oo,
4: pero pwede, all Pinoy, pang-apat siyang dumating, Kaya best yes. Pinoy yun. And yes. Then fourth place yan sigurado.
0: Pwede. Fourth
4: kasi
0: or fifth.
4: Kasi dikit-dikit lang naman yung yung pagdating nila. Tama mga Pinoy na limasan.
0: So nagiging exciting yung labanan din kung sino magiging best Pinoy.
4: Pero ano official pa po yan?
0: Yes.
4: Nagsarili tayo kung sino, ng competition.
0: Yeah, kung sino yung best Pinoy.
4: By imagination
0: diba?
4: Lang yung inaano natin.
0: And then ito na lang, maganda pa, for tomorrow, individual time trial. Yeah. Sino ba ang Nashlim?
4: Yeah.
0: National champion sa time trial. Diba? Dari.
4: May chance ha. Pero kung ano yung kinaslim, pwedeng pumasok ng top 3, say stage.
0: Oo.
4: Pero by in GC, by 4.
0: Iyon, okay. So bukas, tingnan natin ang official results and syempre mas ma-detali pang analysis ni Coach.
4: Thank you. At ginagabayan tayo ni Lord. Tama yung mga binibigay ko sa inyo.
0: Yes. LCW, akyat din niya
4: pasok
0: sa...
4: Pasok na naman yun sa top 3.
0: Oo. Grabe, ano? Ang ganda ng laban. Salamat, Coach.
4: Hanggang Baguio yan, papasok.
0: Hanggang Baguio. At hanggang Baguio din ang ating analysis. Yes, tama. Salamat po, Coach.
4: Thank you.
0: MPTC Turo Pluson, Judy Keringal, and Coach Renato Delosa, our tour legend.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Headline Sports. Headline Sports.
5: At napakinggan niyo po ang mga naging panayam ni Ms. Judith Keringal kay Antoine Hubie, ang stage winner ng Stage 12 ng MPTC Turf Luzon kahapon from Eagle of the North Agoo hanggang sa mga Tirang Pangasinan. At si 7-Eleven Sports Director Rick Rodriguez, andun din si Erickson Del Santos ng Derena, ang third placer Nashlim ng MPT Drive Hub, then si Mark Galedo ng MPT Drive Hub ang coach. At syempre, siya na rin, si Mr. Renato Delosa, si Com4, at nagsilbing resident analyst din nitong competition natin dito sa, syempre, sa MPTC Turf Luzon. Pag nakausap ni Ms. Judith Keringal. Philippine Standard Time, it's 9:58 ng umaga. Maraming salamat po sa mga nakasama na sa Master Control. Ngayon, kay Tita Nida Reskin Soriano sa console, sa Wirecast, kay Engineer Gemma Trocamora at sa ating EP na si Mika Go. At syempre, sa mga nakasama natin kanina, kay Dennis Silanga na nag-report from first hour and second hour sa mga kanyang mga interviews. Kay Professor Bong Atilano na nagbahagi ng makaganapan bilang siya ay ang National Executive Director ng PRISAA. And syempre kay Ms. Judith Keringal with the interviews dito nga sa MPTC Turf Luzon 2026. Magsisimula na po maya-maya lamang itong Stage 13 ng ITT race from ng MPTC Turf Luzon, Linggen to Linggayan, dito sa Linggen Golf Bay Walk na competition. So Philippine Standard Time, it's 9:59 na umaga. Binabati ko lang pala aking mamagulang si Mama Arnita Palace, si Papa Babita Palace, hello sa inyo. I love you. And sa aking girlfriend, si Aika, hi, say I love you. Anyway, muli ako po si Dimita Palace. Magkita-kita muli tayo tomorrow sa last stage ng MPTC sa Turf Luzon at syempre sa Spikers Net. Dito lamang sa Sports Radio 918 AM. Magbabalik po kami. Makalipas ang ilang paalala.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit. Katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's 10:01 AM. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. and Paraguayan President Santiago Peña have committed to deepen economic and diplomatic cooperation. This as the two countries mark the first ever presidential visit between the Philippines and Paraguay since establishing diplomatic ties in 1962. During the visit, the two leaders witnessed the signing of several agreements in many areas of cooperation, including a visa waiver arrangement for ordinary passport holders. A memorandum of understanding on diplomatic training between the two countries' foreign ministries was also signed. The Philippine Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network also signed an agreement aimed at strengthening commercial ties and facilitating business partnerships. In provincial news, Benguet Mayor Franklin Smith rejects plans by Agriculture Department to import 6,000 metric tons of carrots, saying this could further weaken their vegetable industry. Smith asserts agriculture officials should be first consult industry stakeholders involved in highland vegetable production before proceeding with the planned importation. The mayor insisted that there is sufficient supply of crop being produced by local farmers in various parts of the province. In news overseas, U.S. President Donald Trump is set to meet Chinese leader Xi Jinping in Beijing this week for talks about trade, Taiwan, and China's relationship with Iran as the war in the Middle East enters its third month. It will be Trump's second trip to China as president and the first for any U.S. president since initial visit in 2017. 16 chief executives of a major U.S. companies, including Elon Musk of Tesla and Tim Cook of Apple, will join Trump on the trip. Trump was originally scheduled to visit Beijing from March 31 to April 2, but he decided it was shortly after the start of Iran war. Philippine Standard Time, it's 10:03 in the morning. Matiling ato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa laruan ng sports. Mali opos team with the Palace. Aris ang magandang maga sa inyong lahat.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap?
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: Cyrus. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer muli dito sa Sports Radio 918. At grabe, oo nga, husky voice tayo ngayon, kakabalik lang kung saan man tayo nang galing. Iba talaga yung panahon ngayon. Mainit na nga, tapos malamig pa yung mga tao dito. So ngayon, 10 to 11 a.m., no? So, samahan niyo po kami dito sa Sports Radio 918 para sa Esports Explorer. Ako po muli ang inyong host, Mika Go. Grabe talaga. May parang bashers dito, ah. Iba talaga yung ating EP ngayon. Shoutout dito sa EP natin, si Timothy Tapales. Mainit-init yung panahon. Ayos ba, team? Ayos. Ayan. Yan yung maganda kay team. Napakadaling kausap. So, ngayong araw na to, no, marami tayong mga may init na balita. At syempre, medyo pumipiyok-piyok tayo dahil sa sobrang hotness talaga ng balita ngayon. And syempre, yung mga updates natin, important updates din dito sa larangan ng esports. And yun nga, grabe ha, iba talaga ang ano talaga natin ngayon, mga bali-balita. Tsaka mga dito, hindi lang sa loob ng esports, mga chismax din dyan sa labas ng lansangan. And syempre, yun nga, di ba? Shoutout din, oh. Sino pa ba nandyan, di ba? Nandyan siya ang ating engineer, syempre ang ating masipag na engineer, Gemart. At, may nawawala din dito. Yung isa nating parte dito sa, natin sa booth, si Ma'am Nida Reskin Soriano. Grabe! Kung saan ka man, Ma'am Nida, sina-shoutout kita ngayon. Mukhang masaya mga tao ngayon kasi alam nyo na. This is the day. The day nga kung saan, di ba? Yung kaya umaalis-alis yung mga tao dito. Pero syempre, dahil aalis din tayo sa ating mga topic ngayon, puntahan na natin yung unang-unang topic, no? Na ating tatalakayin dito kasi mainit nga yung local natin scene, tapos pagdating sa international scene mas umiinit pa lalo. So simulan natin dito nga sa MPL Philippines season 17. Grabe, may mga naka-clinch na ng playoff spots dito sa season na to, at yun nga, 3 agad na teams ang naka-clinch na. Ay, syempre week 7 na, kakatapos na week 7. Tapos after this week, it's a final week na yung susunod. So matatapos na ang regular season after this week nga, no? And ang nakapasok na sa playoffs ay walang iba kundi ang Onyx Philippines, Smart Omega, at ang Twisted Minds PH. So yun yung tatlong teams na nakapasok na. So bali lima na ang mga teams na nasa playoffs at isa na lang ang inaantay natin. So yun nga, dahil itong tatlong to, no, maraming nangyari nga, no, nabakbakan dito nung Friday to Sunday para lang makakuha yung mga teams na to ng kanilang spots dito sa playoffs. So una yung Onyx Philippines, silang naging third team na nag-advance nga dito sa playoffs sa after nilang matalo nga, no, yung AP Bren dito sa day 1 or tama, no, day 2 or day 1, I think. Day 1 ng week 7. So na 2-0 nila ang AP Bren, tapos dito talaga sila dito kung saan sila nakapasok sa playoffs after nila matalo tong team na to. And syempre, nag-improve pa yung record nila to an 8-4 record after naman nilang matalo yung world titleist na Aurora Gaming PH. So talagang tinalo nila ng 2-1 ito namang Aurora. So naging maganda naman yung record nila, tumaas yung kanilang wins. Plus, pasok pa sila sa playoffs. Kaya yun, ang Onyx ang naging third team nga, no, na nakapasok dito. So, ang sumunod dito naman ay ang Omega, kung saan naman nag-bounce back sila sa talo nila dito sa reigning champions na Team Liquid. Diba, nung day 1 din ng week 7, talo sila 0-2 versus Team Liquid. But, yun nga, nanalo naman sila with a 2-1 victory over Team Falcons PH sa Day 2 para makapasok nga dito sa playoffs. So, meron na silang 6-6 na record nga dito pagdating sa standings nila. And lastly, yung isang team na nakapasok nga dito ay walang iba kundi ang Twisted Minds PH. So, na-lock in nila yung 5th playoff spot with a 5-8 record after nilang masweep ang AP Bren dito sa Day 2. And also ang isang laban lang pala sila. Ay hindi, dalawa. Naman sweep ang day 2 nila sa AP Bren kahit matalo sila ng Falcons dito sa day 3. So natalo sila man ng 0-2 dito sa Team Falcons. The list is yun nga, 'di ba? Natalo sila over AP Bren para nang makapasok sila dito sa playoff. So itong 3 teams na 'to, sila yung 3rd to 5th na teams, no, na pasok na sa playoffs. At kung makikita nyo, lahat ng naka-green dyan, yung 5 teams na yan ay pasok nga sa playoffs. So with that, yun nga, isang team na lang ang hinahanap natin. So from Aurora to AP Bren and TNC, yung 3 na lang makikita natin kung sino makakuha sa kanila ng last spot dito sa playoffs. And magkakalapit din, no, yung like ito, equal yung kanilang record nung Aurora tsaka AP Bren. So, 'di ba? Manalo man ang Aurora dito, is sila na yung pasok sa playoffs. But if else, 'di ba? Meron pa namang other games yung teams like AP Bren, may 2 games. Aurora din may 2 games and TNC, 2 games. So, may possibility pa silang makapasok din if manalo nga, di ba, nila yung 2 games na to. Or else, di ba, is matanggal na sila sa playoff contention. And yun nga, other than that, di ba, ang Team Liquid. So, ang Team Liquid, nandyan pa rin sa top ng standings with a 12-1. Tapos, naka-secure din sila ng upper bracket semifinal slots after na manalo dito sa Omega at sa TNC. So, sila na ang first team na makakuha ng upper bracket slot dito sa MPL Philippines Season 17. So, ang ganda, nag-extend pa kasi ng win streak sila dito sa standings nila, no? So, from 10, diba, tama, no? 10-1, naging 12-1 na sila ngayong week 7. So, patuloy pa rin ang winning streak nito and they only have their last game for week 8. And yung isang team natin, ang Team Falcons PH naman, ay nananatili sa second place na may 10-2 record. So, nag-aim pa rin sila for that second upper bracket semifinal slot. Kasi 2 teams lang naman ang makukuha ng upper bracket slot dito. At syempre, pwede pa rin humabol dyan ang Onyx for that upper bracket. Since if ever nga, no, is manalo sila sa 2 games dito sa week 8. And also yung Falcons kasi may 2 games din sila. So we will see sino ang makakuha ng second slot dito sa upper bracket. So, yun nga, with that is yung Aurora and AP Bren nagstay sa 6th and 7th. Diba, kung makikita nyo sa standings doon, 3-9 pareha sa TNC, nasa huli pa rin with 2-10 kasi ang TNC, yung kanilang natalo kasi sa dito sa huli. So, parang tuloy-tuloy yung losing streak nila ulit after na manalo nung week 5 versus Aurora, nagtuloy-tuloy na naman yung kanilang losing streak over those 4 matches na yan. So, parang 4 straight na sila ngayon. And if ever matalo pa sila dito sa other games sila, ay, yun nga is, matatanggal na sila sa playoffs. So, 2-10 yung record nila. If ever, di ba, makuha nila yung wins na to, possible pa sila makapasok. And with that, yung final week na ng matches nga nila, no, is magkoconclude na sa May 15. So, yung final week nila dito, so, mauuna namang maglalaban dito ang TNC versus Team Falcons PH sa day 1 at 5 p.m. And ang second match dyan ay ang Onyx versus Omega at 7:30 p.m. So, yan yung day 1 of week 8. And sa day 2 of week 8, it is TNC versus Twisted Minds, Falcons versus AP Bren, and Aurora versus Omega. Start ng matches yan ay 2:30, tapos last match will be 7:30. And lastly, to wrap up nga this final week of matches, ang Onyx versus Team Liquid, and Aurora versus AP Bren. So, dyan magkoconclude lahat ng matches yan for the regular season. So, week 8 na last, and we will see ano na ang mangyayari sa standings after that week and kung sino na yung 6 teams na makakausad nga dito, no, papunta sa playoffs. Dahil nga yung playoffs na yan ay syempre gaganapin sa San Juan Arena dyan sa Phil Oil Center sa San Juan City. So, abangan natin yan. And syempre, napakaganda din nung ano, no, nung mga labanan nga dito dahil example nga, 'di ba, itong Omega from their ano sila two hindi sila nakapasok for 2 seasons dito sa playoffs, pero ngayon ay pasok na sila muli dito sa playoffs at maglalaban sa mga teams na to na usual na rin nakakapasok sa playoffs. So, yun yung maganda nga dito sa MPL Philippines Season 17. And yun lamang muna ang updates natin for this sa MLBB. And we will see, good luck sa mga teams at kung sino yung last team makakapasok dito for the playoffs. So, since yan muna ang ating updates, sa pagbabalik, more updates pa rin dito sa Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Alam mo ba na kahit tahimik kang nagbabasa, para nagsasalita pa rin ang iyong katawan? Kahit nagbabasa ka ng tahimik, ay gumagalaw pa rin ang muscles ng iyong bibig, dila, at larynx. Parang binibigkas mo pa rin ang mga salita sa isip mo. Ito ang dahilan kung bakit minsan mabagal ang pagbabasa. Dahil iniisa-isa mong bigkasin ang bawat salita sa loob ng iyong utak. Ang tawag dito ay sub-vocalization. Natural lang ito, lalo na kapag nag-aaral o inuunawa mo ang iyong binabasa.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Sports Radio 918 AM.

0: At muling nagbabalik ang eSports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. And ngayon, syempre, tungo naman tayo dito, no? Sa isa na namang good news para sa isang crossfire team natin dito. Grabe, crossfire, ano tayo dito, no? Dinadominate naman natin ang Southeast Asia dito. Dahil sa Crossfire Star Sea Masters Spring 2026, ang Philippine squad natin na Team Stallions ay ito nga, sila ang champion dito sa Crossfire Star Sea Masters Spring 2026. So sila ang nanalo ng $8,000 dito sa itong Masters nga ng Crossfire, no? At syempre, since sila ang nag-dominate dito sa Southeast Asia scene, na-complete pa nila yung unbeaten run nila para mapanalo itong spring season na to with a 3-0 sweep over Virtus Pro sa Grand Finals. Grabe, ang galing ng Crossfire team natin, no? Isa sila sa mga top teams nga din dito pagdating sa Crossfire scene sa Southeast Asia, yung Team Stallions. At syempre, dito sa Crossfire Star Sea Masters Spring 2026, yung kanilang eto nga, yung squad na to ay nag 9-0 nga sa group stage. Talagang unbeaten run talaga. Undefeated sila pagdating dito. So, na-drop lang sila ng isang map on the way to the playoffs. Since yun nga, nag-face sila ng challenge dito sa knockout stage versus sa Fervid para makapag-advance nga. So, at least na-secure nila ng 3-1 victory over sa Fervid para maka-advance dito sa next matches nila. So, bale yung kanilang playoffs nga, no? Diba, 9-0 sa group stage. So, wala silang talo at sila yung first team, top team dito. And then sa standings. And then sa playoffs, na kapasok sila sa semis agad dahil sila ang top 1 dito sa group stage. Tapos yung paglaban nila sa Fervid, one map down lang sila, 3-1 ang nakuha nilang panalo para maka-advance lang sa Grand Finals. So, pagdating sa Grand Finals, ito na yung kanilang match talaga over Virtus Pro at talagang sinweep pa nila itong Virtus Pro para lang makuha nila yung title nga dito, no, sa CFS, sa Sea Masters 2026. So, itong team na to, grabe din, iba talaga yung Crossfire team natin dito. So, sila yung nakakuha ng $8,000 dito. Over yung Virtus Pro. Actually, yung Virtus Pro is, ano yan, Philippine team din yan. Puro Pinoy din yung nandyan. So, it is a Filipino showdown pagdating nga dito, no, sa CFS Sea Masters Spring 2026. So, ayan yung playoffs match results natin. And makikita nyo nga yung kanilang pinagdaanan dito pagdating nga sa Crossfire. At yung Virtus Pro team natin, no, sila naman kasi ang second seed dito pagdating sa group stage. And sila din ay pasok agad sa semifinals. Natalo nila yung Kerdas Esports nga para maka-advance din sa Grand Finals. So, mostly ang nandito sa CFS Sea Masters ay Filipino teams, sila sa Southeast Asia teams. Tulad nung other than Stallions and Virtus Pro, nandiyan na Execration. At syempre yung MJ. At syempre, yung Fervid is Filipino team din. Pati yung other teams na nandyan ay ang JY Davao Esports. Yung Kerdas din, Filipino squads din yan. And as well as Alliance Gaming. So, ang two teams lang dyan na hindi Filipino teams ay ang Veteran at ang Ridas, which is Indonesian team sila na kasama dito sa CFS Star Sea Master Spring. So, nga, grabe talaga yung dito sa Crossfire, yung labanan nga dito. Tsaka, nakakapag din sila sa bayan dito, lalo na yung Team Stallion sa mga international mga teams. Kasi yung susunod nga nila, no, na na nilalabanan ngayon ay yung Philippine Invitational na part nga sa preparation for the summer edition. Kung saan nga, yung top 2 teams dito sa Invitational na to ay magkakwalify sa Esports World Cup Crossfire event. So, if ever, kung sino makuha dito, no, na teams, So sila ay currently nagko-compete both itong Team Stallions and Virtus Pro sa summer edition na to. Sila ang pasok, makakapasok kung sakali sila ay manalo dito sa or sila yung makapasok sa grand finals ng qualifiers ng crossfire event ng EWC. So we'll see, dahil ongoing pa naman itong itong Philippine Invitational ng EWC Crossfire event. So congratulations pa rin dito sa Team Stallions na nakakuha ng kanilang kampiyonato dito sa Crossfire Stars Sea Master Spring 2026. So since itong team natin, no, dominating talaga dito sa scene na to, tungo naman tayo dun sa Cebol teams natin, kasi ano, yung Cebol teams natin nagdaan na rin yung labanan nila dito sa C or Southeast Asia Esports Nations Cup 2026. So dito sa Ho Chi Minh City sa Vietnam, ginanap itong C Esports Nations Cup 2026, kung saan meron tayong teams dito na for PUBG Mobile and Crossfire din. So yung Crossfire, unahin natin yung Crossfire team natin, na nakalaban nga ng Crossfire teams natin ang iba't ibang mga nations dito sa Southeast Asia, tulad ng Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Cambodia at Timor-Leste. So itong Pilipinas nga, no, yung team natin, Cebol Crossfire team natin dito ay nakakuha ng bronze medal dito sa event na to. So sila ay third placers dito sa Crossfire event ng CE Sports Nations Cup. So nakakuha sila ng $1,250 for their ito yung kanilang prize. So yung team nga natin dito, no, sa itong Cebol Crossfire team natin ay simula nung group stage sila ay second seed na sa Group A. So, pumapangalawa sila over dito sa Indonesia na naka-first place na walang talo. Kasi sila, yung Indonesia nakatalo dito sa Pilipinas pagdating sa Group A. So, kaya sila ay pasok dito sa playoffs. And pagdating sa playoffs, dahil bronze nga sila, no, diba? Yun nga lang is natalo lang sila ng Vietnam 11-9. Kasi one match lang talaga, best of one lang talaga yung labanan dito sa playoffs na semifinals. So, kaya sila ay nalaglag dito after nila matalo sa Vietnam. So, with that nga, no, sila yung third placers. At yung nanalo kasi dito, ay walang iba kung yung first seed ng Group A ay ang Indonesia. Nakukuha ng $5,000. Pero, good effort pa rin dito sa Philippines, dahil syempre, nakapagkuha pa rin sila ng bronze medal dito sa CE Sports Nations Cup. At yung team natin, syempre, bronze is ano rin naman, no, medal din yan. Kaya maganda din yung kanilang naging run dito sa CE Sports Nations Cup 2026. At congratulations muli dito sa ating Crossfire team. And other than that, sa other game naman ng CE Sports Nations Cup 2026, lumaban dyan yung ating PUBG Mobile team. So, two players yung ating kasama dito sa PUBG Mobile, dahil nga meron solo player and duo gaming nga dito sa CE Sports Nations Cup. So, sa solo nga natin, no, maganda din na naging result naman, dahil nakuha din siya ng bronze medal dito sa PUBG Mobile event ng CE Sports Nations Cup. So, ayan yung ating si Range, ang solo gamer natin for this PUBG Mobile event. At nakuha siya ng $500 for this event nga. At si Range ay simula dito sa overall standings nga, since 2 games ang Battle Royale ano na to, edition na to, no. So since yung game 1 ay nakakuha siya ng second out of this 20 players sa solo gaming na to. So nakakuha siya ng 5 kills, kaya siya ay nakakuha ng ano din, naka-place siya ng second with the total points. Well, pag pinagsama nga yung game 1 at game 2, total points of 29. Sa game 2 kasi, nakakuha lang siya ng 7th dito. So, with one kill sa buong match nila. And with that, yun nga is yung overall points na nakuha niya ay 29 points. And ang nanguna pa rin naman dito sa ano sa PUBG Mobile event na to ay ang Indonesia. At syempre, since yung Indonesia nanguna, is sila yung top ano nga dito, mga players. At yun nga, since si Range ay bronze medal, yung isa pa nating Filipino player na si Monboy ay 5th dito sa ano sa event na to with 18 points. And with that, yung duo nga natin, no, yung duo gaming dito, ay naging 7th place nga tayo dito sa duo gaming. From game 1 and game 2, na 7th tayo with a total of 4 points, 8th place in game 1 and 4th place in game 2. So, congratulations pa rin sa kanilang mga games dito at yung pagkapanalo ng bronze medal ng ating solo player for PUBG Mobile event. So, yan yung ating updates for the CE Sports Nations Cup 2026 na ginanap sa Ho Chi Minh City, Vietnam. At ngayon naman, ano muna tayo? Dako muna tayo sa ibang games nga nito. So, besides sa eSports nga, ito, isa, punta muna tayo sa athletics sa 2026 Prisaan National Games sa Bacolod City dahil yung ating isa sa mga sports correspondent natin dyan na si Dennis Hilanga ay mag-report na. So, nandyan na ba? So, magbigay na tayo ng updates nga dito sa Prisaan National Games. Sige, Dennis. Andyan ka na ba, Dennis?
1: Yes, Miss. Nandito na ako. Oh, maganda ko agad sa pagsamalali sila sa atin sa e-sport. Ito yung e-sport na Riza. Pero ito ang mga ilang resulta sa athletics competition ng Prisa National Games 2026 sa Bacolod City. So, sa men's high jump, ang naging gold medalist natin dyan ay si Keith Lawrence Albuero from Region 4A with a distance of 1.94 meters. So, mantala sa 5,000 meter run naman. Ang tol na evangelista ng Negros Island Region, 15 minutes, 48.1 seconds po yung naging gold medalist. Sa discus throw women's event, Christine Diaz ng Region 4A Calabarzon, bumato ng 38.06 meter for the gold medal. And 5,000 meter boys naman, Jay Jovel Ranya ng Region 5 Bicol Region. May oras sa 16 minutes 17.6 seconds at kanya pong iluwi ang gold medal. In the other event, sa boys high jump, Zial Arlanza ng Western Visayas 1.71 meters at kanyang naging kalon for the gold medal as well. At isa pa sa mga naging events is yung girls discus throw with Trisha Marie Wilson ng Region 10 Northern Mindanao tallying 36.06 meters at yan po ay gold medal din. So ngayong araw ay nasa pangatlong day nag Prisa athletics competition. So ito po ay hanggang sa May 14 mangyayari. So, yan yung mga ilan sa mga naging resulta dito sa athletics competition. Meanwhile, sa swimming is still ongoing dyan po sa Palaad Park and Sports Complex. Mix. And still, no, ano lang tayo, some updates lang tayo sa update tayo sa medal tally natin. Ano? So, alam mo, patuloy pa rin nga lang muna, Mika, ang Region 4A Calabarzon sa Senior Division as of 8 a.m. ngayong araw po iyan with 16 golds, 3 silvers, 2 bronzes for a total of 21 medals. At sa ikalawang pwesto naman ang Region 7 Central Visayas with 28 medals. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga nakakot na Team 11 gold at silver at 6 na bronze medal. And pangatlong pwesto naman ang Soksangjin Region 12 with 10 gold, 10 silver, and 5 bronzes for the accumulated medals of 25. Sa youth naman, ito, Mika, talagang humahataw ang Region 7 and Central Visayas. Mostly, yung po ay galing sa mga sports ng athletics, ano, at sa swimming na rin. So, 37 gold, 16 silver, 6 bronzes. Total yan, 59 para po sa Region 7, kaya sila ang nangunguna ngayon sa youth. Samantala, ang pangalawa naman ay ang Western Visayas with 20 gold, 12 silvers at 18 bronzes. For a total of 50. And lastly, Negros Island Region, ang host province natin ngayon, 24 medals. Bit-bit nila ang 13 gold, 7 silvers, at 4 bronzes. So mix, marami pong pwedeng mangyari, marami pong pwedeng magbago dito sa ating binabantayang medal dali because marami pong medals ang hindi na-account at siyempre ongoing pa rin yung ating mga games. No? So yan muna ang pinakamagong detalye mula dito sa Mangulod City. Ako si Dennis Hinanga para sa Sports Radio 918.
0: At yan, salamat kay Boss Dennis, no? Grabe, ang dami nangyari nga dito sa Prisaa National Games. So, third day na nga ng Prisaa at syempre marami na naka-gold medal dito sa athletics. And ang swimming natin ay ongoing. And repeat lang natin ulit yung naging medal tally dito for the seniors division. Nangunguna dyan ang Region 4A, Calabarzon. Second ay ang Region 7, Central Visayas. Third ay Soxergen Region 12. And sa youth naman, sa, ang nangunguna dyan ay Region 7, Central Visayas. Second ang Western Visayas. At third, ang host province natin na Negros Island Region. So yan yung ating updates nga, no? Diba din sa nangyayaring 2026 Prisaa National Games sa Bacolod City. So check your time, it's 10:40 a.m. and sa pagbabalik, punta naman ulit tayo sa iba't ibang updates nga dito sa eSports, dito lamang sa eSports Explorer.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Hi guys, my name is Carl Jungler for Boom Esports and happy 40th anniversary sa Sports Radio. God bless.

0: Hi, I'm Demon Kite. Happy 40th anniversary sa Sports 3.
1: Sports Radio 918 AM.
2: At muling nagbabalik ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. Ngayon naman, no, dako naman tayo dito sa itong sa international scene natin. Dito naman sa Valorant sa VCT Pacific, no, Stage 1 na nagaganap na nga yung playoffs. Grabe, ang dami nangyari na nga dito sa Valorant scene, no? Kasi nung unang-una pa lang sa round 1 ng upper brackets, dito na nagkakalaglagan na until dito sa upper bracket semifinals kung saan naglalaban na sila for spot papunta sa yun nga Ho Chi Minh City sa Vietnam. Kasi doon na yung finals, mga finals na mangyari, mga upper bracket final, lower bracket final, tapos sa lower bracket semifinals din at yung grand finals. So dito, no? Isa sa mga kababayan natin, yung mga kababayan natin na si Patman tsaka si Savvy8K ay qualified na nga, no, dito sa ano, sa punta na sila dito sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Talagang naka-advance na sila after nilang matalo ang Paper Rex 2-1 dito sa upper bracket semis. Grabe, no, yung ating Filipino players dyan nakasama nga sa international teams ay umaabante na papunta dito sa mga sa finals, papunta sa Ho Chi Minh City sa Vietnam, kasi nga dito na sila sa upper bracket finals maglalaban. So and also besides that, besides na Ho Chi Minh bound sila, ay qualified pa sila dito sa Valorant Masters London. Grabe, iba talaga itong global esports, no? Tsaka syempre ang ganda nung ano nila dito nung playthrough nga, since magiging first international appearance nila to sa Valorant Masters. Yan, nakita niyo nga nandiyan si Patman tsaka si Savvy8K, yung ating mga kababayan diyan na pasok talaga sa international scene. At syempre dahil nga natalo nila yung Paper Rex dito sa semifinals, no? So nagkakagulat din kasi parang 'di ba nag 1-1 pa sila dito sa games sila, tapos afternoon kung sino manalo dito. Talaga na dominate nila yung Paper Rex 13-5 nga sa last game para lang makuha nila yung spot sa upper bracket finals. So with that nga, no, pasok talaga sila dito sa Masters, pati dito sa finals ng Ho Chi Minh City sa Vietnam. So, makikita nyo sa playoffs bracket, mga kalaban na nga nila sa Ho Chi Minh ay ang Full Sense, which is isa sa mga top teams din sa kabilang group, kasi wala din silang talo dito sa group stage, at sila yung inaabangan din ng mga VCT fans dito pagdating sa playoffs. So, magkalalaban dito, no? Parang mainit yung magiging laban sa upper bracket final. At syempre, dito sa kanilang games nga, no, meron tayong ihahatid na kanilang press conference, post-match press conference, dahil sila ay pasok na nga dito sa Ho Chi Minh City Finals bound at sa Valorant Masters, pati first international appearance sila. So, pakinggan natin itong global esports nga, no, sa kanilang post-match press conference pagdating dito sa laban nila versus Paper Rex.
3: We're here with Frost and Havoc from GE, Global Esports. We will start by hearing thoughts on today's game from the coach, then from the player.
4: I mean, it's difficult for me because all I see are our mistakes. So what I will say is I do feel very guilty. Oh, sorry, I put my phone on mute. I do feel very guilty because I feel like Lotus was a disaster, and that's my fault. So I got to get back to the lab and figure out what to do and sort of you know, how we can get better on that map. But I'm also really happy for Patman, obviously, because, you know, he had a good series. Tough map too, but everybody had a tough map too. He kept us in the game, and he did an exceptional job on Pearl. I'm also really happy for my analyst platoon, because I was forced to do Riot content that I didn't want to do on Monday. I lost the practice day, and he basically told me, like, yo, I'll take care of Pearl. Just trust me, I'll take care of Pearl. And he did. And it's like poetic justice.

0: in the
1: Thank you.
0: qualifiers.
1: Ravish, if you could unmute and ask your question, please.
2: I would be happy to. Firstly, yeah, congrats on the dub, bro. Let's go.
3: My boy, what up?
2: The voice
3: Shout
2: actor
3: out.
2: back at the international. Let's get it, baby. That's what I'm talking
3: Bro, it's been
2: about,
3: so long, right? Jeez, what is it,
2: bro.
3: 5 years? Well, I mean, technically champs, but yeah, I
2: It's been
3: got
2: a
3: you.
2: hot minute, heck. Yeah,
3: It
2: it's
3: is
2: been a
3: not,
2: minute,
3: I know. I know.
2: bro.
3: One month.
2: But I'm happy for you, OG. Real quick,
3: I
2: man. So
3: appreciate it.
2: just some light, man. First one was, have you inducted the guys into the church at the FGC, bro? Like, what are we saying with that, man? Like,
3: Actually, sort of. Actually, it's kind of funny because I was talking to them like I think it was like a week ago about balance and how like Tekken is struggling with balance and some of these other games. And I was kind of like having an explanation because like I think Valorant is going through like a Tekken thing where characters. So a small example. So you don't understand this, but because I didn't go this deep, Rav. I just gave him like a small example. But like in Tekken, there's like a character named Law, and they're.
2: Oh,
3: This is season three now, but season two, they changed the legacy of him. So he used to have like a, he used to hit a sequence of buttons and he would do stuff. Well, they changed that. Imagine you playing a game for 10 years and the thing that you've mastered
0: they
3: is
0: change?
3: now gone. And I feel like when you think of like Danby or even like Governor when I had him, like imagine those guys that like master an agent and then all of a sudden, poof, deleted, right? Or
2: Give it like
3: like all
2: extra.
3: these, yeah. And like there's a little bit more to it, but yeah, like I've been talking to them about balance. I think balance is such a huge discussion. So the only thing we really talk about FGC wise is just balance because I'm seeing so many parallels between like things I've seen in the FGC kind of like permeating here. So it's like kind of interesting you just said that, by the way.
2: Yeah, I mean, hey man, and speaking of balance though, things seem to be on the up and up. I know you've been on your chair yelling about shotgun. So I mean
3: Yeah. Yeah.
2: things finally got done, bro. So I mean, shout out to you guys. And hit the shorty as well, too, which is huge. So
3: Yeah, but it is going to create a little bit of like a dynamic in London, especially with like us, everyone, I think, trying to figure out sort of like, okay, well, if you're playing these close angles now, what weapons are you using? Is it the Bucky? Well, if it's a Bucky, you only get one shot. So basically it means that like you can like, jump pass and then like somebody swings and that guy, so it's like it's going to create a real, I think, interesting meta because now people can't really play close. So now it's going to be about I honestly think this shotgun change is going to make the game move towards more aim and long range gunfights. And I think that's going to be a little bit different than what we've been experiencing.
2: Hey, I mean, I am mad about it. Javi, are you excited to be a Vandal abuser now? An only Vandal, bro?
0: Yeah, I always use Vandal anyway. I barely shotgun.
2: Hey, so you're good then.
3: Yeah.
2: That's it. Cheers, guys. Appreciate y'all.
0: Thank
3: Have a good
0: you.
3: one, family. Peace. Also, Andre, you trash.
0: What up, baby?
3: No. That's all.
0: What's up, baby?
3: No, it's Rav, but like me and Rav have a thing where like every time Andre does an interview with him, he talks trash about me at the end. And every time I do an interview with him, I talk trash about Baby Bay at the end. So that's just like an inside joke between me and Rav.
2: It's perfect. It's all good. Appreciate you.
3: Yeah, peace.
1: Clyde from Tech INQ, if you could ask unmute and ask your question, please. Since he.
4: Hello. Hello.
3: Hello.
4: Am I audible?
3: Yes.
0: Yes.
4: Yes. Clyde Jean Pascual from Tech Inquirer from the Philippines. Congratulations to Coach Frost and Javi. And
0: Thank you.
4: For qualifying for the very first time in Masters London, and especially in this is your first, no, in qualifying for an international tournament. So
0: That's
4: the
0: right, yeah.
4: question is for the both of you. So now this is your first time qualifying for an international tournament in VCT. Do you guys see yourselves as the dark horses or in claiming this stage one of the tournament or since this is the first time also being in the top three, no? And do you guys see yourselves as dark horses that can beat anybody else? Just like how you faced the ApeRex today?
0: I guess you can call us dark horses, but I also like us being like having the underdog mentality. Once we get overconfident, we start throwing rounds. So we're just gonna stay the same how we are, keep that same confidence, and just you know, play and be in the underdog mentality?
3: Yeah, I mean, it's been a long time, but since Masters of Berlin, I feel like this team is what I made top four Masters of Berlin 21. And obviously, I think this team is stronger than that one. So I think in my head, I don't consider us a dark horse. I actually think that we're right where we want to be. And the fact that we can beat PRX in a game that matters tells me that I'm pretty sure everybody else was put on notice also. So to me, I think we should be considered a favorite, but I'm totally fine with people saying that, you know, we are the underdog or a dark horse, because the truth is the more pressure we put on ourselves now, the easier champs will be. And that is the real key for all of us. So
4: can I ask a follow-up question? Just the last one.
3: I have no problem with it if they don't.
4: Yeah.
1: Sorry, we have another report.
4: Ah, okay. So okay. Okay. Okay. So sure. Okay. Thank you, guys. Congratulations again.
3: No problem.
1: I'm Kavya from Hotspawn. If you could ask your question, please.
5: Yeah. Thank you. Firstly, congratulations on making it to Masters London, guys. My question would be to either of you want to answer, but I would like to hear Frost's take on this, especially. So, with the patch that's kicking in yesterday about Neon. Two questions. Firstly, what do you think is kind of be like the duelist, the meta duelist right now? Because currently Neon across all the regions has at least like a 70% pick rate. So who do you think is going to kind of take the space of that Neon? And secondly, with, you know, Mix and Sky probably going up in Stonks, do you think that we're going to have more of a healing meta coming in?
3: First question, just ask PRX because everyone copies them anyway. And second question is most teams aren't that smart.
5: All right. Thank you very much. Congratulations again.
1: Thank you. That wraps up.
6: At yan, napakinggan nyo nga yung naging post-match press conference ng Global Esports. Grabe ba talaga yung kanilang yung team, dahil pasok na nga sila dito sa finals nga ng Upper Bracket Finals dito sa Ho Chi Minh City sa Vietnam ng VCT Pacific Stage 1. Up next nga dito naman sa other team na PaperX, kung saan yung ating fellow Filipino player na si Envy ay pasok na rin sa Ho Chi Minh City. So sila ay finals bound na rin dito naman sa lower bracket semifinals, kung saan maglalaban sila versus T1 nga, no? So yun na yung kanilang way, if ever na sila manalo dito ay makakapasok sila sa lower bracket finals. So abangan natin na lang iba't ibang mga updates nga dito pagdating sa VCT Pacific Stage 1. And with that, yan muna ating magiging final updates nga dito for the Valorant edition, and also syempre yung other games nga din natin. At syempre, next week na naman, no, is Tuesday at 10 to 11. More updates nga dito sa esports. At yun nga, with that, magpapasalamat na tayo sa lahat na nakasama nga natin dito. Sila sa Master Control at sa Wirecast, nandiyan si Ma'am Nida Ereskin Soriano, si Engineer Gemart Rocamora, at ang ating EP na si Timothy Tapales, pati ang Malolos Transmitter. At shoutout nga din pala sa ating yun nga, nanonood nga din ngayon si Sir Quincy, no? Si Papa Quincy nga, na talagang may programa din. Iba talaga si Papa Qs. Maganda yung programa yan, kaya abangan nyo yan. Pati sa ang Dota 2 Pro player natin na si Jess Laid. Yun nga. Talagang mala pro player talaga yan. So, kamusta na yan? Ilaro mo lang yan. Ilabas mo lang yan sa Dota 2. At syempre, pasalamat na lang ako sa aking mga magulam na si Jaime at Lyda Lee, at sa aking significant other na si Toby. At muli, ito nga po si Miga Go for Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. Magandang araw sa inyong lahat.
7: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Paraguay nakatoon sa pangmatagalang kooperasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunduan para palakasin ang kooperasyon sa kalakalan, sinelyuhan ng Pilipinas at Paraguay.
7: Headlines.
15: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Defense Department walang namomonitor na destabilisasyon sa militar sa harap ng impeachment ni Vice President Duterte.
7: Headlines.
14: Senador Alan Cayetano halal bilang bagong Senate President.
7: Headlines.
15: Warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa kinumpirma ng International Criminal Court. Interpol may red notice na laban sa mga kilalang puganteng Pinoy.
7: Headlines.
14: Pagbibitiw ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan ng International Criminal Court.
7: Headlines.
15: Pagsali ng 7 bansa sa partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan, lalong nagpalakas sa Luzon Economic Corridor.
7: Headlines.
14: Diesel at kerosene may rollback ngayong araw ayon sa Department of Energy.
7: Headlines.
15: At higit na 6,000 mag-asaka na apektado ng Bulkang Mayon tatanggap ng tulong pinansyal ngayon. Department of Labor and Employment magkakaloob din ng tulong sa mga apektado.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
14: 6:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong May 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
15: At ako naman po si Ched Oliva.
14: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sa ikalawang pagkakataon, tuluyan ang na-impeach sa Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte sa botong 257 na pabor, 26 na pagtutol at 9 na abstain. Inaprobahan ng plenaryo ang Committee Report No. 261 ng House Committee on Justice na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Sa pagdinig sa plenaryo, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro na higit pa sa numero ang usapin ng impeachment at nakasalalay dito ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at pagtalima sa saligang batas. Ayon kay Luis Ro, hindi maaaring manahimik ang kamera sa harap ng mabibigat na alegasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan, sal and discrepancies at asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan.
16: Hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan.
14: Si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor na anumang tangka ng destabilisasyon mula sa hanay ng militar kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kalihim, nananatiling profesional at nakatuon sa tungkulin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng umiiral na isyung politikal. Pagdating naman sa mga retiradong miyembro ng AFP, paglilinaw ni Teodoro na wala na silang jurisdiksyon sa mga ito at malaya naman ang mga ito na ihayag ang kanilang saloobin.
17: Sa ngayon, involving active duty members, wala kami namomonitor at yun lang naman ang tinutupan. Eh, wala na kaming jurisdiksyon sa kanila at wala naman silang influensya sa ating kasundaluhan. Libre sila bilang normal citizens maghayag. But once you're retired from the service, that's it.
15: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Pagharang ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maaaring magresulta sa kasong kriminal ayon sa mga law dean. Si Melanie Valdos Reyes sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagbabala ang grupo ng mga kilalang law dean at professors mula sa iba't ibang law school sa bansa na maaaring humarap sa administratibo at maging kriminal na pananagutan ang mga senador na tatangging mag-convene bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga legal scholars, walang kapangyarihan ng Senado na pigilin o ipagpaliban ang impeachment trial sa oras na maipadala ng House of Representatives ang Articles of Impeachment. Lumabas ang matapang na pahayag ng mga law dean and professor kasunod ng kontrobersyal na pagbabago ng liderato ng Senado. Direktang inakusahan ng mga profesor ang ilang senador ng pagtatangkang harangin ang impeachment proceedings sa pamamagitan umano ng procedural maneuvering at pagkapalit ng liderato. Binigyan din ng grupo na taliwas sa diwa ng konstitusyon ang anumang pagtatangkang ibagpaliban o hadlangan ng paglilitis. Nagbabala pa ang legal experts na ang pagtanggi ng mga senador na gampanan ang kanilang constitutional duty ay maaring mauwi sa kasong dereliction of duty at posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, pinuri rin ng grupo ang 257 members ng Kamara na bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Duterte na tinawag nilang isang courageous na hakbang. Nanawagan din ang mga profesor sa pamahalaan na makipagtulungan sa international legal process kaugnay sa warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinimok nila ang publiko na bantayan ang pagsunod ng lahat ng opisyal ng gobyerno sa kanilang sinumpaang tungkulin at ipagtanggol ang konstitusyon at pairalin ang rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Wala pa rin kawala si Vice President Sara Duterte kahit pa mag-resign ito o hindi matuloy ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Attorney Cecilio Duca, University Legal Counsel ng University of Makati, pwede pa rin kasuhan ng plunder o graft and corruption sa office of the Ombudsman o Sandigan Bayan si Duterte. Kung mapapatunayang may sala, pwede pa rin siyang mapatawan ng perpetual disqualification o habang buhay na hindi makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero umaasa pa rin naman ang mga law expert na matutuloy pa rin ang impeachment trial dahil ito ang tamang lugar para litisin si Vice President Sara Duterte.
19: Assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at ipail sa Sandigan Bayan, kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din.
15: Tinig ni Attorney Cecilio Duca, Legal Counsel ng University of Makati.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Nahalal bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Sa botong 13 pabor, 9 natutol at 2 abstention ay naibigay kay Cayetano ang Senate leadership. nagkaroon ng bilang ang pagpapalit ng liderato ng Senado nang pumasok sa sesyon nitong Lunes si Senador Bato de la Rosa. Nagkaroon din ng shake-up sa iba pang matataas na posisyon sa Senado. Si Senador Loren Legarda na ang nahalal bilang bagong Senate President pro tempore kapalit si Senador Ping Lacson. Samantala, si Senador Joel Villanueva naman ang itinalaga bilang pansamantalang Senate Majority Leader habang hindi pa nagkakaroon ng Majority Caucus. Sa pagbabago ng liderato ng Senado ay bakante na rin ang chairmanship ng mga komite sa Senado. Tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang nahalal nitong Lunes bilang chairman ng Senate Committee on Public Services.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hindi na ikinagulat pa ni dating Senate President Vicente Soto III ang nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Ngunit sinabi rin itong walang anumang impormasyon na nakarating sa kanya sa nasabing leadership change. Nanindigan si Soto na kahit pa hindi na siya ang nakaupong Senate President ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pagisilbi sa sambayan ng Pilipino bilang bahagi ng Senado at Lehislatura. Gayun pa ni Soto, wala siyang sama ng loob sa mga bumoto pabor sa pagpapalit ng liderato dahil may kanya-kanyang agenda rin naman ang mga senador. Hindi naman inalis si Soto ang posibilidad na ang nangyaring palitan ng liderato ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
20: We serve at the pleasure of our peers. So there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. We leave it that way. Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda.
21: You weren't
15: sure. Yan ang pahayag ni dating Senate President Senadora Vicente Soto III.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Kinumpirma na mismo ng International Criminal Court o ICC ang pag-issue nito ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ang issue ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay ICC spokesperson Orian Milet, inissue mismo ng pretrial chamber 1 ang arrest warrant noong November 6, 2025 na sinelyuhan bilang confidential kaya hindi ito agad na isapubliko. Ngunit nagkaroon ng reclassification sa nasabing arrest warrant kung saan tuluyan na itong isinapubliko ng ICC. Inissue ang arrest warrant kasunod ng kasong crimes against humanity sa ilalim ng kasong murder bunsod ng direktang pagkakaugnay ng senador sa madugong war on drugs.
22: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines.
14: Yan ang pahayag ni ICC spokesperson Orian Milet.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Mahigit 300 pulis naka-deploy ngayon sa paligid ng Senado para magbigay seguridad. Mga ralista magisimula ng gulo, aarestuhin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas Report.
23: Abot sa 300 na tapat kaputatlong mga pulis ang ipinakalat ng Southern Police District para magbantay sa seguridad sa paligid ng Senado. Ito ay kaugnay sa mga programa at kilot protesta ni sinasagawa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ina-issuean ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa punong balitaan sa Kampo Grande, sinabi ni Southern Police District Director Glenn Oliver Cinco na pinakamaraming binubuo ng kanilang deployment disturbance management contingent na sinundan ng special weapons and tactics at tactical motorcycle riding unit. Samantala, sinabi ni Cinco na hindi sila mangingiming arestuhin ng mga ralista na lalabag sa batas at magsisimula ng gulo. Paliwanag niya, bagaman maximum clearance sa kanilang pinairal, oras sa manakit ang mga ito, kanila itong aarestuhin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Samantala, NCRPO ipinatutupad ang maximum tolerance sa Senate compound. Magbabalita si AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas Report.
24: Paiirali ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapalaganap ng peace and order sa Senate compound hinggil sa isinagawang kilos protesta hinggil sa pagkatangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay National Capital Region Police Office, Police Major General Anthony Abirin, na magpapakalat sila ng nasa 200 pulis upang magbantay siguridad sa palibot ng Senado. Muli naman siniguro ng nasabing general na handa silang sumunod sa anumang magiging kautusan mula kay PNP Chief Melenzo Nartates Jr. kung ano ang kanilang magiging assessment batay sa kautusan na ibababa sa kanila ng PNP Chief. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Senador Juan Miguel Zubiri nagbabala sa posibleng constitutional crisis kaugnay ng Senate Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa detalye mula kay Ninfa Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nagbabala si Senador Juan Miguel Zubiri na maaaring humantong sa isang constitutional crisis ang naging hakbang ng Senado na ilagay sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa at ikontemp ang mga NDI agents sa nagtangkang mahabulin ito. Ayon kay Zubiri, posibleng magkaroon ng banggaan sa interpretasyon ng kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura kaugnay ng naturang usapin. Maliwanag ng Senador, mahalagang manaig ang mahinahong pag-uusap at pagsunod sa tamang proseso para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kasunod ito, naging desisyon ng Senado na ilagay si C. De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang kinakaharap nito ang mga usaping may kaugnayan sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Samantala, ginit din ni Zubiri na dapat sundin ang mga umiihinal na proseso at patakaran ng Senado lalo na sa pagtalakay ng mahalagang motion at amendment sa rules. Una na bumoto ng abstain si Zubiri sa Senate Presidency ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Zubiri na nais niyang manatiling independent sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at sa mga usapin sa Senado. Ayon sa Senador, kaya siya nag-abstain sa botohan ay dahil mahalaga sa kanya ang pagiging malaya sa pagdedesisyon. Magamat inamin niyang tutol siya sa naging leadership change at sa pagdedeklara ng ilang posisyon na bakante, sinabi niyang nais niyang manatiling neutral sa ilang usapin kasama na si Senador G.V. Ejercito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infas Mission, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa kaugnay pa ring balita, nagkasundo sina National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna arestuhin ng NBI si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagpapairal ng protective custody ng Senado sa Senador. Ayon kay Matibag, iginagalang ng NBI ang co-equal powers ng Senado kaya naman hindi na nila inaresto pa si Senador de la Rosa. Pero hiniling ng NBI na sana ay maging available ang senador sa mga investigasyon ng NBI kung kinakailangan. Samantala, ang mga NBI agent naman na unang ipinakontempt ng Senado ay ikinontempt na rin para, pero ang kustodiya ay mapupunta na sa NBI.
2: Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. Mm-hmm. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung limitation and all, so the Senate will be ready to present Senator.
14: Si NBI Director Melvin Matibag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mas mabuting idaan sa tamang legal na proseso ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ali Cayetano, maaring mag-apply ng warrant sa korte ang NBI at dapat hayaan na manaig ang due process at magamit ng lahat ng legal remedies.
3: Ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. Sinabi naman niya kaya hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayag.
15: Yan ang bahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: May red notice nang inilabas ang International Criminal Court o International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang kilalang mga Pilipinong pugante. Kabilang dito si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na mahirap habulin ang mga high profile na pugante dahil sa mga hamon tulad ng geography ng bansa at ang limitadong resources. Sinumlaw ang inakusahang mastermind sa pagpatay sa isang South Korean businessman sa loob ng National Police Headquarters noong 2016. Si Ang naman ay may kaso kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero, habang si Bantag ay may kasong murder dahil sa pagpatay ng isang radio broadcaster.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Pinayagan na ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap na crimes against humanity case. Ayon sa hukuman, wala namang magiging masamang epekto o abala kung pahihintulutan si Kaufman na umatras bilang abogado sa kaso. Pero paalala nito, obligasyon pa rin ni Kaufman na sundin ang Code of Professional Conduct para sa mga abogado, kabilang ang pagiging confidential ng mga impormasyon, alinsunod sa ICC, Rome Statute at Rules of Procedure and Evidence. Samantala, dadalo ang bagong legal counsel sa susunod na status conference ng kaso sa Mayo 27.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilarawan ang focus ng Pilipinas at ng Paraguay na nakatuon sa pangmatagalang kooperasyon. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang naging bilateral meeting ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na Kapanapanabik, na kung saan na sentro din sa kanilang pulong ang pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ayon sa Pangulo, malaking pakinabang hindi lamang kapwa sa Pilipinas at Paraguay kung higit pang mapapatibay ang ugnayan sa isa't isa, kundi may pakinabang din ana ito sa mga rehiyong kanilang kinabibilangan. Sinabi ng punong ekutibo na naniniwala siyang sa kanilang naging talakayan ay lumitaw ang pagkakatulad sa paraan ng pagunlad ng Pilipinas at ng Paraguay. Tinitingnan ana ng Pilipinas ang sarili bilang daan patungo sa Asia at ang Paraguay naman ay bilang daan patungo sa Latin America, sabi ng Pangulo, at marami pa ana silang dapat gawin ng kanyang counterpart upang matiyak na magpapatuloy ang momentum sa ugnayang bilateral ng Pilipinas at Paraguay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia, and Paraguay, a gateway to Latin America.
4: Mula sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sinelyohan na ng Pilipinas at Paraguay ang ilang kasunduan upang palakasin pa ang kanilang kooperasyon, partikular na sa usapin ng kalakalan. Sa state visit ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad ng pagpasok ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado ng Paraguay, partikular ang tuna, sardinas at mangus. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ito upang mapalakas pa ang lokal na industriya ng bansa. Ibinalita rin ng Pangulo na nagkasundo sila ni Palacios na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay upang kapwa mapataas ang pamumuhunan sa dalawang bansa.
5: I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
15: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Samantala, iginiit naman ni Paraguay President Santiago Peña Palacios ang commitment nito upang mapalakas at mapatatag pa ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Kabilang sa mga target ng Paraguay ay ang pagpapalawak ng pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais din ni Peña na dagdagan ang alok nilang mga produkto kabilang ang trigo, mais at oil seeds.
6: This corridor will significantly reduce transportation costs and times diversify export, attract investment, and enhance natural industrialization, generating employment and added value. I'm convinced that this visit will mark the beginning of a new chapter in our bilateral relationship, fostering closer ties, deeper mutual understanding, and stronger cooperation between our nations.
14: Ang pahayag ni Paraguay President Santiago Peña Palacios.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Sa iba pang balita, inaasahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na mas mapapalakas ang mahakbang ng Pilipinas laban sa cybercrime at online scam kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, pinag-usapan ng ASEAN countries ang tumitinding digital threats na nakaka-apekto sa rehiyon. Kasabay nito, nagkasundo ang mga bansa na magtulungan para mapaigting pa ang kooperasyon laban sa cybercrime at online scams.
9: Inaasahan mo natin na tabuksan natin yung dialogo para sa pag-improve ng maraming bagay. Una-una yung mutual legal assistance treaties natin at yung improvement sa capability sharing ng iba't ibang mga bansa dito pagdating sa pag-improve ng cybersecurity capabilities natin.
15: Si CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Dapat pang palakasin ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy para matulungan ang ASEAN na maabot ang carbon neutrality at sustainable growth pagsapit ng taong 2030. Ayon kay Philippine Energy Research and Policy Institute o PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog, agresibo ang ASEAN sa pag-abot ng target na 45% na integration ng renewable energy. Kasalukuyang nasa 32% naman ang datos ng Pilipinas hinggil dito. Tiwala naman ang opisyal na may mga hakbang ang gobyerno para suportahan ang paggamit ng renewable energy sa bansa.
10: Pinaplano naman ho ng National Grid Corporation yung pagpapalawak at pagpapabuti po ng transmission lines para ho at least makayanan ho na lahat ng bagong renewable energy projects natin, Pilipinas.
14: Si PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Mas lumakas at mas kinilala sa ibang bansa ang Luzon Economic Corridor matapos sumali ang 7 bansa sa dating partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kabilang dito ang Australia, Denmark, France, Italy, Republic of Korea, Sweden at United Kingdom. Ang Luzon Economic Corridor ay isang proyekto na inilunsan noong Abril ng 2024 sa ilalim ng Partnership for Global Infrastructure and Investment na layuning palakasin ang koneksyon at ekonomiya sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa riles, enerhiya, digital systems at manufacturing upang gawing mas mabilis, moderno at kaakit-akit sa negosyo ang rehiyon para sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Nangako naman ang bagong partners ng specific technical at financial resources para tiyakin ang tagumpay ng corridor.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Welcome development sa Department of Agriculture ang major rice deal na naselyuhan ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng pag-import ng bansa ng 1.5 million metric tons ng bigas. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi naman biglaan ang pag-iimport ng bigas dahil depende pa rin naman ito sa magiging kakulangan sa lokal na produksyon. Nais pa rin naman kasing isaalang-alang ng pamahalaan ang kapakanan at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng bigas. Dagdag pa ni de Mesa, malaking tulong sa bansa ang nasabing rice deal dahil sa tatlong major shocks na posibleng kaharapin ng agri-sector sa susunod na taniman.
11: Yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
21: Apo.
11: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1,500 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang opisyal na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino. El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo, na mga 15 probinsya yan.
14: Ang tinig ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Kasado na ngayong araw ang big time rollback para sa diesel at kerosene base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa fuel price adjustment ng kagawaran, may tapyasingil sa kada litro ng diesel na 9 pesos and 57 centavos habang tumataginting na 13 pesos and 30 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Nagkaroon naman ng bahagyang paggalaw sa presyo ng gasolina na umangat ng 47 sentimo kada litro. Ayon sa DOE, ang mga pagbabagong ito ay nakabatay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng patuloy na kaganapan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at presyo.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Bilyon-bilyong pisong halaga ng sigarilyo na samsam ng Bureau of Customs. Alamin sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
8: Radyo Pilipinas Report.
12: Diyan, nadiskubre ng Bureau of Customs ng Port of Surigao ang tinatayang nasa 3.3 billion pesos na halaga ng sigarilyo at hilaw na tobacco materials na sa loob ng 54 na containers van na isinagawang inspeksyon sa isang container yard sa Agusan del Norte. Isinagawang operasyon sa visa ng letter of authority na inilabas ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at sa pakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Batay sa paunang inspeksyon, 52 container van ang kargado ng iba't ibang brand ng sigarilyo, habang 2 container van naman ang may 5 hilaw na tobacco materials. Ayon sa BOC, walang naipakitang patunay na pagbabayad ng duties and taxes, import permits at shipping documents ang mga kinatawa ng kumpanya kaugnay sa nasabing shipment. Dahil dito, isinailalim sa padlock ang lahat ng container van habang nagpapatuloy ng inventaryo, pagsusuri at verifikasyon upang matuloy ang eksaktong dami o matukoy ang eksaktong dami, halaga at posibleng paglabag sa customs law. Patuloy din binabantayan ng Customs Police ng Enforcement and Security Services ng Port of Surigao kasama ang PNP ang lugar sa loob ng 24 oras. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Mas lumalawak pa ang mga pagamutan na magbibigay ng libreng serbisyong medikal sa ilalim ng YAKAP program ng PhilHealth. Sa programang Boses, sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, dumarami na kasi ang bilang ng accredited na public at private clinics na nagbibigay ng primary care benefits. Kinakailangan lang magparehistro para maka-avail ng libreng serbisyo sa mga piling YAKAP accredited clinic.
13: Ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag, ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit.
15: Si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Digital system para sa correction ng civil records inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas Report.
16: Mas magiging madali na ngayon ang proseso ng correction pagdating sa mga clerical errors sa civil registry records kasunod ng paglulunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ng Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based platform na layong pabilisin at gawing digital ang proseso ng mga petisyon para sa correction ng civil registry documents. Sa ilalim ng sistema, magiging mas mabilis na ang proseso ng mga petisyon sa ilalim ng RA 9048 at RA 10172 kabila ang correction pagdating sa first name, petsa ng kapanganakan at ipapang clerical errors sa mga dokumento gaya ng birth certificate mula sa local civil registry offices hanggang sa PSA. Ayon kay PSA National Statistician Claire Denise Mapa, bahagi ito ng innovation efforts ng ahensya para mapalitan na ang dating manual processing at maisulong ang end-to-end digitalization ng civil registry system sa bansa. Sinabi rin ni Mapa na umaabot na 150,000 hanggang 180,000 ang kadalasang correction request kada taon na natatanggap ng PSA, kaya inaasahang makatutulong ang sistema para mapabilis ang turnaround time ng mga petisyon. Mula naman ang ilunsad ang pilot implementation ng sistema, nasa higit 6,000 petisyon na ang naiproseso sa APCAS, habang 201 local civil registry offices na rin ang gumagamit nito.
21: To Republic Act 9048 at yung Republic Act 10172. O yung mga clerical errors, birthday, at iba pa. Itong clerical errors ay napakarami ang aming request, no? In fact, yung aming team dito, sa Philippine Statistics Authority ay substantial yung number, headed by of course our legal service, si Director Boots Ambatale. Substantial yung resources na binibigay ng Philippine Statistics Authority para mas mabigyan ng mabilis na serbisyo itong mga kababayan natin, yung ating mga kababayan na nagre-request ng mga corrections related to petition. On a yearly basis, mga between 150,000 to 180,000 request ang aming pinaprocess.
16: Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Mahigit 6,000 mag-asaka sa Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon ang tatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ngayong araw. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, tatanggap ang bawat mag-asaka ng 10,200 pesos na cash assistance. Ang nasabi mga mag-asaka, ang mga inabutan ng ashfall kasama ang iba pang nasa 6-kilometer danger zone. Batay sa pagtaya ng Department of Agriculture, 102 hectares ng pananim sa loob ng 6-kilometer radio zone ang nasira bunsod ng ashfall na nagresulta sa 364 metric tons na production losses. Mahigit 534 hectares naman ng sakahan sa loob ng permanent danger zone ang nasa panganib na binubuo ng mais, high-value crops at fruit-bearing trees.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Samantala, sinabi pa ni Governor Rosal na inaasahan din ang tulong pinansyal ng Department of Labor and Employment para sa 20,000 magsasaka sa Albay. Aniya, sa ilalim ng TUPAD program, tatanggap ang nasabing mga magsasaka ng tig 4,550 pesos. Pagdating naman sa usaping turismo, magkakaloob ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ng tulong partikular sa mga empleyado na no work, no pay. Giit ni Rosal, ilang aktibidad at hotel bookings kasi ang nakansila dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
15: Sa larangan ng palakasan, Calabarzon at Central Visayas nangunguna sa medal rankings ng National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Yalanga.
17: Patuloy na umaarangkada ang Region 4A Calabarzon sa medal rankings ng National Prisaa Games 2026 Senior Division. Kumakot na ng 16 gold, 3 silver at 2 bronze para sa total na 21 medals ang rehiyon batay sa partial and unofficial medal tally ngayong umaga. Nakabuntot ang Central Visayas sa pangalawang pwesto na may 28 medals sa likod ng 11 golds at silvers at 6 bronzes. Nasa pangatlong pwesto naman ang Sok Sargen, bitbit ang tig 10 gold at silver at 5 bronze medals. Sa youth division, namamayagpag ang Central Visayas, taglay ang 37 gold, 16 silvers at 6 bronzes para sa kabuuang 59 medals. Pumapangalawa naman ang Western Visayas na kumolekta na ng 50 medals mula sa 20 golds, 12 silvers at 18 bronzes habang nasa ikatlong pwesto ang host na Negros Island Region na may 13 golds, 7 silvers at 4 bronzes para sa total na 24 medals. Samantala, inubos ng dance partners na sina Maria Victoria Cruz at Jemuel Andre Villanueva ng Western Visayas ang 12 gold medals sa dance sport youth event ng manaig sa Grade A Latin Dance at 5 solo dances na samba, cha-cha, rumba, paso doble at jive. Mula dito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Alas 11:41 oras natin, Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa Luzon, Rice Distribution Project sinimulan ng ipatupad ng LGU Baguio. Ang balita mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng bigas sa may 13,655 benepisaryong pamilya sa unang bugso ng Rice Distribution Project. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng 56 na milyong pisong alokasyon mula sa pamahalang nasyonal sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance, alinsunod sa DBM-DILG Joint Circular No. 1 Series of 2026. Ito ay bahagi ng programang assistance to indigent individuals or families, food assistance and rice distribution. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Lisa Bulayungan, ang mga natukoy na pamilya ay maaaring makatanggap ng hanggang 1 kabano o 50 kilo ng bigas, bagamat maaaring mag-iba ang halaga depende sa bilang ng mga miyembro ng pamilya. Ang pamamahagi ay nakadagdang isasagawa lingguhan ngayong buwan ng Mayo sa darating na Hulyo, Setyembre at Oktubre, at ilang batch ay inaasang may lalabas ng mas maaga sa itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Mountain Province LGUs, ipatutupad ang LGU to LGU Direct Marketing upang matulungan ang mga magasaka na apektado ng mataas na presyo ng langis. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ipatutupad ng pamahalaang panlalawigan at Municipal Local Government Unit ang LGU to LGU Direct Marketing Strategy upang matulungan ang mga magsasaka na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, susundin ng mga lokal na pamahalaan ang Kadiwa Model kung saan direktang kukunin ng mga lokal na pamahalaan ang ani mula sa mga magsasaka at farmers cooperatives and associations upang maibenta ito sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kasabay nito, nirerepaso rin ng pamahalaang palalawigan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga municipal LGU upang magamit sa pagpapatupad ng mga intervensyon para sa mga magsasakang apektado ng krisis at tagtuyot. Sinabi ni Pinosan na isinasapinal na ng provincial government ang programa bilang dagdag suporta sa mga LGU sa paghahatid ng tulong sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pinosan, dahil sa mataas na presyo ng krudo, nalulugi ang mga magsasaka dahil sa mabigat na gastos sa transportasyon, kaya nahihirapan silang maibenta ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Infrastructure and support services para sa mga magsasaka sa Ilocos Region pinalalakas upang matugunan ang National Food Security Goals. Ang balita tid ni Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinalalawak ng DA sa Ilocos Region na ang farm-to-market roads at iba pang ayuda upang mapataas ang produksyon ng pagkain at kita ng mga magsasaka. Ayon sa ahensya, mahigit 1.84 billion pesos ang inilaan para sa 190 farm-to-market road projects sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union na sasaklaw sa mahigit 122 kilometers ng mga kalsada. Pinakamalaking bahagi ng Pangasinan na may mahigit 1.1 billion pesos para sa 137 projects. Ani Doris Garcia ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA Region 1. Layunin ng programang mapabilis ang pagdadala ng produktong agrikultural mula bukid patungong pamilihan at mabawasan ang gastos sa transportasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pamamahagi ng binhi, farm inputs, irrigation support, pagsasanay at makinaryang pansakahan para sa mga magsasaka. Pinatutupad din ng DA ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Fuel Subsidy para sa gumagamit ng makinarya at Philippine Rural Development Project na suportado ng World Bank. Pinaalalahan na naman ang mga magsasaka na magparehistro sa RSVSA upang makakuha ng ayuda at iba pang programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Punta naman tayo sa Kabikulan. Employment rate sa Bicol Region, tumaas ang 95.3% dahil sa magagandang programa ng pamahalaan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang may dala na balitang yan, si Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas, Naga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa 95.3% ang employment rate ng Bicol Region noong 2025. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isinagawang labor force survey press conference itong May 11, iniulat ng PSA na katumbas ito ng tinatayang 2.39 million Bicolanos na may trabaho noong 2025. Mas mataas kumpara sa 94.8% o 2.36 million noong 2024. Ayon kay PSA Bicol Cynthia Perdiz, ang pagtataas ay dulot ng iba't ibang programa ng ating pamahalaan na nagbibigay ng opportunity sa kabuhayan at technical skills sa ating mga manggagawa. Naitala ang pagtataas ng employment rate sa Bicol at ilang lalawigan, kabilang na po ang Masbate na may 1.4% na pagtataas.

0: pagkakamay natin na press briefing dito sa palasyo ng Malacanang.
1: Ang kasihan ng dalawang leader ang paglagdag ng isang memorandum of understanding upos sa pagtutulungan sa larangan ng diplomatikong pagsasanay sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Paraguay Ministry of Foreign Affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinary pasaporte ng Paraguay upang mapadali ang paglapay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng
2: Foreign Affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay upang mas lalo pang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. na kumpiyansa ang Pilipinas sa mas malawakang kooperasyon kasama ang Paraguay sa larangan ng agrikultura, trade and industry, renewable energy at people-to-people exchanges.
3: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago on December the 12th, 1962, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
4: Allow me to express my deepest gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. for the warm reception extended to our delegation during this historical official visit to the Republic of the Philippines, a nation that embodies a vibrant democracy and a spirit of openness that I deeply admire.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na isinusulong ang kalusugan ng mamamayan sa tulong ng mas pinalawak na PhilHealth benefits. Kahapon, May 11, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa The Medical City sa Pasig upang personal na kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad sa nasabing ospital upang alamin kung maayos nga bang nagagamit ng taong bayan ang mga benepisyo ng PhilHealth. At dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan. Kasama sa mga reformang isinulong ng Pangulo ang zero balance billing, medical assistance to indigents and financially incapacitated patients program, yaman ng kalusugan program at ang expanded maternity care package. Dumalaw din ang Pangulo sa bagong gawang R.A. Bengson Patient Access Ward na matatagpuan sa 10th floor ng The Medical City. Sa tulong ng bagong pasilidad na may makabagong emergency department, mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng access sa dekalidad ngunit abot kaya na health services. Maliban sa state-of-the-art emergency department ng R.A. Bengson Ward, ay mayroong 51-bed ward, specialized isolation rooms, at mother and baby-friendly spaces. Bilang dagdag tulong sa mga pasyente, sagot ng PhilHealth reimbursement at iba pang funding sources ang gastusin para kaunti na lang o halos wala nang kailangang bayaran ang mga pasyente. Malinaw ang nais ng Pangulo, ang tiyakin na bawat Pilipino ay may pagkakataong magpagaling nang hindi nag-aalala sa gastusin. Dahil sa bagong Pilipinas, ang pagpapagamot ay karapatan ng lahat at hindi pribilehiyo lamang ng iilan.
5: Yung tulong po ng PhilHealth is kada may emergency po, nagagamit namin. At saka mas ano po siya, convenient po lalo na pag in case of emergency.
6: Sobrang malaking tulong siya sa tulong ng PhilHealth na naka-discount naman kami ng parang nabawas-bawasan.

0: po yung aking isipin. Sobrang nagpapasalamat ako doon kasi laking tulong talaga ng PhilHealth, lalo na in-expand pa yung programa.
1: Kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan, pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram.
0: Mas masaya kasi safe po yung baby ko.
2: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Chloe Hufan ng Business World.
4: Yusek, good afternoon. May we know why there was no uplift meeting earlier today?
2: Magkakaroon po ng meeting every 2 weeks. So, ang susunod po na meeting ng uplift ay May 19.
4: May we know po bakit nag-scale back ang frequency ng meetings? Do we think nag-stabilize na po ba yung conditions para mag-scale back po tayo ng bi-monthly meetings?
2: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
4: Thank you po.
3: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario.
5: Ayusa, good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment?
2: Well, everything that happens in the Senate is, it is within their power, it is within the authority to decide. On all matters within the Senate. So, hindi po panghihimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado.
5: But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen. Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na-course through the government first po?
2: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator dating Senadora Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the senator.
5: Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito?
2: Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices. It's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851.
3: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
6: Emma, may we know lang din po if the palace received a copy of the warrant of arrest of the ICC and ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant?
2: Hindi po namin maibibigay kung ano po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito.
6: But how will the government implement or enforce that arrest warrant? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa?
2: Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po?
6: kung ayun, about naman po doon sa declaration ng Senado na may merong protective custody over Senator De La Rosa, kasi may concerns, ma'am, na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa.
2: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilege na ito.
3: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
7: Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest, and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte?
2: Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon, at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
7: Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis, with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong ginagawa ng ibang mga mambabatas?
2: Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who said?
7: Former Senator Trillanes din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao?
2: Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano yung limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law.
3: Sunod na tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
8: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po?
2: Maski na lang po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
8: Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato, if there is?
2: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
8: And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And tiyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek?
2: Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman.
8: But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development?
2: That Senator Bato appeared? I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties.
8: Thank you, sir.
3: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
9: Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Naka-premise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng Palacio dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down?
2: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato.
9: Being charged and arrested for a crime.
2: And to be delivered to ICC?
3: to be surrendered to ICC?
9: Perhaps hindi ho sa ICC, but being charged and arrested for something, for an offense.
3: Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
9: Ma'am, ito naman pong nababanggit nyo kanina na RA
3: 9851.
9: Okay. Ano ho ang official position ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho official position ng gobyerno?
3: Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung mayroon na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun lamang din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851.
9: Ang huli po. Sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene? Pag nakikita po natin, halimbawa, na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive.
3: Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ng gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So, wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan.
10: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayan, Daily Tribune.
11: Good afternoon, ma'am. Ma'am, doon sa recent rucos nga with the, sa Legislative Department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ang kanilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito?
3: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So, hindi po kinakailangan magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangan gamitin ang puwersa. Hindi kailangan gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo.
11: Kasi po kagabi, parang si NBI Director matibag ay namura pa ng supporters.
3: Sino po ang nagmura?
11: Ang supporters po.
3: Nino?
11: Ng nila Senator Bato, no, nandun sa labas ng Senado.
3: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So, hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin, karaniwan sa mga Pilipino, ay hindi po pala mura.
10: Follow-up question mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus.
7: Isang pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan na yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. At this, and sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the president would be sent to the Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC?
3: Sa ngayon po ay hindi po, ang huli namin pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po, sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
12: Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niya, it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Mm-hmm. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself?
13: As I've said a while ago, I do not want to speculate on matters like that. Mahirap po mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression.
12: Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator?
13: Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa akin anumang mensahe patungkol po dyan.
3: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
14: Hi, Yusek. Yusek, naging maugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Uh-huh. Pero may mga umugong din po na pati si Acting DBM Secretary Toledo at ALG Secretary Rimulya ay nasa chopping block daw po. Mm-hmm. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet?
13: Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo.
14: With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretary still fully intact?
13: Yes.
14: Salamat po.
3: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
12: On the impeachment vote, ano po yung reaksyon ng Palacio doon sa naging result ng numero sa House of Representatives kahapon?
13: Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay? Nag-decision po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya. Sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin, para ito naman ay sa taong bayan. So, nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
12: Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon?
13: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
12: Ma'am, on the cabinet changes, ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election, so ngayon po maglalapse yung 1 year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies?
13: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
12: Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Benhur Abalos?
13: Hindi ko po masasabi sa ngayon.
12: So, mga kailan po? Pero at least, ma'am, can you at least confirm if talks are already underway? And at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint?
13: Kaya love kita eh, Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo.
3: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
15: Yusek, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol dun sa impeachment since na-impeach na si VP Sara dun sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial. Given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So is the palace is for the holding of the trial.
13: ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman.
3: Ang tanong mula kay Samuel Mandanilla, Business Mirror.
16: Good afternoon, ma'am. Is the Marcos administration still targeting the passage of its 21 priority bills by June despite the recent developments in Congress?
13: Okay, kung meron po tayong priority bills sa 21 at yan po ang huling napag-usapan sa LEDAC, sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto, wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
16: May schedule na po kaya tayo ng next LEDAC meeting at kung madadagdagan po ba yung 21 bills, priority bills to include yung proposed na uplift bill ng ni President Marcos?
13: Malamang po dahil nga po yung uplift bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibo mga aaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
16: Thank you po.
13: LEDAC and uplift, May 19.
3: Wala na pong tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yuse Claire.
13: Maraming salamat. Bagong lunsad na telesafe helpline ng DepEd, isinusulong ang mental health ng kabataan. Anong sunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan ng ating mga estudyante? Inilunsad kahapon ng Department of Education sa pangunguna ng Secretary Sunny Angara ang Learners Telesafe Contact Center Helpline para sa mga mag-aaral na may hinaharap na mental health crisis at kabataang kailangan ng immediate professional intervention. Maaaring tumawag sa ang sinumang estudyante sa hotline number signed 33733 upang makatanggap ng agarang tulong. Nakakonekta ang nasabing numero sa National Center for Mental Health Crisis Hotline upang tiyakin na maaabot ng dekalidad na tulong mula sa mga mental health experts ang bawat mag-aaral. Makakaasa ang sambayanang na may dalubhasang handang tumulong sakaling magkaroon ng mental health emergency sa kanilang pamilya. Hindi biro o kahinaan ang mental health issues. May mga taong handang makinig at gumabay sa inyo. Kung ang inyong anak, kaanak o kayo mismo ang may kailangan ng tulong ukol sa mental health, tumawag lang po sa Telesafe Helpline gamit ang number sign 33733 o kaya 09, okay, di ko na po mabasa ang number. 0945-1759-777. Ulitin po natin, 0945-1759-777. Maaari din po kayong mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph.

0: Good news para sa ating mga motorista. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw, May 12. Muling bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 57 centavos at kerosene ng 13 pesos and 33 centavos kada litro. Samantala ay may maliit na pagtaas sa presyo ng gasolina sa 47 cents kada litro. Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tamad, bagkos ay handang magtrabaho. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Avin.
2: Chad. Yes, Janet. Oh, Janet. Una muna, Janet, natanong yung uplift meeting. Hindi natuloy yung uplift meeting sapagkat hindi na magiging weekly ito. At ang susunod na pulong ng uplift committee ay nasa May 19 na. Sapagkat ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, nagagawa naman ng mga kinakukulang ahensya yung kanikirilang mga trabaho para maibsan yung epekto ng krisis sa Middle East. May 19 yung magiging pulong ng uplift committee. Actually, itong press conference ito ay umikot dun sa sitwasyon ngayon, ano? Yung mga pangyayari sa Senado at ang kabilang dito, yung natanong tungkol dun sa Senate coup, yan ay nasa jurisdiction niya, Anya, ng Senado at hindi magiging masok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol dito. Kung sakasakali mang yung nakaambang pag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa, ang sabi ng palasyo, hayaan na lang yung law enforcement agencies. Pero doon sa paghingi ng protective custody sa Senado, ang sabi ni Jose Castro, privilehiyo talaga yan, pero doon sa mga merong hinaharap na kaso na ang penalty ay more than 6 years yung kaparusahan, hindi applicable yung proteksyon na hinihingi nitong si Senador Bato sa Senado. At yun ang pananaw, liwanagin natin, yun ang pananaw ni Undersecretary Castro bilang isang abogado at hindi bilang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. Doon sa tanong na hinihingi ni Senador Bato kay Pangulong Marcos na protektahan siya bilang isang mamamayan, ang tugon dito ng Palasyo ng Malacanang, lahat naman ay bibigyan ng proteksyon ng naayon sa batas. At kung sakasakali mang maaresto nga ang senador, lahat naman ng karapatan para sa kanya ay ibibigay ng ating pamahalaan. Natanong din kung meron bang plano na bumalik, mag-rejoin ang Pilipinas doon sa Rome Statute, magkakaroon ba ng review doon sa membership ng Pilipinas. Hindi naman anya sarado ang Pangulo tungkol dito. At pwedeng mapag-aralan yan, pero ang bottom line dito, hindi naman sarado ang isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung pag-uusapan yung posibleng pag-rejoin ng Pilipinas para maging member ng Rome Statute. Cabinet revamp, wala. Sapagkat na tanong yung resignation, umano ni Secretary Aguda ng DICT at nagsalita na rin actually si Secretary Aguda tungkol dito at walang katotohanan yung unang napaulat na siya ay mag-resign. Natanong din yung tungkol doon sa yung mga dating miyembro ng gabinete na tumakbo sa nakaraang eleksyon, meron bang magbabalik? Ayaw munang sagutin ni Undersecretary Castro ang ukol dyan. Yabula rin natin next LEDAC meeting, May 19 kasabay nung uplift meeting. So yan muna ang ilan sa mga latest dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay ng ginawang pagtugon ni Undersecretary Claire Castro sa iba't ibang mga isyu, lalo-lalo na yung mga pangyayari doon sa Senado. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
4: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ang oras po natin, meron na po 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Exclusive Economic Zone. On the details of the ceremony, commissioning, etc., si Marisa could give us more updates on
8: okay.
7: that.
8: Captain, we will be celebrating our 120th Philippine Navy anniversary, and that will be on the 29th of May. And this is the time we will be commissioning and blessing our christening our ship, the BRP Raja La Condula or PS-21 po. So we would be inviting everyone po.
9: Pag ganyan po ba, binabasag pa rin? Yung bottle, yung wine bottle, binabasag pa rin ba sa mga...
10: May ceremonial ano ba?
9: May ganun bang ceremony?
7: Ano yan?
8: Yes, ma'am. There's wine luck. In it, and it's usually ships have their ninang. Yes, ninang. So the previous ships that were christened, it is usually a female who christens the ship.
9: Okay. For good luck.
10: Well, Captain Martinez, bukod po sa territorial defense, mariring bang gamitin itong vessel na ito sa may humanitarian assistance at maging sa disaster response operation?
8: Yes, sir. Actually, yung Raja Kalakandula could stretch our operational reach po. And in fact, pwedeng i-board doon po yung mga relief goods at saka mga relief equipment natin, HADR equipment. Actually, the ship is designed to have modular capabilities. So when we say we'll be sending the ship in order to respond to a particular place na na-hit po ng isang bagyo, modular capabilities will be placed there, then pwede na po silang lumarga po. So this is a nice thing about the ship. It is not only capable for maritime domain awareness, monitoring what is out there in our maritime domain. It is only not used for our maritime security to protect our maritime domain, but also it is used for what I've mentioned, incidents related to climate change po.
9: Okay. Rear Admiral, no, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po ipinangalan ng barko kay Raja La Condula at paano po ba ito sinasalamin ang misyon at adhikain ng Philippine Navy?
7: Ayun, alam mo, Yusek Marge, it's a tradition in the military, especially the Philippine Navy, na pag na-crisis na isang barko, binibigyan ng pangalan.
9: Mm-hmm.
7: And ito mga sa Philippine Navy setting, yung mga pangalan at yung mga barko, ay yung ating mga heroes or islands na nagsisimbolize ng panging Pilipino natin. Yung ugali ng ating mga bayani, yun ang kinukopya natin, and we try to adopt the same attitude sa crew ng barko, and to say that itong barko na to, si Raja La Condula, will perform the same mission na ginawa ng ating mga great men in the past. Hindi lamang si Raja La Condula, but even the other ships, yung ating mga generals of the revolution, may mga ganung pangalan sila, si Jose Rizal, etc. Yung ating mga bayani. So, by doing so, we bring back to mind yung sacrifices ng ating mga heroes. And we try to emulate their love for country. And hoping that ito ay matranscend natin sa bagong generation na nasa crew ngayon ng mga barko natin.
10: Okay, bilang panghuli, sir and ma'am, ano po bang vision ng Philippine Navy sa hinaharap na talagang makikinabang ang buong bansa?
8: The vision of the Philippine Navy is to be a modern and multi-domain, self-reliant naval force and a credible partner in the region. So with this vision, marami pong naka-integrate po doon. Development ng doctrines, development ng people natin, the transformation of our organization, and also development and enhancement of our facilities. Mga pier natin po, yung sustainment natin po, yung ating mga maintenance and repair capabilities po. So this is all embedded in the SAIL Plan 2040. So we would like to inform everyone that your Navy is firm and steadfast in its commitment to secure and protect our sovereign rights, our sovereignty, and to have a secure and stable region po.
7: Yes, Yusek Marge and Audrey, ano? Yung ating Philippine Navy, we look at the future as having a stronger Navy, contributing to the mission of the armed forces. of securing and protecting our maritime domain. Simply because we are a maritime country, archipelagic nation. We need a strong navy. And we are now on the verge of being a strong navy. Maasahan po ng ating mga kababayan ang inyong Philippine Navy, and for that matter, the entire AFP is prepared to secure and to protect our maritime domain, our territory, our sovereignty, and the welfare of the Filipino people wherever he or she is around the world.
10: Ayan. Exciting yan. Kasi, exciting. Of course, gusto naman natin ano, na may pagmamalaki natin yung capability natin pagdating sa Navy. Well, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin ngayong tanghali, Sir Ma'am.
9: Naka-proud po talaga kayo. At muli, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, at kay Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat.
8: Thank you.
10: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
11: ETV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagpapabuti ng sistema at ng mga serbisyo para sa mga Pilipino sa mga ng PhilHealth. Ating pag-uusapan po kasama si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali, Insect March, and Sir Audrey, magandang hapon po at tanghali sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay.
0: Alright, sir, naibalik na po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na pondo. Alinsunod na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Saan po ilalaan ang pondong ito at paano po ito direktang makakatulong sa mga miyembro ng PhilHealth?
1: So Audrey, ating taunan tayong gumagawa ng ating corporate operating budget. Ang pinakamalaking component nitong ating budget ay yung tinatawag namin na benefit expense. Yan yung nilalaan natin para dun sa pagbabayad ng ating mga serbisyong binibigay ng ating mga provider. So kasama dyan yung mga datihan na nating serbisyo, kasama rin yung mga ngayon pa lang, nung nakaraang 2 taon pa lang inumpisahan. So may ramp up pa yan, lumalaki pa yan, kagaya ng yakap at gamot. At kasama rin yung mga bagong serbisyong inilalatag natin o pinaplano this year. So sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost of 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro. So mga bago nating inilatag this year, for example, na nakaraang April 30, nilunsad natin yung maternity care package kung saan sinama na natin yung mga prenatal visit, datihan 4, ngayon ay 8, at kasama na yung lahat ng mga eksaminasyong ginagawa doon sa ating mga nagdadalang tao gaya ng ultrasound, pagbibigay ng bakuna, pagbibigay ng vitamins, at pag-aaruga dun sa ating sanggol. Minomonitor natin yan. Kasama mismo yung panganganak. So whether ikaw ay nag-normal delivery or na CS, o minsan pag nakunan yung pagraraspa, kasama rin yan at halos tumaas ng 150% yung ating coverage nitong mga procedure na to. At kasama rin yung postnatal o yung pagkaanak, na minomonitor natin yung ating mga healthiness ng ating mga ina at mga sanggol. So yun ay example lang at marami pa kaming nakalatag ngayon taong ito gaya ng karagdagang coverage ng cancer at iba pang mga sakit.
2: Okay. Dr. Edwin, no, sir, paano po ba mapapabilis ng dagdag ng pondo ang mga proseso po sa PhilHealth para po mapabilis ang claims at approval system?
1: So, magandang katanungan yan, Yusek March. Ang una po dyan, tinuturuan po natin yung ating mga billing clerk sa mga ospital. Kasi ang nakikita po namin, doon po medyo nagtatagal. Kasi yung aming pong cycle ngayon, doon po sa tawag namin na claims turnaround time, wala po nung matanggap namin yung claims ng ating mga ospital, ay bumaba na po ng mga 15-16 days. Doon sa datihan pong umaabot ng 40 days. So mabilis na po kami. Ang hindi po namin saklaw, yung pagka-discharge po ng pasyente hanggang ma-file po sa amin yung claims kasi may mga dokumento pa pong inilalakip dun sa ating mga e-claims. At meron din pong mga kailangan pong pinapan na forms. At yun po, dun po sa mga hospital clerks at mga doktor po, ang kailangan pong ayusin para po, number one, mabilis, pangalawa po, para po yung quality control ay nandoon at para po pag na-file sa amin ay hindi po nare-reject yung claim kasi pag minsan po kulang-kulang yung attachment, mali-mali po yung nakalagay pong mga datos. So yun po ay binabalik po namin, parte po yan ng ating pong quality control para tiyakin po na yung aming binabayaran ay tama. So yun po yung tinuturuan po natin yung mga ospital. So yun po yung variable. Kasi may mga hospital po na matagal, umabot ng 60 days, meron namang mga bodies na umabot po ng 10 days.
0: Mm. Okay, sir, sa pagpapalawak po ng yaman ng kalusugan program o yung YAKAP, paano po ito makakatulong sa mga Pilipinong hirap maka-access ng primary healthcare?
1: So, ang una po namin ginagawa ngayon ay mag-accredit pa ng karagdagang mga clinic, pati po yung mga pribadong mga yakap clinics. Sa kabuuan po ay may mga 4,130 clinics na tayo. So, almost nagdoble po nung nakaraang dalawang taon. At 1/4 or 25% po nito ay mga private providers na po. Sa kasalukuyan po, almost 94-95% na po na kabuuang bayan dito sa ating bansa ang meron na pong yakap clinic. At tuloy-tuloy po namin ginagawa po ng caravan at saka ng educational yung paglalatag po at pag-aabiso sa ating mga miyembro kung ano po itong yakap. Kaya po kami may mga tinatawag na setting-based empanelment na kami po ay talagang pumupunta doon sa eskwelahan, doon po sa mga workplace ng ating mga miyembro at kahit po doon sa mga asosasyon gaya po ng Senior Citizen, Market Vendor Association, Tricycle Driver Association para nga po ipahatid ito. At kami rin po ay sumasangguni sa ating mga local chief executives, mga mayors, governors, para rin po maisama sa kanilang mga programa itong yakap.
2: Sir, isa rin po sa mga planong palawakin ay ang libreng gamot para sa outpatient treatment. Paano po makikinabang dito ang mga pasyenteng may sakit na may pangmatagalang gamutan?
1: So tama po yan. Yung ating gamot or guaranteed access for outpatient medicine ay meron po tayong 20,000 na nakalaan. Parang e-wallet po yan na nababawasan kada availment natin itong gamot. Para po matiyak natin na number one, naaayon po yung gamot, may quality control tayo, ay dapat po dumaan muna ng isang yakap accredited doctor ang ating pasyente. Kaya yun po ang paraan namin para number one, matiyak po natin yung quality ng gamot at saka yung quality po at nakaayon dun sa diagnosis ng ating pasyente yung pagbibigay po ng gamot. Kaya po napaka-importante po, number one, na kumuha po muna ng ating PhilHealth ID number yung ating mga miyembro. Tapos po, pipili nung kanilang yakap provider. At yung pong pagpili niyan, yan po ay nasa eGov app under doon sa heading po ng National Government Agency. At pwede rin pong pumunta doon sa aming mga local branches. At doon po, tutulungan po kayo ng aming PhilHealth staff para pumili po nung inyo na pupuso ang provider.
0: Okay sir, meron din po mga panukala para palakasin yung coverage doon naman sa may leptospirosis, animal bite at HIV treatment. Ano po yung mga dapat abangan patungkol dito? At gaano po kahalaga yung pagdaragdag ng mga benepisyong ito sa panahon ngayon?
1: Apo, natataon po yan dahil nga may seasonality itong mga sakit na to. So pinaghahandaan natin bago po mag-umpisa itong ating tag-ulan. Meron na po tayong binabalangkas na mga karagdagang benepisyo dahil i-cover na po natin hindi lang po yung doxycycline na binibigay natin prophylactically o yung pong para hindi lumala ang sakit na yun po pwedeng sa yakap clinic kuhanin hanggang doon po sa pag na-hospital na kung kasama ang palad po medyo malala yung sakit na kailangan pong i-dialysis at doon pa nga po sa malala pa lalo na kailangan pong lagyan ng respirator. So yun po ay binabalangkas na namin at hopefully bago nga po magpisa itong tag-ulan ay mailabas na natin. Yung animal bites treatment naman po, ito po yung pagpapalawig ng existing nating mga benepisyo dito po sa mga nakakagat ng ating mga hayop. So ito po ay contra rabies in most cases. At tinitingnan po natin na makover na rin po yung tinatawag na category 2. Kasi ngayon po category 3 lang kapag may open wound at malapit po dito sa may mukha ang ating kinocover. So tinitingnan na rin po naming palawigin pa yan.
2: Okay. Sir, itong next question ko, marami po ang gustong makaalam nito. No? Sir, ano po ba yung mga hakbang para po mapanatili yung no balance or zero balance billing program po? Paano po ba titiyakin na mas maraming mahihirap na pasyente ang talagang makakauwi na walang babayaran?
1: So, ang zero balance billing po, yan po ay programa ng DOH. Pero ang unang payer, or yung tawag namin first peso, ay sa PhilHealth po nang gagaling. So yung pong pagpapalawig namin ng mga benepisyo ay yan po yung aming tugon. Kasi ang sa tansya po namin ay nako-cover na po namin for DOH Hospital at least 1/3 to 40% of the total hospital bill. Tapos ang susunod na layer po ay yung MAIFIP, kaya yan po, or yung GAA na nakukuha po ng ating DOH hospitals. Kaya po sila nakakapagbigay ng zero balance bill. Ang tinitingnan po natin ngayon ay paano po ito ma-expand doon sa ating mga local government unit hospitals. Ayan po yung mga provincial hospital, mga district hospital. At tinitingnan po namin, nakikipag-usap po kami sa aming mga local chief executives. Kasi sa tansya po namin, umaabot na po ng 80 to 85% yung coverage namin. Kaya tinitingnan po namin, nabigyan po ng financial incentive kapag maganda po yung resulta ng ating mga outcome. Kumbaga po, kung talagang mabilis ang servisyong na ibibigay, maganda po yung uri ng mga case mix or sakit na ating nagagamot. At ang panghuli po ay dito sa ating private hospital na ngayon nga po ay kinakausap na natin na talaga pong ilaan yung 10% ng kanilang total bed capacity for basic accommodation na maging no balance bill. So yun po, tinitingnan namin at kahapon nga po, nandun kami sa isang malaking hospital dito sa Manila with our president, si ating presidenting Ferdinand Marcos Jr. para ilunsad nga po itong PhilHealth Patient Access Ward. So marami pa po kami kinakausap na ibang mga pribadong hospital para dito po.
0: Okay sir, paano naman po titiyakin ng pamunuan ng PhilHealth yung transparency at accountability sa paggamit ng inyo pong pondo?
1: So meron po kaming transparency portal. Kami po yung una, ilan sa mga naunang ahensya ng gobyerno na maglagay po nito. Pinupost po namin dyan yung aming pong financial statements, pinupost po namin yung aming mga claims, kung magkano po yung aming nababayaran, at nandoon din po yung mga bago po nating mga benepisyong inilalatag. So lahat po nung mga circular ay nakalathala po dito sa ating transparency page. At kami naman po ay nakikipag-usap din po sa maraming civil society organization para din po maipahatid at para din po in the spirit of transparency, mapaliwanag po yung ating pong pinaggagastusan at pinagagamitan itong ating pondo.
2: Okay. Sir, sa kabuuan, ano po ba ang pinakamalaking pagbabago na gustong maabot ng PhilHealth sa healthcare system ng bansa sa mga susunod po na araw?
1: So, ito pong ating universal healthcare law, ang tawag nga po ay progressive realization. So, bagamat malayo na po ang ating narating, medyo malayo-layo pa rin yung kailangan nating tahakin. So, ang mga nakikita po namin ngayon pong susunod na mga buwan, number one po, pababain pa at pabilisin yung aming pagbabayad. Kasi yan po yung lifeline ng ating mga ospital. Kapag nakapagbabayad po tayo ng oras, meron po silang nagagamit dun sa kanilang mga gastusin. Pangalawa po, yung pagpapalawig po ng ating yakap at gamot. So yun nga po, lalo pa kaming nagpupursige na maihatid ito dahil kailangan po natin na maipaliwanag na maigi at magkaroon din po ng karagdagang mga providers. Kasi yun po yung ini-engage namin. So kami po yung nakikipag-usap na sa mga pharmacy chains at saka po yung mga clinics ng mga ibang mga meeting ngayon sa mga HMOs natin. At pangatlo po ay talaga pong palawigin yung ating dagdag na serbisyo at mga dagdag na benepisyo. So yun nga po, may benefit roadmap na po kaming nakalatag for this year. Nabanggit niyo po yung leptospirosis, yung animal bite center. Meron pa po kaming tinatapos lang at ito po ihahayaan na Pangulo na pang-cancer naman po sa iba pang mga cancer na medyo maliit pa po yung ating support value.
0: Okay sir, bilang panghuli ang inyo pong panawagan o mensahe sa ating mga PhilHealth members na
1: ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maipahatid sa ating mga membro itong mga programa ng PhilHealth. So iniinganyo ko po na kayo po ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maging provider. At sana po talaga ay lahat po ng ating mga miyembro ay mag-register. Kasi meron din po kaming initiative together with the PSA, the Philippine Statistics Authority, magko-collocate po ang PSA sa mga opisina ng PhilHealth para sabayan din po pag nagpa-register, makuhanan po ng biometrics. Kasi yun po yung aming ginagamit ngayon na pang siguro na every encounter ay yung pong tamang pasyente po ang nabibigyan natin ng serbisyo. So, yun po ang nais ko pong ipahatid sa ating pong mga miyembro.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth.
0: Maraming salamat,
1: maraming
0: sir.
1: Salamat din. Good afternoon po.
0: Okay, mula sa PhilHealth, tungo naman tayo sa iba pang usapin, mungkahing pagsasaayos ng General Education Unit sa kolehiyo. Ating pong tatalakayin kasama naman si Dr. Edison Fermin, ang chairperson ng Technical Panel for General Education ng Commission on Higher Education o CHED,

0: sa sektor ng higher education hinggil dito sa panukala. At uulitin ko po, ito ay nananatiling isang panukala. Hindi po maaaring ipatupad ng CHED ang isang direksyon sa patakaran sa higher education na hindi natatapos ang malawakang mga konsultasyon. Nilinaw po namin ito sa nagdaan nating public hearing at kaya po namin ito inilalagay sa antas ng public hearing ay para talagang makahingi pa kami ng dagdag na impormasyon. Tandaan po natin na mahigit isang dekada na po ang ating mga curriculum sa mataas na edukasyon at kung ito po ay kailangan maging mas makatugon pa sa mga kahingian ng kasalukuyang panahon, ang una pong bagay na ating titingnan dyan ay yung pangkalahatang tungungin ng tinatawag natin na General Education Curriculum Component. At mula po dito ay uusad ang iba pang mga pagpaplano sa ating professional education component at ang specialization component. Ganito po ang direksyon na tinatahak ng ating komisyon sa kasalukuyan.
1: Okay. Sir, sakali pong madesisyonan po, no, posible po bang maapektuhan yung pagbabagong ito ng kabuuang curriculum at academic workload po ng mga college students natin? Pwede niyo po bang ipaliwanag po ito?
0: Malaki ang implikasyon nito kung ang tunguhin natin ay makita yung gagawing espasyo ng rationalisasyon at pagbabawas ng ilang mga kurso sa general education upang sagutin yung isa sa mga patuloy ng umiiral na tanong sa kahandaan ng ating mamag-aaral para makisangkot sa patuloy na nagbabagong lipunan at kasama sa kontekstong ito ay ang mga kahingian ng pagiging mga mas produktibo at angkop na kabahagi ng ating tinatawag na workforce, sanhi na lalo na maraming pagbabago ng kahingian ng ating iba't ibang industriya, lalo na nga ngayon at nahaharap tayo sa patuloy na mga hamon ng teknolohiya at ang makaakibat nitong kasanayan para mas lumakas at maging handa ang ating mga future graduates. Ang isa sa mga tinitingnan natin ay maaari nating masagot ang tanong, bakit ba ang ikli-ikli ng mga provision natin para sa tinatawag natin na on-the-job training or apprenticeship. May isa pong pag-aaral na sa tulong ng ating Second Congressional Commission on Education, ang USAID at ang RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, kung di ako nagkakamali, na nagpakita nung nagbawas tayo ng GE noong 2013, parang hindi naman gumalaw yung istruktura ng ating mga higher education degree programs, mukhang nagkaroon pa nga ng dagdag bawas o bawas dagdag kung tutusin, no? At hindi naman nasasagot yung kahingian ng mga industriya. Tandaan po natin na isa sa mga pinakapangunahing layunin natin ay makakuha naman ng decenting hanap buhay ang ating mga mag-aaral o mga graduates para noon ay maging mas maginhawa ang kanilang buhay at ang mas maginhawang buhay nakikita natin ay mahalagang kasangkapan yan para sa kanilang mabuting pakikisangkot bilang mga mamamayan ng ating bayan.
2: Well, sir, may mga pangamba rin po ang ilan na baka mabawasan yung holistic learning ng mga estudyante dahil sa pagtanggal ng ilang GE subjects. Paano po ito tutugunan ng CHED?
0: Dapat po itong tingnan natin sa perspektiba na may tatlong sistema o sanghay ng edukasyon na nag-uusap-usap sa kasalukuyan. Ito po ay ang Department of Education, ang Technical Skills Development Authority, at ang Commission on Higher Education tungkol dun sa pangkalahatang tunguhin ng ating education sector. Tandaan po natin na nagkaroon na po ng mahabang usapan. Umabot po ng halos 2 taon ang usapan sa pagitan ng DepEd at saka ng CHED para tingnan alin ba yung mga aralin na dati nasa GE na baka dapat ay binibigyan natin ng tuon dun sa senior high school kasi ang edad po ng mga batang nasa senior high school, yan po ang original natin na first 2 college years. Kung tatandaan niyo po, nung bago tayo mag K-12. At kung palalakasin natin yan bilang bahagi ng foundational competencies ng ating mga mag-aaral, ay magkakaroon ng espasyo ang Commission on Higher Education para mas mapalawig, mapalakas at maging mas kontekstualisado pa sa mga piling larang o mga profesyon yung mga panimulang kasanayan na yon. So ang ginagawa po natin ay yung mga panimulang kasanayan ilagay na natin sa senior high school huwag nating ulitin, bagkus ay palalimin, palawakin natin, gawing mas masaklaw pagdating sa higher education.

0: education. Yung usapin naman po na binawasan natin at magiging malabnaw ang mga bagay dahil interdisciplinaryo ang isinusulong namin na pangunahing framework para dito sa disenyo ng mga kurso, meron po kaming ipinakita na pagmamatch o pag-uugnay ng dating general education courses ng ating kasalukuyang senior high school at yun pong pangunahing panukala. Pero ito po ang maganda sa bunga ng public hearing. Kung nakikita ng ating mga kasamahan, mga eksperto, mga organisasyong profesional, mga universidad, mga kolehiyo, na baka naman pwede ganito ang gawin natin, dun po magtatagpo ang isip at puso ng iba't ibang espesyalista at sektor para noon ang malalabas nating patakaran, alinsunod po sa pagkakabanggit ng ating mahal na kalihim ng higher education, ay yung talagang kailangan ng ating mga mag-aaral, lalo na sa kasalukuyang panahon.
1: Okay, Dr. Edison, nangangamba po ba yung mga ilan natin mga professor at academic sa posibleng epekto nito sa mga part-time at contractual instructors na mawawalan ng trabaho dahil sa displacement? Ano po ba ang tugon ng CHED ungkol dito?
0: Okay, nangyari na to, USEC, noong 2015-2016, yan po yung gap year nung walang mga mag-aaral sa na pumasok sa kolehiyo, sanhi ng ating transition. At saka rin noong 2013, no, nagkaroon po tayo dyan ang tinatawag natin ng upskilling period para sa mga maapektuhan nating kasamahan sa ranggo ng ating faculty. At pareho pa rin po ang disposisyon ng ating komisyon na hanggat maaari ay hahanap tayo ng paraan para ma-optimize natin ang kakayahan ng ating mga faculty na maaaring maapektuhan ito. Pero gusto ko pong linawin na sa aming panukala, pinakikita po namin ano yung kasanayan na mayroon ang ating kasalukuyang JE faculty na medyo aligned o perfectly aligned o kung hindi man aligned, baka kailangan lang ng konting upskilling ay maituturo nila ang kahingian ng mga bagong subjects. At kung posible ay maaari rin naman pong ma-reconfigure ang kanilang magiging load para makapagturo rin sila ng mga magiging bagong professional at saka specialization subjects. So, mahaba-haba pa po itong proseso at sa katunayan po, ang aming technical panel ay nagpapasalamat dahil nakukuha namin ang ganitong kayaman na reaksyon at mga mungkahi para makita natin talaga ano yung mga aspekto ng panukalang ito na ating dapat limiin pang mabuti upang maging mas mainam para sa lahat ng ating stakeholders.
2: Well, Dr. Edison, kasama po sa process yung pag-consult sa mga stakeholders. Kamusta po ba yung patuloy na konsultasyon ng CHED sa mga universidad, maging sa mga guro, even sa mga estudyante, bago desisyonan yung pagbabagong ito?
0: Okay, so linawin ko lang po. Nagkaroon na po tayo ng paunang tinatawag natin na zone of public consultations noong 2025. Apat na beses po yung isinagawa sa apat na magkakaibang zones. O, ang zone po ay pangkat ng mga rehiyon at meron po tayong tinatawag na inter-agency meetings. Mga serye po yan ng pulong, no? Siyempre, sasabihin ng iba na hindi naman kami na-inform dyan, hindi kami nakasama. Kaya nga po, ang lalabas lamang mula sa unang serye ng konsultasyon na yun ay inputs na talaga magpapayaman at magpapalawak ng mga pagsasaalang-alang para sa patakarang ito dahil hindi po biro na baguhin ang general education. So, tayo po sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ng mga formal na manifestation. In fact, sa araw pong ito ay nagsama-sama ang ilang organisasyon para kaharapin ang ating mga opisyales sa komisyon at magsumite ng kani-kanilang mga posisyon. Sa antas naman po ng mga ating pamantasan at kolehiyo, mayaman din po ang diskusyon ng kanilang mga samahan ng faculty, ang kanilang mga departamento, at natutuwa po kami dahil ito ay talagang nasa plano ng aming technical panel ang ibukas ang ating mga lagusan para sa mas ibayo pa at pinayamang pag-uusap. Nakakasa na rin po ang serye ng tinatawag natin na additional public consultations sa mga sumusunod na stakeholders, mga mag-aaral ng kasalukuyang Strengthened Senior High School, mga alumni ng 36-unit GE curriculum component, mga faculty, mga department heads, mga dekano at ang mga vice-presidente ng pang-akademiko at 10 na rin po ng mga industry representatives na sa malaunan ay tatanggap ng ating mga mag-aaral, at syempre hindi po namin kakalimutan ang iba't ibang professional organizations kung saan makikita natin ang iba't ibang technical experts na maaaring makatulong sa pagbubuo ng iba't ibang dimensyon at aspekto ng patakarang ito.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, CHED Technical Panel for General Education Chairperson, Dr. Edison Fermin.
2: Maraming salamat.
1: Thank you.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
2: At ako naman po si Audrey Gruseta para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon!
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule?
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored,
17: presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.

0: Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Martes, May 12, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio. At syempre mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. Available ang ating PBS receiver app mula sa inyong smartphones at iPhones, Google Play at App Store. Libre lamang po yan para sa mas malinaw na pakingganan at syempre signal mula sa inyong PBS radio stations. Ngayong araw po ay very special dahil isa pong bowling, Filipina bowling champion ang ating makakasama na si Miss Crisia Tabora Makatula. Alamin natin ang story behind her recent victory mula sa 2026 Philippine National Open kung saan pinagharian or pinagreenahan niya ito pong women's division ng okasyon. No? Very special po ito dahil since kakatapos lamang din po ng Mother's Day, gusto rin nating malaman ang kanyang journey sa motherhood, no? So mamaya po yan at mamaya mas makikilala natin itong si Crisia Tabora Makatula. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin itong ating latest mula sa weightlifting, wagi ng bronze medal si Rose Jean Ramos mula dito sa women's 48kg division ng Asian Weightlifting Federation, Asian Weightlifting Championships na ginanapot last Monday sa Gandhinagar, India. So nakuha niya yung kanyang bronze mula dito sa snatch event ng women's 48kg division. No? So very impressive yung naging performance dito ni Rose Jean Ramos dahil nauna niyang binuhat yung 77kg sa kanyang first attempt. Dinagdagan niya po ng 2 kilos para for another clean lift na 79kg at dun sa kanyang third and final attempt dito na bumuhos ng 81kg effort itong si Rose Jean Ramos, isang 20-year-old weightlifter mula sa Zamboanga. And also, pagdating doon sa clean and jerk, siya ay pumwestong pang-apat lamang, no? 95kg, no? Yung kanya naging performance doon. Ang kanya naging first effort, no? Sa clean and jerk was 93 kilos. And then, dun sa kanyang second attempt, 95kg. Ayun, good lift nga. Dun sa third, nag-try sana siya for a 97kg, pero nabigo siyang iangat yun, no? So, 95 kilos for a total lift na 107.6kg, no? Sayang lang, another potential or another bronze sana, no, yung kanyang napanalunan mula dun sa total, no, kung naiangat niya yung 97kg sa clean and jerk. Kasi yung naging difference nila noong hometown bet na itong taga-India, no, just 1 kilo lang yung naging difference, no, nung kanilang total lift, no, napunta kay Komal Kohar, no, yung bronze mula sa total. But again, it's still a medal, a bronze mula sa snatch ng women's 48kg class ang napanalunan itong si Rose Jean Ramos. Samantala, yung nag-uwi naman ng overall gold medal ay from China or from Chinese Taipei na si Wang Yi Chen. Ang kanya naging total lift was 193 kilos. At pakita natin, no, meron tayo dyan, no? And yung tumapos na silver doon po sa total ay itong si Fang Wanling. Isa rin pong weightlifter mula sa Chinese Taipei, no? 192 kilos naman yung overall na naiangat, no, nitong si Fang Wanling. And hindi dito matatapos ang Philippine campaign dahil meron pa tayong isang aasahan, no, na bubuhat para sa Pilipinas, itong si Dave Pacaldo na lalaban naman mula sa men's 65kg division, no? And syempre itong Asian Weightlifting Championship, talaga napakalaking competition na to, no? It's a build-up competition para sa ating mga Filipino weightlifters, especially for Rose Jean Ramos and dito nga kay Dave Pacaldo na mag-aasam, no, ng kanilang pwesto papunta sa Asian Games, no? And aside from that, syempre start na rin since 2026 ngayon yung journey ng ating Filipino weightlifters lifters, no, na mag-aasam ng pwesto by 2028 Los Angeles Olympics. So talagang very important lahat ng competition na sa nasalihan ngayon, no, ng ating Filipino weightlifters under the management ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas ay talagang napakahalaga. So sa pagbuhat mo, Dave Pacaldo, good luck dito sa inyong magiging campaign for the men's 65kg division. Ito naman, let's go to tennis. Ito posibleng umakyat, no, sa from number 42 to number 38 ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Ito'y gawa no kanyang naging round of 32 performance no sa nakalipas sa WTA 1000 Italian Open, kung saan doon po sa round of 32 ay yumukod siya against world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan 4-6-3-6 no. Last Sunday po ginanap yung naging laban po nila, pero sa kabila noon ay talaga na mga nakita no kung gaano kayang makisabay pa no ni Alex no sa isang world number 2 or isang world caliber gaya na itong si Rybakina, no. Also, hindi rin dito matatapos yung campaign for Alex dahil siya po ay babalik clay court sa kanyang pagko-compete naman mula sa women's doubles event, kung saan makakatandem niya itong American na si Hailey Baptiste. And silang dalawa naman, no, ay bagamat wala dun sa nakuha nila yung pwesto dito sa main draw as alternates, no. And first time ding magtatambal nitong si Hailey Baptiste and ni Alex Ayala. Ang kanilang makakaharap, yung second seed sa women's doubles tournament, isang Czech doubles standout na si Katerina Siniakova at isang American na si Taylor Townsend, no. Again, round of 32 ngayong araw at 5 PM, nakaschedule ang laban na yan. Ito naman, let's go to Wushu. Umalis po ang ating 5-member Philippine Wushu Sanda team papuntang Macau, China para po dito sa 11 Sanda World Cup, no. And actually this week, no, nakatakdang magsimula itong laban na to. At ang mamumuno diyan ay yung ating reigning World Cup champion na si Carlos Bailon Jr. Siya po ay umalis, no, ng bansa, bit-bit yung kanyang asam, no, na makakuha ng kanyang back-to-back gold medal, no, dito sa Sanda World Cup. Last 2025, the last time na nanalo itong si Carlos Bailon Jr. mula sa kanyang naging performance sa male 56kg class na ginanap sa Jiangyin, China. So ngayon, ang kanyang pagbabalik, pero hindi siya mag-iisa dito dahil itong si Carlos Bailon Jr. sasamahan siya ng iba pa po nating experience and veteran internationalist, no, na mga Sanda standouts, no, gaya ni na Russell Diaz. Itong si Russell Diaz, siya ay magko-compete mula sa male 52kg class, no. Isolo natin itong si Russell Diaz, no. Russell Diaz, hindi na rin bago kung pag-uusapan yung international competition dahil ito pong si Russell, ayan, courtesy of Coach Mandal, ay nanalo na ng bronze mula sa 2023 World Wushu Championships. Pangalawa po dyan, si Gideon Fred Padua, no? Isa ring internationalist na po natin. Siya naman ay lalaban mula sa male 60kg division at nanalo na rin po ng bronze noong 2022 Hangzhou Asian Games. Alam nyo, ang story dito kay Gideon Fred Padua, no? Posible sana siyang manalo pa, no, ng gold medal during that Hangzhou Asian Games. Kaso, nagkaroon ng injury yung kanyang ilong. So, dahilan para hindi na siya lumaban doon sa finals, no, or doon sa next round, no. So dahil doon nagsettle na lang siya sa bronze medal from that Hangzhou Asian, no. And last, itong si Sander Alipio, ang ating pambato naman sa male 65kg class. Nanalo na rin siya ng bronze mula sa 33rd Thailand SEA Games last December. So ito, most recent, no, yung naging panalo nitong si Sander Alipio. And of course, lastly, no, yung ating nag-iisang Filipina Sanda bet na si Jennifer Quilapio na isa pong silver medalist noong 2023 World Championship, ang ating ipaparada dyan, no, bilang nag-iisang Pilipina nating bet mula dito sa female 52kg division. So, makakasama po nung ating five athletes, no, ang mismong Pangulo ng Wushu Federation of the Philippines, si President Godofredo Freddy Halasco Jr. And of course, ang national coach natin, no, na si Coach Jesse Aligaga. So, good luck sa magiging campaign, no, ng ating Philippine Wushu Sanda team mula dito sa Sanda World Cup. Sa Mandala, check your time. It's 1:16 in the afternoon. Magbabalik pa po ang Game On for more.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, very special po itong ating episode dahil isa pong Filipina bowling champion at isang mother ang ating makakasama, no? And recently lamang po ay pinagreenahan niya itong Philippine National Open. Nakuha niya yung corona for that women's division. So hihimayin natin paano kaya ito nagawa ng ating special guest na si Miss Krisha Tabora Makatula. At this point, welcome na po natin. Krisha, hello, welcome to the program.
10: Hello, good afternoon. Good afternoon, Miss Ayang.
0: Yes, ma'am, of course, una sa lahat, congratulations. Talagang recent lang itong naging victory mo mula sa Philippine National Open. Gaano, ma'am, kasaya itong pagkakapanalo mula sa women's division?
10: Aba, syempre masayang masaya kasi ang tagal kong huminto, 'di ba? From panganganak.
0: Yes, gaano, ma'am, kalaking bagay yon? I mean, ito ba yung something na in-expect mo na mangyayari dahil talagang grabe din yung pinagdaanan mo mula sa qualification bago ka nakatungtong dun sa finals? Kwento mo sa amin, ma'am.
10: Actually, yes, medyo malaking bagay siya kasi dahil sa tournament na to, nabigyan ako ng confidence ulit na mag-bowling, parang ito talaga ang passion ko. Parang ganun. So, medyo maraming factors tong National Open na to eh. Kasi part din siya ng qualifying namin for other tournaments.
0: Yes, no? So, parte ng qualifying, no? Ma'am, sino-sino ba yung mga nakalaban nyo during that National Open? And ano kaya yung mga naging strategy, ano yung naging motivation mo para iuwi yung crown?
10: Actually, kami-kami rin to, ang mga national players ng bowling. Pero karamihan dito, youth na eh. So, ang nasa top three is former national team member na si Dayan Coronacion. And si currently na nasa national team is si Daniel Escolano. Then the others is, syempre, puro youth na sila.
0: Masasabi mo ba, ma'am, na parang kailangan din sa'yo, parang may extrang push din yon, lalo na pag alam nyo meron ng youth players, may veterans, parang mix, no? Parang meron ba sa sarili mo na parang, kailangan hindi ako magpatalo sa mga mas bata sa akin? May ganun ba, ma'am?
10: Sumasagi siya sa utak ko, pero para sa akin kasi, hindi siya dapat ganun. Iniisip ko, pantay-pantay lahat. Yan ang kagandahan ng bowling eh. Kasi may kasabihan nga, bilog ang bola. So, mapabata, matanda, edad, anong gender. Pwede yan eh. Mm-mm.
0: Yes. Ma'am, doon sa finals, kwento mo sa amin, paano mo ba nagawa yun? Paano mo napanalunan yung laban na yun? Lalo na itong si Coronacion, si Dayan Coronacion, di ba siya yung top seed during the qualification?
10: Yes, yes. Actually, magka-lane kami niyan ni Dayan. And syempre, friends kami. So, gusto namin, syempre, pare-pareho tayo gusto manalo, pero kami nag-enjoy lang kami. Nagtutulungan kami paano kami makakarating doon, 'di ba? So
0: ayan.
10: Kailangan lang, ang goal ko lang is maka top 3. Kasi 'yun yung may step ladder. So, ayun.
0: Yes, talagang
10: end ako na number 2. Then, yan na, step ladder na kami.
0: So, talagang impressive, ma'am, yung naging score mo dun sa finals, di ba? 246 against sa Coronacion's 186. So, talagang dun talaga dominated talaga, no? Yung naging result, no? Netong naging laban na to, no? But of course, Miss Krisha, syempre, no? Tatlo na yung babies mo, no? Ano ba, may dagdag ba na inspiration sa'yo? Na parang whenever you compete, talagang parang may extra pressure na kailangan manalo ko. Kasi meron akong meron kang mga bagong mga inspiration ngayon, di ba?
10: Actually, ngayon, less pressure na siya. Hindi katulad dati na talagang win for the country, ganyan. Ang daming mga iniisip kung para kanino, para ganyan. Ngayon, dahil may mga anak na ako, I think nagbago yung mindset ko. Gusto ko more on maging inspiration ako sa kanila habang lumalaki sila.
0: Yes, Mom, of course, we just celebrated itong Mother's Day, no? Gano sa iyo ka special na whenever we celebrate yung special na araw na yon, eh talagang ramdam na ramdam mong pagiging mommy na ngayon.
10: Oo, no? Masarap sa feeling na mommy na, na kumbaga, nagbo-bowling ako. Hindi ko ma-imagine na magiging mommy ako kasi dati, ang sarap pala sa feeling talaga maging mommy. Yan.
0: So talagang ano, mas inspired kung sasabihin natin, inspired ngayon ang every competition, every training. Pero syempre mahirap 'yun kasi isa ka talagang competitive athlete eh, and talagang parte ka ng ating national team. Paano mo man binabalance yung time for them, time for your family, time for training, time for yourself bilang athlete, 'di ba? Bilang isang babae, ma'am, paano 'yun?
10: Actually, kailangan ng matinding support system dyan. Sobrang grateful ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakabalik. Unang-una dyan yung magulang ko. Sila pa rin isa sa dahilan kung ba't ako nakabalik ng bowling. Yung suporta nila. Yung suporta ng asawa ko na pareho naming na-enjoy ang bowling. So, naiintindihan niya ba't ako bumalik ng bowling. Lalong-lalo na sa mga isa-dyan yung mga kapatid ko din. Kasi syempre, nasa isang business kami, naiintindihan ko. At ang pinagpapasalamat ko yung mga angels ko na napagkakatiwalaan ko na maiwan sa kanila yung mga anak ko. Kasi kung wala sila, syempre, hindi ako makakapag-bowling. Yan.
0: Yeah, so talagang ano, grabe yung strong support system. And I believe talagang yes, nakakatulong din kasi parehas kayong bowler nung husband mo, di ba? Si yes, JP. No? And syempre, yung pagbabalik bowling, may time ba sa buhay mo na nung naging mommy ka, parang natakot ka kung kakayanin mong makabalik? May ganong naging fear po ba, Miss Krisha?
10: Actually, to be honest, nung nabuntis ako for the second time, dahil twins tong second and third baby ko, twins sila, ready na akong mag-retire. Akala ko, hihinto na talaga ako ng bowling. Ayan.
0: And then, paano mo, ma'am, ano yung naging push sa'yo na parang paano ka nakabalik? I mean, meron bang, ano, may someone ba na nagbigay din sa'yo ng, yun talaga nag-inspire sa'yo or parang, eto, yung twins mo?
10: Yan pa rin. Babalik at babalik, daddy ko pa rin ang magpupush sa'kin na mag-bowling. Pero tingin ko rin na
0: yes, kasama pa rin po natin. Na, yes.
10: Ano na parte na talaga yun ng buhay ko kasi nang yan, hinahanap ko pa rin siya.
0: Yes, hinahanap-hanap pa rin yung bowling, no? Kahit mahirap magbalanse ng panahon, no? Bilang mom of three. And then syempre, no, yung competitive bowling pa ito, no, bilang miyembro ng ating national team. But of course, ma'am, ikaw sa mga anak mo ngayon, gusto mo rin ba silang maging isang bowler? Kagaya niyo po nung husband niyo, ma'am.
10: Syempre gusto ko 'yan. Gusto ko kahit paano nandun pa rin sa line ko. Pero sa ngayon yung panganay ko nagbo-bowling na siya eh. Na introduce siya kakasama sa training. So nakakahiligan rin niya ang bowling, pero kung ano ang gusto nila, suportado ko 'yan.
0: Yes, ilan taon na ba, ma'am, yung first child niyo po? Nakita ko nga may video.
10: 4 years old.
0: Yun. 4 years old. Sino ang mas hands-on? Lalo na sa training niya. Si Mommy Krisha or si Daddy JP?
10: Nako, hands-on. Parang pareho kami. Pareho kaming nakasuporta sa kanya, ganyan. Basta gusto niya.
0: Ayun. So, aside from bowling, wala na siyang ibang parang gustong nilalaro itong baby niyo po?
10: Marami eh. Mukhang sporty yung panganay namin. Lahat tinatry niya. Pero dahil sa bowling siya sumasama, mas exposed siya sa bowling. Kasi nakakapag-soccer siya, basketball. Ayan, pero wala siyang choice.
0: Yes.
10: Kasama kami sa bowling.
0: As early as now, parang ikaw ba nakikita mo na parang may another Tabora Makatula na mag-shine sa bowling sa mga susunod na henerasyon?
10: Oo, parang meron eh. Parang nakikita ko siya sa panganay ko. Walang nagtuturo eh. Siya mag-isang way niya. Kumbaga, meron.
0: Yes, no? So, dun tayo ma-excite, no? Naku, ilang taon na kaya tayo nun kapag nag-shine na to. Ano ba, ma'am, yung name nung first born mo?
10: Zeke.
0: And then, yung twin girls?
10: Si Zia and Paula.
0: Ah, okay. Ano ba yun, ma'am, nasa lahi nyo? Yung kambal? Or sa kay husband?
10: Actually, sabi ng lolo't lola, meron sa side ng husband ko eh. Oo. So, okay. Sa kanya siguro.
0: So, doon nakuha. So, ano yun, ma'am? Syempre, mas extra challenging ba yun? Kasi hindi lang isa ngayon. Dalawa agad, di ba? Tapos meron pa tayong 4 years old. Ano, paano ang strategy, ma'am, no, sa pagbabalanse ng time nyo? Or ano ba sila? Breastfed ba, ma'am, yung babies? Or
10: yung panganay ko, breastfed sila hanggang mabuntis ako. So, mga 3 and a half yan. Yung ngayon, sa kambal, maaga ako nag-stop. Parang 5 months silang breastfed, then nag-mix feeding na. Nakakapagod ang dalawa.
0: Parang nararamdaman ko yung pagod ni Miss Krisha. No? Pero syempre, nung naging mom ka, syempre isang World Cup champion si Ma'am Krisha, SEA Games medalist. Pero nung naging mom ka, paano, ma'am, nabago yung perspective mo, overall perspective mo sa buhay? Pagdating dun sa career mo, sa national athlete, basta overall?
10: Siguro yung mindset ko, nabago siya. Parang less gigil sa mga bagay-bagay. And then parang mas nandun ako sa moment ngayon. Dati, more on gusto ko ganito, kailangan ganito. Ngayon, kung ano lang yung nasa harapan ko, iyan ang aatakihin natin. Parang ganyan.
0: Parang nakadagdag din ng mas naging yung maturity, if pwede nating sabihin, or something na it's beyond our control. Hindi mo na siya masyadong like pinapansin, di ba? Parang kung yes. ito yung situation, dito lang tayo mag-focus. Hindi ka na nag-iisip pa ng kung ano. Pero, syempre, yes. Ma'am, ngayon, no, sa point na to ng career mo bilang isang national athlete, ano pa, ma'am, yung nais mong marating, no? And siguro, tingin mo na magiging proud sa'yo in the future yung mga kids mo?
10: Oo. Hindi pa rin nawawala ang goal na maka-gold medal as a team. Yan ang gusto kong marating. Lahat tingin ko stepping stone lang eh. Pero, yun. Gusto ko gold medal and maging inspiration sa mga anak ko. Yan.
0: Possible kaya, Miss Krisha, another World Cup title?
10: Sana, no? Sana makakuha ulit tayo ng ganyang title. Pero ngayon kasi pwede na yan maging title na as a team.
0: Yes,
10: yung World Cup kasi ngayon, ano na siya eh, meron na siyang team event. Kaya pwede.
0: Yes, pwede. Pwedeng-pwede yan, no? Para sa ganon, muli sa pinakamataas na naman natin na maiangat, no, ang ating Philippine bowling. But of course, sa lahat ng mga achievements mo, Miss Krisha, saan ka pinaka-proud? World Cup, SEA Games, either sa lane, sa bowling lane, or, you know, in general din po?
10: In general, proud ako. Tingin ko achievement maging isang ina. More than bowling, pagiging mommy. Yes.
0: Yes, talagang lahat, no? Lahat maisa-sacrifice mo bilang isang mom. Tama, Miss Krisha?
10: Yes. Yes. Tama.
0: Yes, and of course, ma'am, dahil kakatapos lang na itong Philippine National Open, what will be next? Marami pa bang competition ang naka-schedule for 2026?
10: Meron kaming naka-line up. Pero sa end, last quarter pa siya this year. World Cup na gagawin sa Germany, I think October siya. And Asian Championships naman, November sa Qatar. Hopefully matuloy siya.
0: Yeah, so dalawang big competition again for Ma'am Krisha, no? But of course,
10: yes,
0: kung i-describe mo yung naging comeback story mo, tingin mo, Ano yung kwento na to, Ma'am Krisha?
10: Tingin ko, kaya pa pala. Yan ang comeback story. Masasabi kong walang hadlang, kaya pa. Ganyan. Yan ang maganda sa bowling. Kasi anytime pwede kang bumalik, any age, kahit kulang ka sa strength and conditioning, kaya naman. Pero mas mainam syempre kung prepared ka talaga physically.
0: Yes. Ma'am, and of course, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa'yo right now, especially moms, na kumbaga pansamantalang nawala dun sa kanilang passion, ano yung gusto nyong iwang message po sa ating lahat?
10: Sa mga mommies, tandaan nyo, hindi pa huli ang lahat. Yan. Hindi, ang pagiging nanay, hindi yan hadlang sa mga pangarap natin. Actually, nakakadagdag yan ng lakas at nakakatulong sa parang outlook natin sa buhay. Yan.
0: And of
10: Kaya,
0: course,
10: unti-unti lang at kailangan magtiwala ulit tayo sa sarili natin.
0: Yes, and ang nakakabilib dito, no, talagang kapag talaga meron kang strong support system, lahat possible, no? Pag na-feel mo yung support ng family mo, syempre, hindi kita papakawalan kung wala ka rin special message sa kids at saka sa husband mo, Ma'am Krisha.
10: Ayan. Para sa mga anak ko, nako, sana mapanood nyo to paglaki nyo. Gusto ko maging inspirasyon. Gusto ko mami ko ang inspirasyon ko, ganyan. Mami at daddy ko, yan. Sa asawa ko, salamat, naiintindihan mo ko at sinusuportahan mo ko sa passion ko. Siyempre, sa pamilya ko rin, isa rin sila sa mga nakakaintindi at sumusuporta sa akin. Sa mga angels ko, ayan, thank you kasi hindi ako makakabalik ng wala kayo.
0: Yes, again, maraming salamat and congratulations po, Ma'am Krisha Tabora Makatula. Talaga nga, excited ako na makita ka pang muli, no? Sa marami pang podium, especially sa mga international competitions. Congratulations at mabuhay po kayo, ma'am.
10: Thank you, Sports Radio and Miss Ayan.
0: Yes, thank you so much. There you have it, si Ma'am Krisha Tabora Makatula, our women's champion itong nakalipas na Philippine National Open. So isa pong inspiring story ang kanyang ibinahagi dahil galing lamang din po, no, mula sa kanyang comeback sa ating national team itong si Miss Krisha, no. Ngayon meron na siyang 3 beautiful kids, no, na talagang nagsisilbing inspirasyon sa kanya, no, para sa ganun patuloy niya pong makamit yung kanyang mga goals bilang isang world-class bowler ng Pilipinas. Samantala, checker time, it's 1:41 in the afternoon. Magbabalik pa po ang Game On.
11: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita. Hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki. Kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa Masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live

Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo.

0: Lo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
5: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Two minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito pang Sports Radio Magazine.
9: Nagulat naman ako dito.
8: Nagugulat pa
9: ma. Excited ka naman eh.
8: Siyempre, special episode itong Sports Radio Magazine natin. It's a look back as we approach itong final stage ng 2026 MPTC Tour of Luzon.
9: Yes, tamang-tama. Just a day before it will end, no, yung ating MPTC Tour of Luzon. Eh, syempre, nagse-celebrate din po ang Sports Radio ng 40th anniversary. And we all know na isa sa mga talaga nagpaningning sa Sports Radio ay ang coverage po ng mga tour, no? Iba't ibang mga pangalan yan. Marlboro Tour, Tour of Luzon, Tour ng Pilipinas, Padyak Pinoy, ano pa ba, Late Tour Pilipinas.
8: Ronda Pilipinas.
9: Ronda Pilipinas. Pero itong ating makakasama ngayon pong hapon ay very happy ako, very honored na muli makakasama natin at makakakwentuhan na talagang alam ko makukulay na kwento.
8: Yes.
9: Ang maisishare niya sa atin as far as tour coverages are concerned, especially dito sa Sports Radio. Ngayon pong hapon, masaya ako. Mentor ko to, Jess. Mga kaibigan, ano, ito yung nagturo sa akin ng marami-raming mga tungkol sa sports. So, without further ado, akin pong ipinapakilala sa inyo ang aming former station manager and known as M2 in our tour coverages. Walang iba kundi si Sir Ricky Absanto. Sir, magandang hapon.
10: Magandang hapon sa inyo, Cecil.
9: Yes.
10: Sa lahat ng mga nakikinig. Sa iyo, si Sir Cecil o Pastora. Cecil,
9: like Jess. Oo nga. Kaya lang, ba't parang hindi ako nakikita? No? Ganyan ba ako? Anyway, Sir Rick, anibersaryo natin. 40 years na po tayo as Sports Radio. Ano po bang gusto nyong sabihin, lalo na sa mga tagapakinig, taga-subaybay po natin ever since pa?
10: Talagang yung Sports Radio, maraming pinagdaanan niya, mga debacle.
9: Debacle?
10: Oh, pero siyempre, we are always on call. At alam ko hindi malalo siyang Sports Radio. Laging nandyan siya at laging magniningning at magtutuloy-tuloy hanggang sa ipagkakaloob ng Panginoon Diyos.
9: Amen, by the grace of God. Jess?
8: Yes, and syempre very excited tayo to have Sir Rick tell us the stories behind nung napakarami at napakagandang coverages ng sports radio noon for Tour of Luzon at napakarami pang cycling events. Sir Rick, can you remember yung unang-unang tour or unang-unang race na iyong na-cover?
9: Yan. Sir Rick.
10: Medyo garbage yung dating mo sa akin, Jess, pero kung ang tanong mo ilang taong ba ako?
9: First time. Na-cover ninyo ang tour. Sir, when was the first time na na-cover ninyo?
10: Ayun ako. Bali, that was about 34 years ago. Mm-hmm. Noong 1981. It was the first time also that the Tour de Pilipinas was conducted. At nag-cover ng buong mga isla from Mindanao going up to Luzon. So Mindanao, Visayas, and down to Luzon. So kaya very, very memorable yung 1981 sa akin.
9: So 1981. So sino-sino po kayo noon? Sir Rick, sino mga kasama mo? Kasi ang alam ko ikaw yung M2. And then sino pa po yung iba? Yung sa M1 and then M3. Ganun ba yon?
10: Ako, sa si Earl the Pearl sa Pilino, talagang walang kupa siya. M1, pagkatapos sa M2 ako, pagkatapos isang taga Bureau of Broadcast na ang pangalan, hindi ko na masyadong ma-recall.
9: Tagal kasi, na kasi. Tagal na.
10: Oo, matagal na. Umiral na yung pagka-unyari ko.
9: Okay. So, tatlong sasakyan kayo. Tatlong sasakyan kayo nun, sir.
10: Oo, talagang tatlong sasakyan kami. Mm-hmm. At saka very exciting doon kasi wala namang paraan katulad ngayon na napaka-moderno ng komunikasyon. Kami mga mobile units, it's a very difficult situation from among the three of us kasi kaming tatlo, hindi kami magkasundo-sundo. Wala kaming communication. Much more, did we communicate with our listeners kasi radyo lang yung aming broadcast at hindi namin alam kung talagang naririnig kami ng publiko kasi there is no other way na makuha dito sa Manila, especially yung aming coverage down in Mindanao and down in
9: Visayas.
10: The Visayas. Kasi siyempre, katulad yan, ang main hub natin ng broadcast ang sports radio. Alam niya naman, hindi niya nakukuha din ng live yung coverage. At least ngayon, meron tayong internet, meron tayong mga modernong paraan sa komunikasyon na nagagawa niyo ng paraan. Pero noon, talagang kailangan, merong isang tinatawag kaming Astro Mobile.
9: Yeah.
10: Yung aakyat sa pinakamataas na tuktok ng bundok na available.
9: Tapos?
10: Pagkatapos, magkakabit sila doon ng antena para ma-pick up lang yung signal namin na nandun sa mga mobile units namin. At saka talagang napaka-exciting dahil ang tour noon, hindi talaga konkreto ang mga kalsada. At saka hindi pa air-conditioned yung mga sasakyan. Kaya kung ano ang mga puti, kung ano yung alikabok na naglalaro sa katawan ng mga siklista, naglalaro din siya ang mga hubog ng aming pangangatawan sa loob ng mobile unit. Kaya sama-sama kami. Talagang all for one, one for all yung aming family. We call it the race community.
9: Race
10: isang pamilya na tumatakbo sa loob ng mahaba ang mga races noon. Umabot kami ng 24 laps. Imagine that.
9: Wow, 24 laps? 24 ang haba.
10: 24 ang pinakamahaba. The Tour ng Pilipinas.
9: Pero Sir Rick, during those times, mga experiences mo when it comes to the cyclist naman. Yan kasi nakikita ko noon nakasabay si Earl the Pearl sa Pilino M1, talagang nandoon siya sa likuran ng lead pack o lead rider. Tapos ikaw naman as M2 dito ka sa chaser at winawalis mo, di ba, yung pagitan o layo ng bawat isa. So, noong araw, pwede yon. Para nag-iba na po ngayon, hindi na nila inaalaw. So, nakikipag-usap pa kayo sa mga riders noon, di ba? Tinatanong nyo, ano problema mo? Ano? Di ba? Parang ganun.
10: Nakakatuwa talaga yung experience nun, lalo na yung mode of communication, kasi yung radio, di ba?
9: Yes.
10: Ngayon, cellphone ang gamitin nyo, walang ano eh, parang walang pagkakaiba utilizing a cellphone at saka yung nandiyan kasi studio kasi walang effect. Samantalang dati, alam mo na nasa field kasi pagka binitawan mo yung microphone ng radio, nag-i-squelch siya. Kaya, yes. Cecilia and Jessa, magandang hapon sa inyo. Diba, ganun. Magandang hapon po, Mr. Rick. M2, come in, M2. Ano-anong salamat, Jess at Cecilia. Dito kami ngayon sa may bahagi ng ganyang-ganong lugar, 110 kilometers going to the field. Tapos biglang, wala na yung signal.
9: Oh.
10: Tapos lubak-lubak, walang konkretong daanan, bibihira yung mga konkretong daanan, lalo na sa mga probinsya.
9: Yes, yes.
10: Kaya yung kinocover namin, talagang very exciting. There was one instance, halimbawa, na pati yung mga cycling escort, yung mga motorcycle escorts, mas naa-aksidente pa sila kaysa sa mga siklista kasi mahirap silang umiwas sa mga lubak. Kaya marami sa kanila na sisira pagka sa bilis nila para habulin yung mga siklista, nalulubak sila out of the sudden pagkatapos hindi na nakakaahon yung mga... Kaya tawag namin sa kanila motor circo
9: Motor circo? Sabi dito, sir, sabi ni Gani, yun daw nasa M3 noong araw ay yung dating station manager ng Palawan, si Roger Lagasca. Tama ba yon?
10: Bandang huli na yun sila Roger Lagasca . Kasi mga paga 1990s na yan. Pero I recall kasi na isang taga Bureau of Broadcast, matatandaan mo naman kayo, Cecil, galing kayo sa dalawang division natin ng di ba?
9: Yes.
10: Kami, National Media Production Center, kayo sa Under Bureau of Broadcast.
9: Ang alam ko siya nung Bar Samson was part of the coverage crew, di ba? Bar Samson, Bal Domingo. Sino pa ba? Yun yung mga alam ko Ed Badwa ata naging part pa rin di ba, Sir Rick?
10: Parang hindi pa rin Meron
9: hindi pa rin?
10: Isang
9: Anyway.
10: Parang ang una noon ay si Rudy Samatra ang pangalan niya.
9: Mm-hmm. Ay, parang hindi ko kilala, sir. Oo nga.
10: Hindi mo makikilala.
9: Hindi ko naabutan.
10: Si Bali, 1981 pa yun .
9: Anyway,
10: ang isang formula ni Earl Sapilino na naman ako, na dapat alam din ngayon. Kasi ngayon, itong 2026 Tour of Luzon, wala akong nakitang wala akong... Hindi nagpalpitate yung puso ko.
9: Hindi ka na-touch? Hindi ka na...
10: Actually, nanghihinayang ako kasi yung mga new generations, outside of the fact na new generation na ang audience na natin, listeners, dati kasi wala pa yung masyadong TV. Hindi pa masyadong sikat ang TV. Kaya
9: radyo talaga.
10: Ang ating mga parokyano nun sa radyo, tawag namin mga Caraval listeners.
9: Caraval.
10: Yung mga may hawak lang na transistor
9: yes.
10: Nasa bukid, tapos nakikinig sila ng radyo. Pagka alam nilang dadaan na yung entourage doon sa lugar nila, doon pa sila sa tabing kalsada, aantayin nila talaga. Pero talagang ang mga spectator noon, loyal sa mga siklista.
9: Mm-hmm.
10: Kaya noon may mga silo-silusan, mayroong mga pabu-paboritismo, tapos yung mga against sa mga nauuna na dadaan doon sa kanilang lugar, yung mga ang ginagamit mo ng mga tao para ma-distract yung nakakainisan nilang nasa lead pa yung binubuhos nilang tubig mainit ganyan.
9: Ay,
10: kaya magsasahod lang sila sa yung mga foul play na mga basher mga galing sa kanal, yun na ibubuhos nila.
9: Ay, grabe
10: sa mga siklista. At sila yan, sila Renato Dolosa, madalas na biktima yan ng mga
9: si
10: binubuhos na pinagbabara ng dinikdik na sili.
9: Nako, mahirap pala nung araw.
10: Talagang yung panatiko yung mga...
9: Pero...
10: Mga loyalista yung mga fans ng mga siklista noon.
9: Pero just itanong din natin kay Brother Rick o kay Sir Rick, ano yung mga lugar na talagang napakainit?
8: Tumatak. Yes.
9: O tumatak sa puso mo na napakainit ng napakainit ng response sa inyo as a radio coverer. Oo, yes. Opo. Sino yung mga talagang nagpakita ng pagmamahal sa inyo, sir? Na mga lugar, areas, mga probinsya?
10: Ay, naku, marami, marami. Si Sir Cesta Pastora, Cecil. Kasi magugulat ka na lang. Especially kami, ano naman kami, secondary lang. Ang talagang priority, katulad ng filosofiya ng Union Cyclist International, ang pinakabida ay mga siklista. Number one sila. Kasi sa amin, magugulat ka na lang kasi bukas yung bintana namin, tapos bigla na lang merong sasakul sa mukha mo na yung kamote, nilagang kamote ba yan? O kaya yung mga
9: Saba.
10: Manok na yung manok na pinritong manok kasi gusto ng listener na pabaunan kayo eh dahil sa bilis ng takbo ninyo, siyempre sumasalubong sa yung hita ng manok, hindi bali siya na kung hita ng tao, pero hita naman, no? Nagre-report ka, saka pala, pastor, sisi, nandito ngayon, aray ko, tinamaan ako ng isang hita ng manok, mga kaibigan, Tordesilla, meron namang, meron tarjeta pa, M2, pagpasensya mo na itong Tordesilla namin, from the Kimlap family, ha? Maraming salamat, ha? Pakibati mo na lang si Jess, okay, may shout out pa, dun sa ano, pero, madalas mangyari yan, tapos yung mga listeners, meron silang mga placard na hawak-hawak.
9: Mm-hmm.
10: Ang isang diskarte ni Earl sa Pilino na mga kinikwento ko na dapat ay na-apply ngayon. Kasi yung pagitan ng mga mobile unit namin, limitado kasi, restricted kasi ng distance yung kaya ng radio communication eh.
9: Mm-hmm.
10: Halimbawa, kaya lang na radio communication na distance of within 1 kilometer, eh kailangan ma-determine mo kung anong distance ng lead tack sa second tack.
9: Mm-hmm.
10: So ang style ni Earl the Pearl, halimbawa, hahanap siya ng isang locator,
9: apo,
10: ng isang significant marker. Halimbawa, dadaan tayo sa may San Sebastian Church.
9: Mm-hmm.
10: Sabihin niya, nandito na tayo ngayon sa tapat ng San Sebastian Church, M2, San Sebastian Church. Titingin ako ngayon sa relo ko. Titingnan ko kung anong oras yung nasa relo ko. Pagtapat ko sa San Sebastian Church, kung ilang minuto o kaya segundo mula nung sinabi niya at saka pagdaan ko, yun ang distance namin dalawa.
9: Ayun.
10: Yan lang ang bearing na para hindi ka na nagtatanong, Earl, anong layo ng lead tack dito sa second group? Anong ganyan? Wala na.
9: Mm-mm.
10: Maganda na kagad, automatic na. So, doon na namin na nadideterbin kung ano yung distansya ng lead pack to the second pack. Plus, yung formula namin na para ma-distinguish ano bang speed niyang ng iyong grupo. Sabihin niya, we are pedaling at about 35 kilometers. Bigyan mo ako ng idea about 35 kilometers speed. Iba yung narinig mo si Pastora Cecil. Ito yung 35 kilometers speed, ha? Left, right. O ano naman yung speed mo dyan sa second group? Mabagal ito. Palagay ko mga 38 kilometers per hour ito. Kasi ang pedal na yung ganito, left, right. May idea ngayon, listener.
9: Okay. Mm.
10: Kasi kahit hindi nila nakikita, napipicture nila yung pagitan ng speed and aabutan ng second group, yung first group. Kasi yung first group, left, right, tapos yung second group, left, right, parang tamad. Eh, di mix ko, eh, lalong lalayo yung distansya nila.
9: Yes.
10: So yun yung mga maliliit na mga hindi na iisip na gamitin, itong mga nasa, unfortunately, di naman talaga nakakapag-live ngayon kasi mahal ang airtime, eh, di ba?
9: Yes,
10: Jess. Pero very useful siya.
9: Yes. Jess, ikaw naman.
8: Yes. And Sir Rick, syempre, during this coverages na nakita mo na eh, yung transition from radio, full radio coverage, yung mga, paano nyo hinahandle as a group, yung mga kalsada na naiipit yung gulong ng mga riders natin? Kasi may mga nakikita kang
9: tulay.
8: Old diba? Photos na yung mga tulay e kahoy ang dinadaanan talaga ng riders.
10: Ayun ako mga Jess, alam mo, napakabihasa yung mga riders natin. Kaya nga ngayon, ang problema sa participation ng mga racers natin eh yung modernization eh. Mm-hmm. Kumbaga, yung kailangan updated ka, upgraded yung mga equipment mo.
9: Yes.
10: Hindi ka gaya dati, pantay-pantay on equal footing kayo. Kaya ang tawag sa mga bisikleta nun eh, yung mga nagrarasyon ng pandesal, mm-hmm. yung mga yung mga newspaper, delivery boy.
9: Mm-hmm.
10: Kasi noon, ang ano lang, walang mga speed selector noon eh.
9: Mm-hmm.
10: Talagang ordinary pedal lang eh.
9: Mm-hmm.
10: Isang speed lang. O kaya meron sila triple speed lang yung ano nila, pinakamoderno noon. Kaya hindi talaga nagkakalayo yung kailangan, yung natural skill
9: mm-hmm.
10: at saka yung in unison with your own equipment. Pero ang alam mo, ang problema talaga just noon, yung aksidente. Talagang kahit naman ngayon eh. Ang problema ngayon, ang kalaban natin, lalo na ngayon, eh hindi yung aksidente na road accidents kasi madalang na ngayon dahil protektado na talaga ng bagong mga ordinansa sa bicycle races ng UCI. Dati talaga ang daming problema sa lansangan eh. Yung unang-una, hindi nga talaga patagandaanan, minsan putik, minsan alikabok. Pagkatapos noon, ang isa pang problema yung takulangan sa suporta. Hindi pa uso talaga yung mga katulad ngayon na may kanya-kanyang support vehicle.
9: Mm-hmm.
10: Ang utilization ngayon ng noonang logistics jeepney. Kaya yung mga jeepney doon, isa rin sa paraan para nakakatawag ng turismo. Alam mo ba na itong ating Tour of Luzon at saka Tour of the Philippines ang isa sa pinaka-garbo at saka pinaka-kumbaga exciting race. One of the biggest at saka pinakauna na karera ng bisikleta dito sa Asia. It was started out since 1955 nagsimula 1955 at tawag nila kumbaga 1955 pagkatapos natapos ito sa taon na 1998 hanggang sa na-revive na lang dito sa taon na, mga taon natin na year 2000 sa pamamagitan nga ng mga bagong races in the likes of the Pajak Pinoy, the Tour of Pilipinas, tapos yung LBC Tour, tapos ito nung na-revive na ang Tour of Luzon na tinatakbo ngayon ng NTDL.
9: Pero, Sir Rick, no, nais natin itanong, may mga drama, di ba? Dami-daming drama lalo na
10: drama.
9: Pag hinahatid ni Earl the Pearl Sapilino yung winner, lap victor or lap winner, and then sasambot ka. Ang ganda ng mga aksyon noon. Tell us pa, ano yan eh, nakikita mo, nakabitin, no? Halos nakabitin kayo doon sa sasakyan nyo para talaga makita nyo yung nailalarawan talaga, na-i-imagine talaga ng mga listeners what's going on, pati yung ugat sa leeg, mga something, ng pawis, di ba? Ang ganda ng pagsasalarawan before.
10: Kailangan kasi, parang kumbaga in unison na eh, kumbaga nasanay na kaming dalawa ni paring Earl na alam na namin automatic pag hindi kailangan magsapawan eh, especially we are utilizing itong Motorola communication system na ang alam mo pag tumigil na report sa pamamagitan ng squelch, pero merong formula, halimbawa si Earl the Pearl Sapilino, gagamitin niyang ang style niya, bababaan niya yung pinakabuntot ng kanyang report. Halimbawa, mga kaibigan, magtas po tayo dito sa and then going back to my initial report earlier, ang namumuna po, back to you, M2. Alam mo na kagad, babalik na sa akin Earl Sapilino. Pero, ang style na tinuro pa ni paring Earl sa akin, pare kung anong nota na tapos yung report ko, yun din ang nota na sasaluhin mo. So, halimbawa, natapos ako sa do, pasigaw siya, Mawa, mag-aabot na dito yung lead pack at saka second pack natin na dito. M2, kami na M2. Sigaw ka rin na, maraming salamat, M1. Yun din ang notang susundan mo. Yeah. Hindi magaya ng M2, magtatagpo na mga kaibigan ng M1, magtatagpo ng mga kaibigan ng lead pack at saka second pack, only about 10 meters separating the two teams. M2, kami na M2. Tapos bigla kang, maraming salamat, M1. Patay,
9: patay.
10: Kaya sabi niya, pag sumigaw ako, sigaw ka rin. Pag malungkot ako, umiyak ka din. Parang ganun ang aming ano.
9: Galing, no?
10: Tsaka maraming drama.
9: Mm-hmm.
10: Kasi, halimbawa, kung matatandaan ko, si Romeo Bonso, sa isang coverage namin dyan sa Mindanao, tumigil yung tour kasi siya yung nasa lead pack. Solo leader siya.
9: Mm-hmm.
10: Eh, isang motor rider lang yung kanyang escort na uuna. Siguro mga 15 meters ahead of him. Pagkatapos bigla ba naman kamang may isang mamang nakahubad. Ha? Na matangkad. Tapos biglang hinarang si Bonso, hinawakan yung bisikleta niya.
9: Naku.
10: Tapos hinablog na ganun. Mm-hmm. Di tumigil yung mama. Tapos pinatutubos kay Romeo Bonso yung bisikleta, ay lead pack siya solo. Di, naabutan siya ng mga tao. Yung pala mama na yun, na inagaw yung bisikleta niya tapos pumunta sa tabi, eh medyo may konting
9: depression sa
10: isip. Pero ayaw bitawan yung bisikleta ni
9: Bonso. Eh, asan yung mga bantay, yung mga marshal?
10: And, dumating na nga yung mga marshal susunod. Gusto yata sana nilang bugbugin. Akala nila maton eh. Pero hindi pala. Kaya isa yun sa mga drama na tumigil sa tour. Tapos yung mga aksidente, katulad sa dyan sa may dito somewhere in Luzon, sa Naguilian. Sa Naguilian Road, pababa kami. Kaya hindi na bumababa ang karera sa Naguilian eh. Kasi may kamag-anak dyan si pareng Earl Sapilino na kasama sa race. Tapos mayroong isa na delivery ng soft drink. Alam mo naman yung ano yung tawag mo doon, Jess, yung bumper nila.
8: Yes.
10: Diba yung mga truck ng ano?
9: Mm.
10: Yung bumper nila, ano yung bakal. Tapos diretso yun eh, hindi nakabaloktot, matulis yung gilid, di ba? Eh doon nakatigil sa may kurbada sa kaliwa. Pagliko ngayon ng rider, ang bilis. Kasi pabulusok. Pagliko niya, tumama doon sa kantong-kanto ng bumper, putol, dalawang daliri.
9: Ay!
10: Tapos, sad-sad siya. Tapos ako naman, nakita ko yung isang rider na hindi ko nalang babanggitin ang pangalan kasi nagalit sa akin yung pamilya eh. Ano naman ang pabayaan ko naman. Sa Marcos Highway naman, ang bilis-bilis rin niya pababa. Tapos sumadsad siya, isang maliit na pebble lang, isang maliit na bato. Nasagasaan niya, tapos dumiretso siya dun sa gilid ng kalsada sa Marcos Highway. Tumama siya dun sa bakal. Sumadsad siya about 10 meters. Alam mo, actually, nakita ko siya, sabi ko, parang patay. Sabi, Diyos ko, yung matabil yung dila ko sa tindi ng nervyos ko, parang ang binitawan ko salita, parang, Diyos ko, parang ano,
9: patay.
10: Lumabas yung naturalism, parang patay siya ganyan. Alam mo, nagalit sa akin yung ano, mga nakikinig. Tsaka yung nanay, sabi nung nanay, mukhang mas nauna pa akong mamatay doon sa report mo kaysa doon sa anak ko. Pero with all honesty, talagang ano siya, on the spot, patay. Kaya lang na-revive kasi ang maganda daw, sabi ng Baguio General Hospital, itong mga athletes natin, malalaki ang puso nila. Kaya madali siyang
9: na-revive.
10: Oh, na-resuscitate.
9: At nabuhay naman.
10: Oo. Nabuhay siya.
9: Nabuhay.
10: Alam mo yan yung isa sa mga
9: aral,
10: magkakapatid ng mga siklista. Pero isang nakadagdag sa amin sa coverage namin, alam ko si Judith, naranasan din ito eh, si Sister Judith. After the race, nagawa kami ng telepono, nandiyan niya ng telepono, alam niyo yun, di ba?
9: Yes, yes, the finish line.
10: Na unang-una, pag sa starting line, kailangan ako as M2, magsisecure ako ng telephone line sa PLDT. Eh, hindi kagaya ngayon na magre-reserve ka, hindi eh. Kailangan ito, ngayon magre-reserve ka, bukas kakabit nila yung linya, tapos umaga, maglo-long distance ako sa Maynila.
9: Mm-hmm.
10: Eh, alam mo naman ng gobyerno, ang stasyon natin, Sister Pastora, walang budget. Mm-hmm. Eh, laging collect call. Tapos magdadial pa yung PLDT. Sports radio.
9: Yes, tama.
10: Tapos busy. Kasi, hindi, wala pa yung ano eh. Kaya ngayon, swerte tayo kasi meron tayong messenger, tapos meron tayong direct na linya, ang dami natin magagamit na communication ano na paraan, yes, na walang bayad. Pero doon, magbabayad ka muna. Pagkatapos, mag-i-standby ako doon sa starting line. Pagka putok na ang baril, magre-report ako. There go the riders, ladies and gentlemen, after ano, the count of 3, 2, 1, there they go, the riders. Alisa sila. Hanggang sa meron ka masasagap yung M1. Pag sinabi ng M1, M2, back to you, M2. Minsan, nag-chop-chop. M2, back to you. Bago maghiwala yung dalawang mobil, kakalas naman ako sa Maynila. Tapos, hahabol kami. Imagine mo yun, hahabulin namin.
9: Sino bang navigator mo nun? Sinong navigator mo?
10: Ang navigator ko nun si ano eh, Giorgio Duque, yung yumaon nating ano eh.
9: Kumpare.
10: Yumaon nating kumpare.
9: Oo, si Giorgio.
10: And si Danny.
9: Danny Engelan naman kay Earl. Kay Earl.
10: Oo. Hindi mo, hahabulin ko si paring Earl. Ang problema, para mahabol ko siya, kailangan hawiin ko yung iniwan niyang traffic. Kasi siyempre, hinawi yung daan para sa mga siklista. Paglampas nila, balik sa normal yung traffic.
8: Yes.
10: Eh di ang dami sasakyan na iniwan niya, nagkabuhol-buhol. Ako naman mamumurdema ngayon. Kaya minsan nakabundol kami ni ano eh. Ni
9: Jojo.
10: Paring Jojo ng isang bata na nagbibisikleta. Kaya yun, pero, mga aksidente na hindi natin naiwasan.
9: Pero si Rick, ang ginagawa dati kasi yung M3, yung finish line, nauuna.
10: Masarap ang buhay.
9: Nauuna yan. Kunari bukas, sa ano kayo, mauuna na siya ron. Siya na yung mag-aayos nung dapat ayusin. Yung mga linya na kakailanganin.
10: Sa finish line.
9: Siya na rin ang bahala naman sa tutuluyan. Siya na rin ang maghahanap no, kung saan tutuloy yung entourage pagdating doon. So, ganin yung style nung araw. So, laging nasa advance party ang M3.
10: Advance party siya.
9: Oo. Yung finish.
10: Actually, wala siyang makikitang karera, Jess.
9: Wala.
10: Makikita lang. Makikita lang niya sa finish line.
9: Mm-hmm.
10: Pero, pagdating namin sa finish line, ang problema namin, noon ha, mga after, bago dumating ng 1990s, yung resulta, mag-aantay kami hanggang alas 6 ng gabi kasi ginagamit na printer nun yung stencil, yung in-rotate pang ikatang.
8: Yes.
10: Tapos isa-isang kopya, lumalabas na typewriting. Pagawan pa kasi yung mga taga-dyaryo.
9: Mm.
10: Yung mga taga-dyaryo nakikipag-unahan kasi magsasarado sila ng maaga eh.
9: Sposidyo,
10: mauna na kami, magsasarado, maawa ka naman sa amin. O sige. Yun ang isa sa mga problema. Kaya kami, gabi na para makita namin yung. At saka alam mo, Jess, yung mga siklista noon, may baon niyang tanchan. Tanchan, di kagaya ngayon, meron silang GPS. Dati may tanchan lang yan. Pagdating sa may finish line, babato sa finish line yung tanchan nila para alam nila kung sino yung nauna. Ang problema, pagka group finish, lahat-lahat sila.
9: May tanchan.
10: Sabay-sabay na nag-itchan ng tanchan kung ano yung number nila.
9: Yun ang mahirap.
10: Hindi naman literal tansyan. Minsan, iba ako. Basta kung nilalagay nila may number sila, ibabato nila sa finish line. Kaya,
9: pero,
10: yun ang isa sa mga dagdag na excitement. At dati, eto, Walang hotel. Walang hotel. Oo. Ang organizer, binibigyan ko lang kami, bawat isa sa amin, pati mga budget. Riders, ng folding bed.
9: Folding bed.
10: Oo, folding bed. Yung plastic na folding bed. Kaya pagkatapos na, ano, punta ka sa eskwelahan, lahat kami natutulog. Ang nag-hotel lang yung mga organizer, yung mga opisyal, sila Somalde, yung sila, yung mga opisyal na naka-hotel, maliliit na hotel lang sa mga probinsya.
9: Yes.
10: Kaya kami, tanong mo kay Darling, ang dudong namin, minsan sa ilalim kami ng flagpole, eh nasa ilalim kami ng wagayway ng bandera.
9: Oh.
10: Yun lang aming pinakabubog.
9: Pero
10: nakakatuwa din, kasi maski na nung nauso na yung aircon, no? Tapos na-improve na yung sasakyan natin sa bureau, hindi namin ginagamit yung aircon bilang pakikasama sa mga cyclists. Kasi kung ano yung ginadanas na ng alikabok na dadaanan, dapat maranasan din namin. Plus the fact na bumibili kami ng saging, extra saging, prutas, kasi ugali namin pag may naiiwan sa huli ng mga siklista,
9: binabato.
10: Yung tour kasi na yan, ang excitement lang dyan sa mga nauna, especially ngayon, ang mga may prices, hanggang number 20 lang, or 20 among the finishers, di ba? All the rest, wala na. Dati may survivor's prize pa . Lahat sila, yung mga
9: makatapos. I think meron din ngayon. Meron din yata, sir.
10: Wala na yan.
9: Anyway, anong ginagawa nyo sa saging?
10: Yung mga maiiwag, aabutan namin ng saging o kaya suman. Kasi hindi na sila nagpupulsige. Basta makatapos na lang sila sa karera.
9: Finisher.
10: Ang ginagawa namin doon, Pastora at Jess, sa umpisa ng karera, ang maximum number kasi ng mga riders na na-qualify noon para sa final competition, up to a maximum of 80. 80 lang para manageable. Ngayon, yung 80 na yan, 80 yung mga riders na yan. Oo, yung mga riders na yan. Wala yan support vehicle, by team, 6-6. Diba? So, kapag ka na hindi na kompleto yung team, wala nang gana kasi up to the third rider. Complete the team performance, di ba? So, yung iba talagang wala nang gana o talagang give up na yung team, pero nakakayaran na
9: gigive
10: up sila at tutuloy nila yung karera. Pero maraming sumisikat dyan kasi merong isang siklista na sumali dyan na putol ang braso, isang kamay lang. Pero kaya niyang pumidal ng mabilis at saka talagang kahit na paano maniobra, kaya niya.
9: Alam sumikat
10: mo, napasikat ng Scots Radio yun . Tapos nagkaroon siya ng sariling bahay, nagkaroon siya ng mga kasangkapan, napag-aralan niya ng anak niya. Kasi sa pakikinig din sa ating hintila, nagdo-donate ng mga tao na tutontribute para sa kanya. Hanggang bandang huli, alam mo, nakapagpagawa siya ng bahay, tapos yung mga sangkapan niya, nakuha niya mula sa cycling. Meron naman, isang siklista namatayan ng anak niya. Eh, kung kailan pa matatapos na yung karera, pagkatapos, 2 days na lang to go, matatapos na, kailangan i-maintain niya yung kanyang position, eh hindi siya makakadalo sa living ng anak niya. Pero may option siya, give up mo ba? O tutuloy mo itong karera? Sabi niya, total, nandito dito na ako.
9: Ituloy na.
10: Tinuloy niya yung karera niya.
9: Yun ang mga drama.
10: Yun ang mga drama na minsan napakaya.
9: Pero sir, paano kung during the race, tuloy-tuloy, naiihi ka? O may iba ka nararamdaman? Ano ginagawa niyo?
10: Iba yung pagka-uu-u, talagang titigil sila. Pero pagka-jingle lang, kayang-kaya ng mga siklista yan, bigla lang siya tatanggalin na ganyan, mataas yung hita
9: ng isa. Hindi, kayo na nagko-cover.
10: Ah, kami?
9: Oo.
10: Ah, meron kaming rule. Meron kaming, ano dyan, adapted rule. Driver, ako, di ba? Tapos, dalawang technician, apat kami. Kailangan, tatlo magreklamo na ihina bago tumigil yung sasakyan.
9: Ano ba yan?
10: Pero pagka hindi,
9: bote.
10: Pwede. Bawa, dalawa lang sila. Pigilin mo muna. Kasi pag bote, alam ni Diyos yan, aapaw eh. Hindi pwede, hindi kakasya sa bote.
9: Ganun ba yun?
10: Pero pag, pag pupo, iiwanan ka na, iiwanan namin.
9: Iwanan nyo.
10: Pag natapos yung race, babalikan namin. Pero, kung malayo, magbubus ka, habulin mo kami sa finish line.
9: Naku, hindi talaga ako pwede dyan. Lagi ako maiiwanan. Anyway. Oo nga, ang sarap ng kwento, no? Pero, yes. Of course, ano tayo, no? Since naniniwala tayo na isa sa talaga nagpaningning sir sa sports radio ay ang Tour of Luzon o Tour of the Philippines. Talagang dyan tayo nakilala. Hanggang ngayon, hinahanap tayo eh, di ba? Sa mga... Opo. Ano po, sir, ang mensahe ninyo sa mga... Dahil apat na dekada, no? At bahagi ka nito as a former station manager. Sabi mo nga dun sa iyong greetings eh, ilan? Apat na Asian Games? Ilang Southeast Asian Games? Di ba? Anong message mo, sir, sa mga... listeners natin na talagang kilalang kilala pa si M2 Ricky Yap Santos, sinahanap pa rin hanggang ngayon. Di ba? Sir, ano message mo sa kanila?
10: Ang tinatawagan ko talaga yung mga organizer. Alagaan niyo yung mga racers kasi kahit na gano'ng kalaki yung premium tatanggapin nila, marami sa kanila kulang yun. Unang-una, nangungutang sila para sa training nila.
9: Opo.
10: At saka nagbabaon yung mga yan while while inside the competition. At saka ngayon, mabuti naman ngayon na nakutil na sila. Dati wala eh, kanya-kanya. Imagine mo, lahat kami, 80 yung mga siklista, tapos kaming mga entourage, may mga jeepney support vehicle, logistic, tapos lahat kami matutulog sa eskwelahan. Imaginein mo, alam mo ba kung ikaw, malapit kayo sa public school, Pastora, saka Jess, ilang CR meron ng mga public school? Bire mo yun, 100 tao, mag-aagawan kayo sa umaga o kaya buong magdaman pagka bago magkinabukasan para gamitin yung CR. Pero sa mga siklista, sa mga manonood naman, kailangan, wala nang nagbubuhos ngayon eh sa kalsada. Hindi na puso yung nagbubuhos sa mga siklista. Alam mo, life support din yan eh para sa mga siklista. Yung nag-aabot
9: ka ng
10: sa kanila. Sobrang init
9: ngayon. Ibang init grabe. Ngayon. Hindi ka lalabas.
10: Kaya sabi ko, parusa to sa mga siklista. Ang cyclist, outside of the fact na hilig nila yan, karamihan din dyan sa mga ano, maasa sila na makikilala sila dyan. Kaya baka makatsyento sila ng konting, makakatipak sila ng konti kung swerte hindi sila sa competition. Ang magtataka ka, bakit pare-pareho naman silang mabilis magtidal? Pare-pareho naman sila sabay-sabay magtitidal from start to finish. Bakit may naiiwan? Bakit may mas mabilis? Bakit may mas mabagal? Yun nga ang problema. Strategy. Kasi because of the equipment, doon tayo nagkakatalo. Yung iba talagang upgraded yung equipment nila. Kaya minsan ko sa kanila talaga, para sa mga sponsor, lalo na sa mga sponsors, kung talaga mag-i-sponsor kayo, huwag nyo isipin yung sisikat yung pangalan ninyo just because nag-support kayo sa mga siklista. Pero kalingain nyo yung mga alagaan yung riders.
9: Tama.
10: Kasi hindi naman mga pet yan eh. Tao din mo yan na talagang kailangan nila yung support. Hindi lamang basta nag-google kayo ng salapi para sa kanila. Nasa ano din nila yan.
9: Yes.
10: Kumbaga paano yung kanilang pamumuhay sa loob ng bisikleta nila sa karera.
8: Yes.
10: Salamat sa inyong invitation sa
8: Yes. Sir Rick, actually may habol lang ng konti si Coach Alan Gregorio of Signal TV na nangangamusta as he was also part of this Tour of Luzon, I believe.
10: Ang tayo ng mama na yan.
9: Kumusta daw?
10: Ako, saludo ko dalawang kamay dyan. Kung mayaangat ko lang yung dalawang pa ako, isasaludo mo pa rin dyan. So, sir, maraming salamat sa iyo.
9: Thank you.
10: Malat sa pool kasi talagang supporter natin yan sa Sports Radio, si Sir Cecil.
9: Yes.
10: At alam mo yung si Coach Gregorio, sa China, sinerba ko niyan. Sinerba ko niyan kasi naiwan ako sa Guangzhou, sa isang event sa China, sa Guangzhou, na wala akong sasakyan pa uwi na
9: pabalik ng hotel.
10: Ng community, Asian Games community. Tapos wala akong masakyan. Ayaw akong pasakay ni coach.
9: Ano bang gitin?
10: Isang coach sa basketball. Coach, ayang kas mo naman ako dyan sa bus mo. Sa bus. Sa hotel na ayaw ko iyang kas. Kasi
9: bawal
10: meron daw silang meron daw silang pupuntahan na dinner. Hindi man ako makikidinner. Antayin ko lang kayo dun sa bus para hanggang pagbalik natin sa hotel. Ayaw. Aba, ang ginawa ni Coach Gregorio, antayin mo, Sir Rick, yung isang bus para sa akin team yan. Pag-uwi, ikaw lang pasayero.
9: Hindi makalimutan ni Sir Rick yun,
10: sa China.
9: Talaga naman. Pag ganong mga pagkakataon, hindi makakalimutan talaga yung mga mababait.
10: Pinaglabay. Bakit ayaw mo, Coach, na ipadala to sa, pabalik to sa hotel, nakikiusap naman sa'yo, tsaka aangkas lang naman dyan sa service bus.
9: Para naman kasing dalawa, no? Isang mo nga lang. Pilipino ka pa, di ba? Okay. Anyway,
10: salamat ka mo, ha? Salamat.
9: Opo. Sir, maraming salamat po. Thank you, sir. And bahagi ka nito. Tsaka shoutout, alam nyo yung napapakinggan yung documentary natin sa anniversary. Si Sir Rick po nagsulat ng script.
8: Yes.
9: Kaya buhay na buhay yung mga salita.
8: Yung mga words, napakalupit.
9: Malalim. Yung documentary. Si Sir Rick po nagsulat ng script noon. Kung mapapakinggan ninyo. Siya yun.
10: Documentary?
9: Oo. Di ba yung documentary pa na matagal na natin ginawa? Di ba? Ipinroduce natin yun. Sir. Maraming salamat po. Bahagi kayo ng Sports Radio. Hindi namin kayo makakalimutan, lalo na po pag Tour of Luzon.
8: Yes.
9: Nami-miss namin si M2. Ayan, si M2 and syempre Asian Games, Southeast Asian Games, Olympics. And syempre mga boxing, athletics, swimming, coverages, dyan talaga ang strength ni Mr. Rick Yap Santos. Maraming salamat po.
10: Pasensya na kayo, baka
9: hindi,
10: may mga pagkukulang ako.
9: Hindi, and of course, si Brother Rick. Ngayon, kaya Brother Rick, siya po ay Associate Pastor ng Yahweh the Giver Christian Fellowship. Yan. Kaya,
10: God bless you.
9: God bless everyone. God bless you, sir. Maraming salamat po. Thank God. Malakas
10: mabuhay
9: na malakas ka pa.
10: Radio.
9: Yes, thank you.
10: Mabuhay kayo. God bless you all.
9: Salamat,
10: mabuhay,
9: sir.
10: Sports Radio. Nayunin.
9: Thank you. That was Ricky Up Santos.
8: Ating special guest for today, M2.
9: Yes.
8: Sa Tour Pilipinas, Ronda Pilipinas, at napakarami pang naging races na kinover at sinamahan nyo ang Sports Radio.
9: That's right. Naku, Jess, ito, ano rin natin to, bigyan natin ng daan, yung pong special feature natin sa MPTC Tour of Luzon, and we will be giving you ito pong Podium Girls.
8: Sino kaya to?
9: Aba, ito mga Podium Girls. Panoorin po natin.
8: Makakasama natin sila in a while pagkatapos ng ilang paalala.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas lumalabas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Alagaan ang inyong gadgets para sa kaligtasan ng lahat. Sa pag-charge ng cellphone, gumamit ng tamang charger at huwag takpan o iwan sa mainit na lugar. Huwag hayaang umabot sa 100% ang charge, 80% ang mas mainam. Ang sobrang pag-charge ay nagpapainit at nagpapabilis ng pagkasira ng baterya. Huwag din ilagay ang cellphone sa ilalim ng unan habang natutulog. Maaaring magdulot ito ng sobrang init at magresulta sa sunog. Kapag gumagamit naman ng laptop, ilagay ito sa patag, matigas at maaliwalas na lugar, hindi sa kama o hita. Iwasan ang sobrang paggamit at huwag mag-charge magdamag. Tamang paggamit ng gadgets, iwas disgrasya, ligtas ang pamilya.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: dito sa Kahawalan City. Ngayon sila ang Sports Radio 918 AM.
1: Precise 2026 sa Sports Radio 918.
2: Maraming salamat, Dennis Silanga, mula po sa Bacolod City for the National Prisaha Games 2026. Akala ko, kakantahin na ni Dennis yung Totoy Bibo eh. Sunod-sunod eh. Di ba yung mga sinap? Pasa doble boogie rumba. Di ba yun yung lyrics nung ano? Totoy Bibo. So, as of 4:52 ng hapon, ngayong araw, sa Youth Division, nangunguna ang Central Visayas pero matindi ang laban niya against Western Visayas. Isang gintong medalya lang po naghihiwalay dun sa dalawang regions. Ang Central Visayas, Region 7 po yan, nakaka-48 gold medals na sila. Ang Western Visayas, Region 6, ay meron ng 47 gold medals. Uy! And last 2 days, with only 1 gold difference, naku, matinding laban to between the 2 Visayas regions. Pumapangatlo sa youth division to, ha? 37 gold medals ang Bicol Region, Region 5. At medyo distant fourth na etong Central Luzon with 16 gold medals. And then Cordillera Administrative Region completing the top 5 with 13 gold medals. That is in the youth division. Sa senior division, ito mas malaki yung agwat ng Central Visayas kumpara sa Western Visayas. Okay? So Region 7, 42 gold medals sa senior division. Ang Region 6, merong 27 gold medals. Region 4A, Calabarzon, ang pumapangatlo sa senior division with 20 gold medals. Meron namang 11 ang Region 12, Osok Sargen, last year. Kung di ko nagkakamali, sila yung sa senior, sila may pinakamaraming itong medali. And then, also in double-digit gold medal tally, ang Negros Island Region with 10 gold medals dito sa senior division ng National Prisaha Games 2026. So, 22 sporting events po ang kasama dito sa program na to. Bukod pa dyan, meron pa silang mga ano eh. Meron pa silang singing contest, merong oratorical contest, meron ding tawag dito, meron din tong mutya ng prisaa. Ayan. So, yan yung bukod dun sa mga sporting events, merong pang mga cultural events na tinatawag sa program ng National Prisaha Games 2026. San kaya gagawin yung ano, yung 2027 na to? Usually ano yan eh, ina-announce yan madalas bago pa magsimula ano yung palaro. So ewan ko kung totoo. Sige, i-confirm nga natin. Ay hindi, oo, tama. Zamboanga City will host the 2027 National Prisaha Games sa Zamboanga City next year. If I'm not mistaken, hindi. 2019 pala, supposedly dapat Zamboanga pero ginawa nilang Davao. Naalala ko kung saan yung Prisaha before the Bico, yung before yung Legazpi kung nag-Zamboanga din sila. But anyway, Zamboanga City po ang magiging host ng 2027 National Prisaha Games. 4 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Diyan po magtatapos ang ating programa ngayong araw ng Martes. Tamang-tama kasi tatakbo pa ako eh. Magra-running era pa ako. Tama-tama to, wala nang araw. Okay na. Up next, Sports 918. Kasama po si Ria Revelo until 8 o'clock in the evening. Tomorrow po ulit, mga alas 5:20. Post game dito sa inyong Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kung ano mas nakakatakot sa baha?
2: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Headlines ngayon.
10: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock in the evening. The second batch of Filipinos manning the hantavirus-stricken MV Hondius arrived in the Netherlands to start their quarantine before their eventual return to the Philippines. The 17 crew members, along with other foreign passengers, were part of the latest evacuation flights arranged by the Netherlands from Tenerife in Spain's Canary Islands. The Philippine Embassy in The Hague is in close contact with Dutch authorities and the Migrant Workers Office in Berlin on arrangements for the eventual repatriation of the 38 Filipino crew members to the Philippines. The embassy said all crew members underwent medical tests upon arrival before proceeding to designated local facilities for their quarantine. In news abroad, Venezuela says an oil spill that originated in Trinidad and Tobago had caused serious environmental damage along the coastlines of at least two of its states and in a Gulf area near the Caribbean nation. The extent of the spill was disputed by the government of Trinidad and Tobago, which said only 10 barrels were spilled and it was contained the same day it was detected on May 1. Venezuela's foreign ministry said late initial assessments found severe risks to ecosystems in the state of Sucre and Delta Amacuro and in the Gulf of Paria. It also said the spill poses a threat to mangroves, wetlands, and the environmental balance of the region. That is our top of the hour news. It is now 6:01 in the evening.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
4: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National PRISAA Games 2026. PRISAA 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. PRISAA 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. PRISAA 2026, dito sa Sports Radio 918.
14: PSC Hour.
0: Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
14: PSC Hour.
0: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
14: PSC Hour.
0: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
14: PSC Hour.
0: Kaya
12: kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
14: BSC Hour.
12: Sa Sports Radio 918.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
25: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
26: Mahal ang gamot.
25: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
27: Mr. President, pwede pa yakap.
25: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
28: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
29: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
25: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
29: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
1: sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, Sports from 918. Preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
5: Kanilang strengths and assets.
2: Pag-uusapan yan.
5: Kasama si Ria Arevalo.
2: Let's go team!
5: Sports 918.
6: 12 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa ating pilang DZSR Sports Radio 918 para sa programang Sports 918. Magandang gabi po. Ako po si Ria Arevalo at hanggang mamaya tayong alas 8 ng gabi, maghahatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Ngayon po ay araw na Martes, May 12, 2026. So, tayo po ay maghahatid ng mga developments sa larangan ng sports at napapakinggan tayo sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo sa mga naka-tune in sa pamamagitan ng ating PBS Receiver app. Kung wala pa kayo, mag-download na sa inyong mga gadgets, sa inyong mga cellphones ng ating PBS Receiver app. So, hanapin nyo lang yan sa Play Store or sa App Store. Para po, pag na-download ninyo, pwede nyo nang pakinggan yung ating mga programa dito sa Sports Radio. So, bukod dyan, meron din tayo Facebook. Pwede nyo pong mapanood ang ating mga programs through our Facebook Live. Hanapin lamang facebook.com/DZSRSportsRadio918 para po sa mga live broadcast natin and syempre pa yung mga balita na aming pong binabahagi sa ating social media account. So aside from Facebook, meron din tayong X account, x.com/sportsradio918. Yan po yung mga paraan para maging connected kayo dito sa ating himpilan. So, ngayong gabi, maghatid tayo mga balita sa nagaganap na National Prisa Games 2026. Mamaya po, tatanggapin natin pag-uulat ni Dennis Hilanga mula sa Bacolod City para alamin ang pinakahuling developments sa nagaganap nga po na Prisa National Games. And abangan din ninyo yung magiging pag-uulat ni Miss Judith Caringal para po sa naging aksyon ng MPTC Tour of Luzon. So, natapos na yung penultimate stage 13 ng Tour of Luzon, ITT, Individual General, or Individual Time Trial. Okay, Individual Time Trial, yung naging labanan sa Pangasinan. So, after today's stage, nako, exciting, huling stage ng pakarera, ang stage 14 mula Pangasinan hanggang Baguio City. I think mga 178 kilometers yung magiging distansya po ng final stage nitong Tour of Luzon. Nako, kaya bang hawakan ni Nikita Shulchenko yung kanyang lead going into the last stage, o baka meron pang makaagaw sa kanya ng corona nito pong MPTC Tour of Luzon. Okay, so mamaya ating ibabahagi din yung mga naging panayam ni Miss Judith sa mga winners natin for today. From Seoul Cycling Team ang nangibabaw dito sa stage 13 ng Tour of Luzon, si Min Kyong Ho. So, yung iba pang detalye ng naganap na MPTC Tour of Luzon, ibabahagi nga ni Miss Judith later dito sa ating programa. And Of course, yung mga balita sa ating mga national athletes, si Rose Jean Ramos, recently nakasungkit po ng medalya, no, sa weightlifting championships, Asian weightlifting championships sa India. So, in detalye, ating pong pag-uusapan mamaya and iba pang mga balita sa larangan ng palakasan. 16 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. So, ngayon ay simulan na natin ang ating mga balita. Kasalukuyan po na lumalaban ng ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Okay, si Alex Ayala. Katandem niya si Hailey Baptiste para sa doubles competition nitong Italian Open. Matapos ang kanyang singles stint, no, yung focus ni Alex ay nakatuon na ngayon dito sa kanilang doubles competition with Hailey Baptiste ng USA. So ongoing right now yung kanilang laban kontra Katerina Siniakova and Taylor Townsend. So second seed tong kalaban ng tambalang Baptiste and Ayala. Medyo mabigat ang laban na kinakaharap nila kasi dinodominate nitong sina Townsend and Siniakova. Ito pong round of 32 match kontra Alexandra Ayala and Hailey Baptiste. So, sa first set, nakuha ng tambalang Townsend and Siniakova yung 6-2 na set 1 win. So, ongoing ngayon yung second set and, naku, 30 all. Nasa ano na tayo? 7th game with Townsend and Siniakova leading sa second set, 5-1. Mukhang nangangamoy maagang pagtatapos to, ha, sa doubles action for Alex Ayala. Pero tingnan natin kung mapapahaba pa nila itong laban, no, kontra dun sa second seed pair nitong sina Townsend and Siniakova. So ito po ay round of 32 action sa doubles competition ng Italian Open. So itong ating kababayan na si Alex ay nakaharap na nitong si Alex nakaharap niya na, no, itong kanilang karibal na sina Siniakova and Townsend sa Madrid Open doubles tournament, kung saan ang katandem naman that time ni Alex ay si Zeynep Sonmez and they lost to Siniakova and Townsend sa round of 16 nung Madrid Open. So 6-1, 7-5 na pagkatalo yon dun sa naging match nina Ayala and Sonmez kontra dito nga kina Townsend and Siniakova. So let's see, kasi katulad nga na nabanggit natin kanina, 30 all, eto na formally tinapos na nina Taylor Townsend and Katerina Siniakova ang laban. So 6-2, 6-1 yung naging panalo nitong second seeded pair na sina Townsend and Siniakova. So dahil dyan, formal na natapos ang campaign ni Alex Ayala sa Italian Open. So unfortunately, again, ulitin ko lang yung score. Unfortunately, yung tambalang Ayala and Baptiste ay yumuko dito sa kamay nina Taylor Townsend and Katerina Siniakova. The score is 6-2, 6-1. Okay, so yan po yung katatapos lang ng laban na yan dito sa Italian Open. So with this development, sa pagkatalo ni na Alex and Baptiste, so tapos na yung campaign ni Alex Ayala dito nga sa Italian Open. Ang susunod naman niyang pagtutuunan ng pansin Eh, syempre, yung ilan pa sa mga parang ano to eh, build-up tournaments niya for sa nalalapit na French Open. So, yun ang pinakasariwang balita. No? Unfortunately, Baptiste and Ayala bowed out of contention dito nga sa doubles action ng Italian Open. So, for Alex Ayala, ano bang susunod na tournament ni Alex? No. Ay, May 24 pa yung French Open. Yun yung malaking tournament na inaabangan natin for Alex Ayala. And probably ilan pang mga torneo, no, para sa kanyang build-up nga para dun sa Grand Slam event later this month. So, good luck kay Alex, and inaasahan nga po na itong si Ayala ay umakyat din ng 4 notches sa kanyang WTA rankings, no, at number 38 yung projection na ma-occupy niya after her round of 32 stint sa Italian Open. Yung kanyang third round exit sa Italian Open, actually, yun yung best finish ni Alex sa isang WTA 1000 clay court tournament. So, good luck kay Alex Ayala sa mga susunod niya pang torneo dito nga po sa larangan ng tennis. Okay, 23 minutes after 6 p.m. we'll take a quick break. And sa ating pagbabalik, silipin na natin, alamin na natin ang latest sa National Presaa Games 2026. So, antabayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Bilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam mo ba na ang tarsier ay isa sa pinakamaliit na primate sa mundo? Matatagpuan sila sa buhol at kilala sa kanilang malaking mata na mas malaki pa kaysa sa kanilang utak. Dahil dito, malinaw silang nakakakita sa gabi. Kaya ring ikutin ng tarsier ang kanilang ulo ng 180 degrees sa bawat direksyon para bantayan ang paligid laban sa mga panganib. Pero kahit kahanga-hanga, sila ay sensitibo at madaling ma-stress. Kapag nabalisa, maaari silang magkasakit o mamatay. Kaya mahalaga ang pangangalaga sa kanilang tirahan. Ang tarsier ay hindi lang simbolo ng likas na yaman ng Pilipinas, isa rin itong paalala na dapat natin protektahan ang ating kalikasan.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Sports 918. Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best student-athletes sa National Presaa Games 2026. Presaa 2026. 17 rehiyon.
0: 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. PRISA 2026, mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. PRISA 2026, dito sa Sports Radio 918.
6: Nagbabalik ang Sports 918. At this point, alamin na natin ang latest sa nagaganap pong Prisaan National Games 2026. Mula sa Bacolod City, narito ang ating kasamang si Dennis Hilanga. Magandang gabi sa iyo, Dennis!
13: Yes, Ria, magandang gabi sa iyo. It's past 6 in the evening ngayong araw na ito at ongoing still ang weightlifting competition dito sa gymnasium ng SPI West Negros University, Ria. So, ito. At we have this competition, no? Senior men ng weightlifting. So, tatlong kategorya ang pinaglalaban-labanan ngayon. 50 kilograms, yung 54 kilograms and 58 kilograms. No, Ria, so, ongoing pa rin yung sa 58 kilograms, pero yung sa 50 kilograms, kaya sa 54 kilogram division, tapos na yan, no? So, sa 50 kilogram, ang nagwagi po dyan ay si Kevin Marquez ng Region 3. That's not 65 siya. And then sa clean and jerk, meron siyang 80 kilos for a total of 145 kilos. And then pumapangalawa sa kanya si John Anthony Ortil ng Region 5 with 56 kilos of snatch. And sa clean and jerk, 65. So that was a total of 121. And then third placer si Arl Alberto ng Cordillera Administrative Region. Good lift sa snatch niya. Yung best effort na doon is 48 kilos. At sa clean and jerk naman, 70 for 118 kilos in total. So, ano pa yan, Ria? Yan na yung resulta, pero mamaya yung magiging awarding pa natin. No? Sa 54 kilogram naman, no, nandiyan si Gideon Montes, Kevin Cabrera, and si Angelo Descaya. So, si Kevin Cabrera ng Region 12, yung pinaka-dominant dito sa 54 kilograms, no? Lifting 70 kilos sa snatch and...
6: Yes, Dennis?
13: And 80 sa clean and jerk for a 155 kilos in total. Samantala, sa second placer naman, dun sa 54 kilogram, ay si Angelo Descaya ng Region 5, 55 kilos sa snatch and... sa clean and jerk naman, he had 71 kilos, 126 in total. Tapos yung third placer natin ay si Gideon Montes ng CAR with 122 yung CAR for second place. Tapos yung Region 5, si Descaya, yung third placer, isang kilo lang yung pagitan area. So ito, ilang buhat na lang sa clean and jerk dito sa 58 kilograms, no? So ang mga naglalaban-laban dyan ay sina Lirenz Tindaan ng CAR, Ray Nainay ng CAR, Sherwin Lumantaw ng Region 12, Mark Jeremy Amuli ng Region 5 at dalawang taga Region 7, si John Michael Banag-Banugol at si Sander Timbal. Ito, Ria, ang nakikita nyo ngayon is lifter, no? So, tingnan natin kung magiging good lift ba ito. And it was a good lift. No, that is Jeremy Hamulin, no, ng Little Five. Okay. So, next lifter natin, abangan natin yung top. Okay.
6: Maganda pala, Dennis, no, sa Prisaa merong weightlifting competitions kasi doon sa ibang mga matataas na, 'di ba, yung ibang mga collegiate competitions wala pang weightlifting.
13: Ito na, Ria. Region 7. Region 7 second attempt sa clean and jerk 106 kilos si John Michael Balogon. Ayan, so this is his second attempt sa clean and jerk. So ayan siya, yung papasok. Medyo matangkad itong si Balogon, ano? So, ayan. Dun sa slouch, siya po ay naka-good lift ng 80. Yan yung best niya sa slouch. So, dito sa clean and jerk, he is now trying to lift this 106 kilos. So, let's see. Concentration for Balogon. Medyo nangyarapan, but he was able to lift hanggang sa kanyang shoulder ngayon. Ang goal naman is makaiangat na yan, no, with the arms so wide. Yeah, so, with that, Region 7 representative na sino ba na napatwork pa itong si John Michael Balogal after lifting that 106 kilos. Ayan. Kaya yeah, medyo, ano ah, medyo matindi ang labanan dito sa 58 kilograms, no? So, ang leading ngayon is yung si Ali Renz sa tindaan ng car with 175 kilos. Pero, duol sa start list natin, Aliya, or starting weight, kasi yung taga Region 7 din, si Sander Emmanuel Timbal. So, yun yung, kung sabihin natin, mama mo ngayon dito, 95 yung kanyang best blast of snatch, that's 120 in the first sa clean injuries. So, ayan, kasi alam natin, Aliya, pag Region 7, mga Cebuano, lifters eh. Kasi dun sa na-cover natin ng isang gabi, yung sa youth girls naman, mostly mga Central Visayas lifters yung mga nanalo dun eh. So ngayon, ganito rin. Ano?
6: Taga dyan si Elrin Ando, di ba?
13: Oh, isa dun sa mga nag-usap natin na idol daw niya si Elrin Ando eh. Pero talagang pagtesa yung karamihan sa mga lifters, Heidelin Diaz talaga yung sabihin natin. Kumbaga, pag nagpa-survey tayo na isang daang lifters, siguro mga 90 yari, Heidelin Diaz yung sasabihin.
6: Oo naman, syempre. Yun ang first gold medalist natin sa Olympics. Nakakakaba naman to, Dennis, kasi ibang angulo yung nakikita natin. Usually kasi, di ba, nasa harap tayo pag nagko-com. Ito, nasa gilid kayo. Kaya kita mo yung tuhod ba? Pag bumubuhat sila, parang nakakatakot. Baka tumupi.
13: Medyo maganda yung angle natin kasi makikita mo yung stretch ng stretch ng braso, yung expression ng mukha, tsaka yung yung pag-twist ng mga tuhod. Alam mo, nakakatakot pala pag mga ganito kasi medyo nag-extend sa likod yung kamay eh. Di ba? Medyo, pero alam naman yung mga lifters natin yan kung saan sila bibitaw or kung kaya pa nilang pwersahin yung buhat. Diba? Kasi mga nag-training naman itong mga to, matinding mga pinagdaanan din. Nakakatawa rin niya kasi ang weightlifting competition talagang naging boom dito sa presa. Kung tatanungin nga si Sir Bo Atilano, yung National Executive Director, dati parang mabibilang lang doon sa daliri yung mga sumasali sa weightlifting, pero ngayon na-spread out na yan sa buong bansa. And hindi na lang Region 9 or the Zamboanga Region, pati Cebu yung mga nagkakamit ng medal dito kasi kahit sa ibang region, nagagawa na rin nilang lagpasan yung mga maituturing nating powerhouse pagdating sa weightlifting area.
6: Oo, so ayun, no, nakakatakot, no? May mga techniques kasi yan eh para 'di ba mas maganda nilang mabuhat yung mabibigat na mga bar na yan.
13: Tama ka dyan. Ayan. So, ito na, last lifter natin. Ito yung pinakamalakas so far dito sa field na ito. Si Sander Emmanuel Timbal ng Region 7. No? So, meron na siyang 95 kilos dun sa clean and as a snatch rather. No? At yung kanyang magiging entry lift dito sa clean and jerk area is 115, ayan, officially in-announce na nung ating announcer, no? Yan yung entry niya.
6: Wow!
13: Yan, Sander Emmanuel Timbal. Kaya, pakita lang din natin sa inyo. Pakita natin, ha? Maraming nanonood din, ha? Halos, ha? Dito sa competition natin. Ayan. So, ito si, Sander Emmanuel Timbal. Runaway gold medalist natin. Pero tingnan natin kung gano'ng nga makalakas itong batang ito. At age of...
6: Wow!
13: 20 years old, yan. No?
6: Good lift.
13: Easy lang. Oo, taga University of Bohol. Good lift. Yung naging doon kay Alexander Emmanuel Timbal. So Ria, siguro yan muna yung mga pinakabagong maihatid natin sa inyo dito sa weightlifting at na-play-by-play naman natin kahit paano yung ilan sa mga ganapan dito sa weightlifting competition ng Prisa 2026. So abangan natin yung mga matitira pang sporting events no in the last 2 days no. That will be Wednesday and Thursday para po sa Prisa 2026. So mula po dito sa City of Smiles sa Bacolod City, ako po si Dennis Hilanga para sa Sports Radio 918.
6: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Dennis Hilanga, naghatid ng developments po sa weightlifting competition ng Prisaan National Games.
14: Prisa 2026 Sports 918.
6: 36 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi, we'll take a break. And then sa ating pagbabalik, usapang Prisaa pa rin dahil reviewin lang natin yung ilang pa mga developments. No? Kanina pong umaga, na ganap na rin yung ilang pa mga sports events like yung dance sports, yung athletics, nagpapatuloy, nasa second day of action na yung athletics. And then, ilang pang combat sports ay nagsimula na rin po ang action. So, ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
15: Good afternoon po. Tom Carrasco ng Triathlon Philippines. Maligayang bati po sa inyong 40th year anniversary sa SR918. Partner po namin kayo over 30 years na po sa Subic Bay International Triathlon or Subit. It's now our 33rd anniversary also at Subit. At kami po ngayon ang isa sa pinakamalaking Olympic distance triathlon event in Asia. Kung wala po kayo, hindi namin ito magagawa. Salamat po sa inyong tulong at sana huwag po kayong magsasawa at tuloy-tuloy ang inyong serbisyo. Again, congratulations to your 40th year anniversary.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Sinong mas determinado? Kaninong pangarap ang magkakatotoo? Alamin sa muling pasiklaban ng Best of the Best Student Athletes sa National Prisaa Games 2026. Prisaa 2026. 17 rehiyon, 12,000 delegasyon, iisang misyon ang tanghalin bilang pinakamagaling sa 22 sporting events. Prisaa 2026. Mula May 10 hanggang 15, ihahatid namin ang mga resulta, interviews at iba pang aksyon sa radyo at social media. Prisa 2026 dito sa Sports Radio 918.
6: We have 20 minutes to go before 7 PM. Nagbabalik tayo sa Sports 918 at ilang pa mga developments dito po sa nagaganap na Prisa National Games. Ang Cordillera Administrative Region, kanila mga atleta po ay nagpamalas ng kanilang lakas sa combat sports nitong National Prisaa Games Taekwondo Competition. Si Megan Ogoy ang nakasungkit ng gintong medalya sa Youth A Girls Pinweight Division, habang si Zyron Taginay ang nanalo naman sa Youth Boys A Flyweight Class. And then sa Youth Boys B event, si Rollin Matthew Salay ang nangibabaw. Sa flyweight class, si Matt Lavestre naman ang nakakuha ng ginto sa welterweight division, and Ian Lonogan ang best middleweight sa kanilang mga kalahok. Si Rihanna Kagiwa ang nanalo naman po ng ginto sa Girls B under 42 kilogram class, habang si Rina Maltiso top the 46 to 49 kilogram group, and Stephanie Agda won the 55 to 59 kilogram gold medal. So yan yung mga developments sa Taekwondo competition ng Prisaan National Games. And ang mga runners naman po ng Bicol Region ang nangibabaw sa dalawang mga middle distance events ng National Prisaa Games 2026. So si Joben Rania ang nanguna at nakakuha ng gintong medalya sa boys 5000 meter event. 16 minutes 17.6 seconds yung kanyang naging clocking para nga po makamit ang corona o ang gintong medalya na na-miss niya pala nung nakaraang edisyon ng Prisaa National Games. So at least nakabawi na itong si Joben Rania. And then si Caitlin Litan ay naging impressive naman sa kanyang debut by winning the girls 3,000 meter gold sa oras na 11 minutes and 6.06 seconds. And then sa girls division, si Jenny Dalaga ng Davao Region ang nakagintong medalya sa long jump sa kanyang winning jump na 5.14 meters. And then Krisha Unson ng Northern Mindanao cleared 36.06 meters para sa discus throw. So yung gintong medalya sa discus throw event nakuha ng Northern Mindanao. And Alea Salarda ng Ilocos Region naman ang nag-dominate sa 400 meter race in 58.1 seconds. So yan po yung mga medalist sa girls division. Sa boys division, si Gian Arlanza ng Western Visayas ay nagtala po ng 1.71 meter to claim the gold in high jump. And then Juan Carlo Quito ng Central Luzon, 49.6 seconds ang kanya naging oras para makamit ang 400 meter gold medal, habang nangibabaw naman sa 110 meter hurdles si John Edward Coronel ng Cordillera Administrative Region sa oras na 14.9 seconds. So yan po yung ilang pa mga developments no sa Prisaan National Games 2026 sa athletics action. And then other athletics events, women's 3000 meter na panaluna naman po ni Michelle Zamora ng Central Visayas ang ginto by clocking 11 minutes and 2.4 seconds. Si Rosa Belkisay ng Bicol Region submitted a time of 58.1 seconds para sa 400 meter gold, habang si Angeli Teorima ng Ilocos Region nagtala ng 14.4 seconds na clocking para makamit ang 100 meter hurdles title. So, yan po ay ilan pa sa mga gold medalists ng Prisaan National Games.
18: Prisaan 2026 sa Sports Radio 918.
6: Okay, 16 minutes to go before 7 p.m. Siguro magatid tayo ng ilan pa sa mga panayam naman na kinundok ng ating colleague na si Dennis Hilanga. So, sa Prisaan National Games pa rin ito, siguro alamin natin itong naging saloobin nitong isa sa mga nakasungkit ng gintong medalya sa athletics action nitong Prisaan National Games. So, pakinggan natin, panoorin natin yung naging panayam ni Dennis Hilanga kay Angeli Teorima.
19: Congratulations, siya po yung winner ng 100 meter hurdle sa girls.
20: Yes,
19: so, Kwento mo naman kami, ano yung nangyari po sa Alamo?
20: First of all po, maraming salamat po sa coaches at sa mga naniwala po sa akin. Kasi galing po ako nagkasakit. Ngayon, hindi ko po ina-expect na mananalo ako po ngayon. Ngayon, ang nangyari naman po, iskabado talaga ako kasi galing nga po ko sa overfatigue. Ngayon, ang lagi kong pagkasalamat talaga kasi yun nga kasi mahirap yung pinagdaanan ko na stress ko ako. Tapos, meron din yung mga ibang hindi naniwala, ganun. Kasi sa lahat ng training ko po, mahirap po talaga. Ayun, nakuha ko naman po yung gold na gusto ko po at na-defend ko po yung dati kong event ng last year po.
19: So back-to-back gold medalist.
20: Yes po.
19: So ano yun, kumusta yung feeling na ikaw yung parang pinakamalakas dito sa field?
20: Actually, masaya kasi ako yung first gold ng Region 1 po. Sobrang saya kasi kahit po ako mismo, nakaka-proud din po sa sarili. Kahit minsan wala naman po kasama kasi malayo din po yung pamilya ko po. At nag-iisa lang po ako sa Pangasinan. Nagsusolo po ako at nandyan po naniniwala yung mga coaches namin, yung mga teammates po.
19: Paano ka napunta sa athletics?
20: Kinuha po ako ng coach namin. Bali, galing po ako sa Zamboanga del Sur, sir. Ngayon, nagsusupport na lang po yung pamilya ko. Then, actually sa school din talaga po yung nag-support sa amin everyday. Lahat po ng nangyayari doon, sila po yung nakasuporta sa amin. Yan po, sir.
19: So, ano, kumusta naman yung suporta ng parents mo sa'yo?
20: Minsan, mahirap kasi hindi naman every time na may pera sila. Ngayon, ang ginagawa ko na lang po ay time management yung paggastos ng allowance ko, ganun. Minsan naman makakahiram, tapos minsan walang-wala, ganun. Pero naintindihan ko po yun kasi mahirap po talaga.
19: Yung parents mo nasa Zamboanga?
20: Yes po.
19: So, yung iba, so, Luzon?
20: So, opo, yung Zamboanga po, andun po yung parents ko. Tapos ako, dito ako sa Pangasinan.
19: Paano mo nilalabanan yung homesickness?
20: Actually, sanay po talaga ako, sir. Simula high school po ako, academy na po ako, sir. Malayo po talaga ako sa parents. Ngayon, every time na na-homesick ako, ini-enjoy ko talaga kayo. Maingay talaga ako at maingay akong tao, sir. Sobra. Kaya minsan, kine-concern ako, ganun. Pero ini-enjoy ko every time kasi, siyempre, pag dinadamdam ko po, talagang mahirapan po ako.
19: Pero yung sacrifice mo na yun para sa kanila?
20: Yes, sir. Para sa kanila po talaga, sir. Kasi, wala naman po iba eh. Sila naman po talaga.
19: Parang, ito bang sport is
20: motivation po
19: ginagawa mo para makatulong?
20: Yes, sir. Sa kasi, ano po, hindi po talaga makapag-aral doon sa amin. I mean, hindi nila ako totally makasupport. Yung supportahan nila ako. Ngayon, dahil sa school po na VMUF, makapag-school po ako at nakapag-aral po ng diretso sa college. Tsaka, yun po talaga ang purpose ko at makapag-school sa VMU or sa school na yun, sir.
19: Anong goal mo pa sa ano mo sa sporting career mo? Sino ba yung nilook up mong national team natin?
20: Madami po, madami po. Ngayon gusto ko pong mag-national team. Soon, malay natin.
19: And so ano na lang message mo sa mga kasama mo sa region mo?
20: Ang message ko lang po is stay humble. Every time na magkikisama tayo, magiging i-enjoy po natin every time, ganun. Tapos yun lang po.
19: Maglalaro ka ba sa palaro this coming
20: year? College 24? Na po ako, sir. Hindi na po ako makapaglaro po, sir.
19: So, last ano na yun?
20: Yes, sir. Pero second year pa lang po ako ngayon.
19: Anong course mo?
20: Radiologic Technology po.
19: Wow, nasa medicine
20: yes,
19: field
20: po.
19: Ka pala. Ano yan? Gusto mo ba i-person ng ano yan?
20: Yes po.
19: Maging doctor someday? Pero ngayon yan ang pinaka-goal mo.
20: Yes, sir.
19: Makatapos talaga.
20: Makatapos ng degree holder po.
19: Thank you.
20: Thank you po.
21: Prisa 2026. Maraming salamat. Ayan po yung naging panayam ni Denny Silanga kay Angeli Teorima, ang gold medalist ng 100 meter hurdles. So, nangangarap din siya na maging bahagi ng national team if ever in the future. Oras niya 14.4 seconds sa kanyang event na 100 meter hurdles. So, tiyaga lang at sa kagustuhan niya na mag-aral, no, kaya napunta siya sa Pangasinan, although taga Mindanao siya. Kasi doon siya sa Pangasinan, kumbaga magiging, diba, varsity ng kanyang university. So, ayan po si Angeli Teorima. Samantala, ngayon naman, ibahagi natin yung isa pang panayam ni Dennis sa isa pa sa pambato ng Ilocos Region. Ito naman po nakasungkit ng 400 meter gold medal si Alea Salarda. So, pakinggan natin yung naging panayam.
1: Kasama po natin si Alea from Region 1 at nanalo siya sa 400 meter girls. So, kumusta at how does it feel na nag-gold ka dito sa Prisaa?
12: Very happy po kasi hindi ko din po in-expect na mag-gold ako kasi first timer lang po ako dito sa Prisaa. So, hindi ko po in-expect na kaya ko pong mag-gold.
1: Ano yung mga naging preparation mo kasi nga this time medyo national na to, mabigat na yung mga labo mo dito?
12: Ano lang po, parang training po kami araw-araw talaga. Consistent lang po na training then disiplina po talaga sa pagkain, sa
1: paano ka nahikayat na mag-athletics sa Lenin?
12: Ano po, parang nainganyo lang po kasi parang ang ganda po.

0: support is makakilala ng mga bagong tao ko. And then yung makapunta po kung saan-saang lugar na hindi mo pa po napupuntahan.
1: Mm-hmm. Anong mo na nga ulit? Grade level mo na?
0: Grade 11 po. Mag-grade 12 po.
1: Saang eskwelahan yan?
0: Sa VMUF po.
1: Okay. Virgen Milagrosa University.
0: Yes.
1: Saan located yung school?
0: Sa San Carlos City po.
1: San Carlos City?
0: Yes po.
1: Okay. Tapos, are you going to compete pa sa Palarong Pambansa?
0: Yes po. This May po.
1: Uh-oh. So yung pagiging ano mo dito, pagiging gold medalist mo dito sa Presa, so kumbaga may advantage ka na. Ano yung sa tingin mong edge mo na nakapaglaro ka muna dito bago ka magpalarong Pambansa?
0: Ano po, siguro po mas nalaman ko po, o kaya mas nakapako po muna yung mga kalaban ko din po sa Palarong Pambansa.
1: Kanino mo dinededicate yung panalo mo dito, tsaka sino yung nagiging inspiration mo?
0: Dinededicate ko po yung panalo ko sa family ko po, na always proud po sa akin. Dahil sila po talaga yung dahilan bakit po ako naglalaro dito. And also po sa mga tao na nagsumusumorta po sa akin, yung mga coaches ko po, si Ma'am Coach Jeanette and si Coach Dan po.
1: Aliya sa mga national team natin sa 400 meters, sino yung mga nilulook up mo?
0: Si Batalya po, si Lorraine po Batalya.
1: Bakit?
0: Very, very, ano po kasi niya, ang lakas po niya, idol na idol po siya talaga.
1: Ikaw ba, Aliya, pangarap mo rin someday na maging part ng national pool natin, national team natin?
0: Yes po talaga, pangarap na pangarap ko po yun. Dati ko pa po pangarap din. Kaya po pinag-iigihan ko po talaga yung training ko po para makapasok.
1: Paano mo gagawin yan para ma-achieve yun?
0: Ano po siguro mas sasali pa po sa mga event para mas ma-expose pa po. Mas makilala, mas maging malakas pa po.
1: Shoutout mo na lang yung region mo.
0: Shoutout po sa region 1. Thank you po. And then also sa mga coaches ko po, Coach Jeanette and Coach Dan. Also my family and my boyfriend. Thank you po sa support.
2: Prisas 2026 sa Sports Radio 918.
3: Maraming salamat. So yan po si Aleya Salarda. So yung school pala nila, actually mag-teammate sila ni Angeli Teorima. Naglalaro for Ilocos Region. So si Salarda sa ano naman siya, track event, 400 meter race. 58.1 seconds yung kanya naging oras. And nakakuha sila ng scholarship sa Virgen Milagrosa University Foundation. Ayun, sa San Carlos City, Pangasinan. Okay. So, yan po yung ilan sa mga gold medalists natin dito sa Prisaan National Games. And isa pa sa mga nakapanayam ni Dennis, ito, isa rin sa mga gold medal earners ng Western Visayas naman ito. So, siya po ay naglaro sa throwing competition nitong National Prisa Games 2026. Pakinggan natin yung naging panayam kay Shane Villa.
1: Shane Villa. So, siya po yung nanalo sa shot put. Ano to? Senior o sa youth?
0: Sa youth.
1: So, kumusta yung naging laban mo? Kwento mo lang.
0: Sa laban ko, grabe yung kaba at takot kasi hindi ko naman ina-expect yung mangyayari. Tsaka akala ko matatalo na ako kasi hindi ko pinaktisan yun. Iba kasi yung main event ko, kaya binigay ko lang lahat ng best ko para lang may pakita ko sa coach ko, sa pamilya ko kung saan ang kaya ko.
1: Gano'n ka na ba katagal nag-compete sa national sa Prisa?
0: Sa Prisa, nag-compete ako nung grade 7 ako.
1: Mm-hmm. Ano ngayon, nangyari doon?
0: First national ko, sa javelin na golden ako. Mm-hmm. And discus na silver ako. Mm-hmm. Natuloy din yon pa grade 8 ko, tsaka ngayon na grade 9 ako.
1: So anong feeling na every time na nagpipresa sa games ka, nag-gold ka?
0: Masaya kasi naibigay ko lahat ng gusto na mangyari sa magulang ko kasi grabe yung pagsisikap nila, makapag-aral lang ako dun sa Rojas.

0: saka binigay ko din lahat ng makakaya ko para maibalik yung paghihirap nila.
1: Oh. Anong school yun?
0: Ang school ko is Hercore College.
1: Ano?
0: Hercore College.
1: Hercore College. Ano yun? Scholar ka doon?
0: Scholar. Oh, scholar na.
1: Pero sabi mo yung paghihirap ng parents mo, bakit ano bang background? I mean...
0: Yung...
2: Charge me now, please!
0: Hindi talaga sila gusto na mag-aral ako dun sa Rojas kasi hindi nga kaya.
1: Mm-hmm.
0: Pero nag-insist ako na makakaya ko dun. Tsaka binigay... Ah! Sorry.
1: Sige, okay. Basta yung ano suporta naman nandoon naman sa bigay ng lesson. Ayan. So ano na lang ano, may iba ka pang events dito. Ngayong taon?
0: Ngayon. Kanina naglaro ako ng ano, ng discus.
1: Okay. Sige, so ano na lang tawag dito, last question na lang. Kumusta yung ano, yung participation niyo ngayon dito sa Western Visayas at ang lakas ng ano yung delegation niyo ngayon?
0: So far, ganda naman kasi may nakilala kong mga bagong magong
1: kaibigan.
0: Tsaka nakita ko ulit yung mga nakalaro ko last year at nung grade 7 ako nakita ko sila ulit.
1: Okay. Thank you.
3: Maraming salamat. Ayan po yung mga naging panayam ni Dennis Hilanga at yung pinakahuli si Shane Villa ng Western Visayas. Okay, so sa shot put, 15 years old pa lang pala itong si Shane, kaya pala medyo ano, mahihain siya. Nag-aaral siya sa Hercore College. So ano po siya, scholar siya, no? Dahil isa siya sa mga atleta ng Hercore College and throwing event yung kanyang kumbaga discipline. So nakasungkit po siya ng ginto sa girls shot put. Okay? So congratulations sa mga medalists natin sa Prisaan National Games and abangan nyo pa dito po sa DZSR Sports Radio yung ilang pa mga interviews and yung mga pag-uulat ni Dennis Hilanga. Especially sa FB natin, dun po nakapost yung mga panayam sa mga standouts nitong Prisaan National Games.
4: 2026.
3: We have 7 minutes or 7 o'clock na pala, exactly, okay? Alas 7 na po ng gabi, so we'll take a break to give way sa ating news. And magbabalik tayo sa second hour ng Sports 918. Usapan cycling naman to. Antabayanan natin, no, yung pag-uulat po live ni Miss Judith Caringal mula sa Pangasinan. So antabayanan nyo ang ating pagbabalik dito sa Sports Radio.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ngayon. Magandang gabi Pilipinas, here's the news. The Luzon Economic Corridor or LEC has gained significant international momentum as 7 more nations joined the Philippines in a powerhouse partnership aimed at transforming Luzon into a premier global investment hub. In a joint statement, the Philippines, the United States, and Japan said the governments of Australia, Denmark, France, Italy, and the Republic of Korea, alongside Sweden and the United Kingdom, officially joined the landmark initiative. The LEC was first announced in April 2024 as part of the Partnership for Global Infrastructure and Investment. It is designed to supercharge connectivity between Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas through massive investment in rail, energy, digital systems, and manufacturing. In provincial news, in Legazpi City, more than 65 million will be released to 6,411 farmers affected by the ashfall and leaving within Mayon Volcano's 6-kilometer permanent danger zone. Albay Governor Noel Rosal said each farmer will receive 10,200 pesos, and Rosal thanked President Ferdinand R. Marcos Jr. and all those who helped to ensure assistance for the farmers. The provincial government is also preparing for possible lahar in barangays that may be hit by lava-fed collapsed pyroclastic density currents. In news abroad, Japanese police are warning of online investment scams, particularly fake websites that display large profits and encourage additional investments. According to Tokyo's Metropolitan Police Department and other sources, losses from such online investment scams surge 55.5 billion Japanese yen. In most cases, people fall victim to fraud through online advertisements using the names of celebrities and direct messages on social media. They are then introduced to trading apps and websites. In sports news in the NBA, Shai Gilgeous-Alexander scored 35 points as the Oklahoma City Thunder advanced to the Western Conference Finals with a 115-110 victory over the Lakers, completing a four-game sweep in what potentially was LeBron James' final game for Los Angeles. AJ Mitchell posted 28 points, Chet Holmgren tallied 16 points and 9 rebounds, while Jared McCain added 13 points for the Thunder, who finished up the Lakers via a 28-18 run. Oklahoma City won all 8 games against Los Angeles in 2025-2026, including the regular season. The 8-game winning streak by OKC is also the 4th longest by a defending champion to start the playoffs. The Thunder is set to face the winner of the Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs series in the conference finals. Austin Reeves paced the Lakers with 27 points, Rui Hachimura added 25 points, while James amassed 24 points and 12 rebounds. He is now set to become an unrestricted free agent after a record 23 season in the league. And that's the news. Magandang gabi, Pilipinas!
4: Balitang noon, pag may nagkasakit sa ang hanap mo mula agahan hanggang
6: hindi lang dahil kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Mula agahan hanggang hapunan, sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
3: Pitong minuto makalipas po ang ikapito ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo. And nasa linya na natin para maghatid ng developments, highlights, sidelights ng MPTC Tour of Luzon ng ating colleague, Miss Judith Caringal. Magandang gabi sa iyo, Miss Judith.
7: Yes, thank you very much, Ria. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio. So, going into the last day na ng ating MPTC Tour of Luzon. Marami pang mga definitely pwedeng mangyari sa ating karera. Today's stage number 13, individual time trial, Lingayen Boardwalk. It was a 20-kilometer distance race na kung saan ay pinagwagian ng isang Korea. Kanina pa natin to inuulit-ulit. But just a review sa mga late tuners natin, Mi Kyung Ho, a time trialist, won today's stage race. Masyado mabilis yung kanyang oras, ano? But pinalo niya ulit yung yellow jersey kasi matatandaan nung nakaraan yung yellow jersey yung nanalo sa time trial. Binawian niya ngayon itong yellow jersey. And with that, ay lalo pang lumaki yung lamang ng yellow jersey ni Nikita Shorchenko ng LCW UAE ang nasa taas pa rin ng ating overall standings. More than 3 minutes ahead of UB, yung Anton UB na World Tour Rider ng 7-Eleven Road Bike Philippines. And then malaki-laki din ang lamang doon sa pumapangatlo na kanyang that teammate sa LCW na si Al-Rifai Ibrahim. And then running fourth pa si Nashlim. Okay na na, sabihin natin halos definitely for the overall championship, I would say 90% definitely ay ito ng mga dayuhan na ito. But ang ating tinitingnan for tomorrow's race is at least a podium finish for a Filipino. 2 minutes and 32 seconds. Napapag-iwanan si Nash Lim, bago nating fourth placer in the overall standings. Dahilan sa kanyang kakayahan sa time trial, malaki-laki ang ganansya na nabigay o sabihin natin nakuha ni Nash Lim doon sa iba pa mga Filipino like Ronnie Lankita and Mervin Corpus ng 7-Eleven. Nash Lim is a member of MPT Drive Hub ni na Coach Mark Galedo. Kaya kung 2 minutes and 32 bukas is a climb, eto na, this is the grand finale in Baguio, Camp Chanhae, na kung saan it will be a 181-kilometer distance. May 2 sprint and then definitely the horse category climb, 38-kilometer climb to Camp Chanhae. Mataas po yan, magtatahi na naman ng kalye yung mga riders natin. Alam natin na isang climber si Nash Lim. Hindi masyadong climber yung Sicilian pero definitely nakakaakyat din. Yun ang gusto. According to our interview with Nash Lim, gusto niya to be the best Filipino. Actually, right now, he is the best Filipino in number 4. But mas magiging maganda, best Filipino tapos podium, di ba? Nang ginaganap nga na MPTC Tour of Luzon, a heritage in motion. So, how about other riders? Ano din yung tangka ni na Ronnie Lankita, ni na Mervin Corpus, nandiyan pa si Rostum Lim, at nandiyan pa si Rance Bondoc nasa top 10. But Bondoc, si Corpus, at saka si Kita, yan ang mga 8-9 minutes behind. So kung 8-9 minutes behind yan, halos ano din, segundo ang kanilang hinahabol kay Nash Lim. So ibig sabihin, labanan ng mga Pilipino, para nga dun sa podium, yun na lang ating hinihintay for tomorrow. And of course, paano po kita ng 7-Eleven yung King of the Mountain polka dot jersey niya kasi halos konting points lang, 2 points, ang naghihiwalay kay Kita at saka kay Anton Yubi, yung kanyang ano, yung kanyang teammate sa 7-Eleven. Anton Yubi aiming for a win tomorrow, a horse category yan, napakaraming points kapag ikaw ang unang tumayo sa finish line, 20 points. So, gusto mong makuha yung polka dot and at the same time, gusto mong makuha yung stage victory and of course, the overall or the yellow kahit na ang hinahabol nga nitong si UBI some 3 minutes and 50 dito nga kay Nikita Shochenko. So, yun yung mga scenario. Mechanical trouble, pwede pa ba mangyari tomorrow? O kaya talagang bad day of an athlete? Sino naman ang mag-aakala din na Nikita Shochenko who has been holding the yellow jersey since stage number 3 ay bibigay doon sa huling araw ng competition na ito. So, yun yung scenario, Ria, no? But as far as team classification, definitely nakakatiyak ang mga Pilipino na sabihin natin ay makakuha na ng podium because 7-Eleven is very much ahead of the Go for Gold and then ang nandoon Standard Insurance, but I think between Standard Insurance and the LCW UAE may be difference na pwede pang makahabol. So yun naman. So at least then yung third sa podium for the team classification. Remember team classification 12 million 2 million brother. Total yan ng 12 million. Oo. So yung ano, yung individual 1 million. So malaki-laki yun eh. Parang ang dami pang angle, ang dami pang dapat tingnan talaga dito sa karera na ito.
3: Miss Judy,
7: ko isang araw pa tapos. Yes.
3: Si ano ba si Shochenko ba? Malakas din to sa ahunan kasi 'di ba? Aakyat bukas eh pabagyo yung
7: yes.
3: Laban.
7: Oo. The past day aakyat sa besang pass. Nag-second si Nikita Shochenko kay Anton Yubi. Diba?
3: Meron
7: yung
3: din.
7: Yung akyat na naman. Yung akyat na naman dito, yung huling akyat sa Daang Kalikasan, nag-second na naman siya kay UB, kaya nga yung lamang niya, ano lang eh, less than a minute lang o more than a minute lang ang nababawas ni Yumi. Ni UB, considering going to that akyat ay 4 minutes. So, bawasin mo ng 1 minute and plus, more than 2 minutes pa. Tapos binawian siya today ni Nikita Shochenko ng 1 minute and 40. So yung nakain ni Yubi the other day na umakyat sa Daang Kalikasan, binawi din lang ngayon ni Nikita at 1 minute and 40 pa. Dati nakuha ni Yubi 1 minute and 30. Ngayon nag 1 minute and 40. Diba? More than the bawi. Diba? So that's it. That's the scenario. Ika nga, napaka galing niyang si Russia na yan. Ano,
3: magaling mga laga ng ano?
7: 20s, yes.
3: Ng lead.
7: Ng lead. Naunahan kasi siya eh. Naunahan ka agad ni Nikita Shochenko, who has been here in the Philippines alongside his LCW team. Nandito the past 10 days, nag-practice na at ang alam ko, sabi ng kanilang manager, nag-practice sila sa Besang Pass yung akyat dun sa Daang Kalikasan. At sabi ko, na-practice nyo rin ba yung Baguio? Sabi ng kanilang manager, secret, Ma'am Judith, di namin sasabihin. So seemingly, ang alam ko, na-practice nila yan. Kasi ang staff ng LCW, mga Filipino. So alam nila kung saan yung crucial
3: magaling.
7: Stages, deciding stages, yes, mahusay, magaling. Kaya lang, the usual lang sabi ng mga Pinoy, naku, ano ba naman itong ating din for the second time, ang ating karera ay mapupunta sa ano, sa foreigner, di ba? Last year, isang Koreano, Gapyong, Jo Dayong, di ba? Tapos ngayon, baka isweep pa ulit ng mga dayuhan yung ano, yung sabihin natin, podium. Kaya nga sabi ng iba, sobrang naman itong MPTC Tour of Luzon, dinadala nyo dito, mga World Tour Rider, paano makakahabol dyan. Yun ang narinig kong sabi ni Standard Insurance, Coach Reinhard Gorantes, diba?
3: But eh, syempre, para, diba, mas maganda yung competition at mas, kumbaga, naghahatakan yan sa performance, eh. Kung magaling mga kalaban mo, syempre, dapat bigay todo ka rin sa effort.
7: Oo nga. Oo, pero talagang super galing. Ikaw din nanonood ng mga cycling. Alam mo nang umaakyat yung UB at saka yung si Nikita, especially yung UB ha, kasi World Tour Riders ha. Parang nai-imagine mo na si Chris Froome umaakyat, diba? You know Chris Froome sa mga Giro d'Italia, yung solo breakaway niya. Alam mo, ganun-ganun yung klase ng pagpedal ng Anton Ubi.
3: Wow,
7: grabe,
3: lakas.
7: Parang very steady. Oo, yung rhythm ng kanyang pedal, nakita natin. Ibang klase talaga. At tunay na maraming humanga. Alam mo, kung yung titingnan mo yung social media, sabi nila medyo may angas yung Anton o Antoine Ubi. May karapatan pala because he is really a good a good rider, ano.
3: Nung pinapanood ko kaya, nga, Miss Judes, yung video nung mga last 500 meters yata. Last 500 meters. Parang ako yung napapagod. Kasi paakyat hirap nun, ahon.
7: Yes. Grabe, sila hindi masyado napapagod. Nakitaan ko lang na parang napagod si Yellow Jersey. Nung iniwan na siya ni Antoine, UB, dito sa huling akyat sa Daang Kalikasan. Kasi doon parang nag-crisscross din siya, nagtahe, alam mo yung kinatahi yung daan. From one part ng right to the left, then to the right ulit, and ganon. But unang akyat nila, hindi. Kumbaga, pedaled na parang nasa patag lang. Yun ang nakita natin doon sa unang akyat sa Besang Pass. Ang galing. Napakaganda ng karera, Ria. Kaya nga lang, syempre, ang mga Pilipino, medyo nasa gitna, nasa hulihan ng general classification, di ba? Wala sila doon sa top 2, kaya top 3. But, let's see tomorrow. Alam ko, makapal na tao muli ang sasalubong sa atin sa Baguio, dyan sa Camp Chanhae. And miss ko na yung medyo malamig-lamig na panahon dahil sobrang init sa lahat ng bahay na aming dinaanan. Napaka-init talaga, nakakapaso yung feel mo ng init. Tapos talagang patuyuan na tayo ng pawis sa mukha, sa likod, and lahat ng pati at ng katawan pinagpapawisan. Ano? And then, makapal na tao lagi sa finish line. Pero then, ang pinakamaganda rin, lahat ng dinaanan.
3: Okay, ayan, babalikan natin si Miss Judith Caringal, no? Ang dami nga mga tao nag-aabang, di ba? Talagang yung cycling community, buhay na buhay, yung mga taga-hanga, taga-suporta, ng mga teams din, nakalahok dito, nag-abang. Yung binabanggit ni Miss Judith na sa Daang Kalikasan, nasa taas daw yun ng ano eh, ng bundok, di ba nga? Umaahon nga yung mga siklista natin. So, yung finish line nilagay dun sa taas ng bundok, pero ang dami pa rin mga tao na nag-abang, Miss Judith, sa finish line, saan galing yung mga yon?
7: Aba, yung mga tao na yon, karamihan din doon mga bikers. Oo, umakyat sila, din, lalo na sa Daang Kalikasan. Natandaan mo yung isang national Fair Cycling Road Nationals gold medalist natin at member na ng national team taga 7-Eleven, si Phoebe. Okay, ay nandoon Phoebe Salazar. Kita natin nag-bike paakyat, mapati pababa, binike niya, eh, ang hapa din.
3: Nauna pala sila na ng karera sa ahon doon.
7: Yes. Alam mo, yung mga inakita natin na yan, halos ano, yan ay close. Kumbaga, ang Daang Kalikasan ginagawa yan para maging link ng ng mga Tarem to Zambales.
3: Mm-hmm.
7: Maganda raw ang plano dyan ng ating national government. Papapadali na yung pagbiyahe ng lahat, kung yan man ay mga produkto whatsoever, dahil alam mo naman,
3: so para siyang highway
7: na rin sa bayan-bayan. Oo, kaya malapad yung Daang Kalikasan. Pero yung sa Besang Pass, ayun ay isang protected area kasi yun yung may kinalaman din sa World War II, may monument yung sa taas noon. Oo, kaya yun, halos hindi rin basta-basta yung nadadaanan, o kaya talagang binuksan din para lang dito sa karera, para yung kasaysayan, ika nga, tapos yung sports magdugtong, lalo na kasi we are promoting culture, sports through the MPTC Tour of Luzon. Ang ganda, hanga din ako sa mga pumili ng ruta, kahit nga yung race director din ng ibang karera, like si Rick Rodriguez, sabi niya, ang ganda po ng ruta talaga, no? Talagang na-challenge yung mga riders natin, ano. Karamihan, especially yung dalawang climbs na yun, hindi pa nadaanan before, never in a major tour, nanadaanin yung ruta na yon, di ba? So, enjoy talaga yung mga siklista natin with the challenges na nakaharap nila bukod nga doon sa init ng panahon. So, yun ang mga nadaanan natin. And imagine, matatapos na yung karera, di ba? Parang nung isang araw lang to nag-start sa Katobe and now we are about to finish.
3: Bukas,
7: and
3: Miss Judith, stage bukas, 14. So, stage 14, ilang ano yan? Kilometro ba yung distance?
7: Yes, oo. 181 yung total distance, pero may neutral section yan, around 5 km. Kaya, ang matitira na lang talaga sa race, talagang yung race ay 177. So, from 9 in the morning dito sa Lingayen, Pangasinan, magsisimula yan. Tapos, matatapos ng mga 1:30 o 1 p.m., mga ganun, around that time. Last year, is ang pinakamaganda talagang finish yun sa Camp Chanhae. So, dami ng tao. I think mga 300 meters yun, yung paho na yun, na puno ng tao, tapos puno ng yung, ano, yung barrage, ika nga, tapos kinakalampag nila, diba, habang dumadaan yung mga riders. I remember the time kung paano nag-finish, yung naka-yellow jersey, diba, tapos pina Jean Paul Morales. So, yun.
3: Tsaka so, yung mga nanonood, yes, parang mas ano na sila ngayon, no? Kumbaga parang mas hindi naman behave, pero mas may ano na sila, may alam na sila na, 'di ba? Yes, doon ka lang sa likod nung harang, huwag ka nang sumalubong doon sa mga siklista.
7: Yes, wala na ngayong pasaway. Wala na ngayong pasaway sa finish line. Thank God. And definitely maraming security yung karera natin. Talagang napapaalis sila doon sa dadaanan mismo noong ano noong mga riders, talagang walang pwedeng makalagpas doon. So
3: oo, kasi prone to accidents yun doon. Yung may mga
7: yes.
3: Bukas ba Camp Chanhae, ano, Camp malapad Chanhae din ba yung daan doon?
7: Hindi siya ganun kalapad. Yung mga vehicles sa feed zone, ang alam ko, hanggang feed zone lang halos yung mga team cars. And definitely, yung second car nila, Rian, di na pwedeng sumunod eh. Magtatanim na lang. You know the word tanim. Magtatanim na lang ng mga staff along the way kapag umaakit, kasi hindi na pwedeng makasunod talaga yung ibang mga cars. Kasi yung team, mayroon yung car number 2 eh. Mayroon team car talaga where the coach or the sports director nakalulan. Pero yung ibang car nila, hindi na pwede. Magsasagway ko na lang yung pagsakay ng mga siguro ipinoste yung itinanim na mga support for everything. Kasi delikado dahil matarik yung daan at medyo makipot yung daan. Unlike sa daang kalikasan na malawak talaga yung daan.
3: Oo. Tsaka walang traffic dun sa daang kalikasan. Bukas ba dun sa mga dadaanan nyo? Sa highway din ba kayo, kumbaga, yes, babagtas?
7: Oo, lahat highway ito, lahat ng dinadaanan. Itong maganda ngayon sa tour din na ito, na na-appreciate ko, marami na tayong na-i-cover din na tour, napakadaming beses na na-restart. Alam mo yung na-restart? Kasi yung lead pack, na-traffic, di ba? Hindi nakalusot sa mga malalaking sasakyan na nakasabay ng karera. So, binigyan sila ng oras, binigyan yung second pack, o kaya yung chase group, and so on and so forth. Tapos, muling ni-restart yung karera. Never na nangyari sa karera ngayon. Kasi, maganda ang coordination ng MPTC Tour of Luzon sa mga local government units, sa mga kapulisan, at iba pang mga nangangalaga, di ba, ng lansangan natin. Si Mark De Leon, government relations director and for safety. Maganda ang coordination. Talagang mukhang isang tawag nila, ganun na, clear na talaga yan. Tapos yung mga pulis o kaya yung mga sundalo na nandun. Alam mo yung even yung kanilang the way they control the race, yung relay, di ba yung relay? From one point to another, may sasalo. Mm-hmm. Diba? So ganun din ang ginagawa nila. Sa mga bayan na masisikip, pupunta, tanim ang isang kung pulis yan, doon sa that point para i-clear. Tapos, mauna siya, pero merong susunod sa kanya.
3: Ayun.
7: Hindi may iwan yung post na yon na walang security, walang bantay. Di ba usually in the past, sige, ang ganda pag dumaan yung first group, may mga corners, mga kanto, merong mga nakaabang para walang lulusot na sasakyan, tapos iiwanan na. So the next time na may dumaan ang group of riders, may aksidente. Dahil nakapasok yung car o yung tricycle na nandoon. But this time around, may relay ang mga bantay. Kung police, kung tanod yan from one point to another, alisan mo yung iba. Siyempre, kung nasa 100 meter mark, gusto mong pumunta sa 50 meter mark, sino nandoon sa 100 meter mark? Yung isa naman ang papalit sa pwesto mo. That's the relay of the bantay, diba, sa kalye. Kaya maganda talaga. So I'm sure from ganito na ang maging sistema at kakayanin pala. Parang may parang na rin tayong nag total road
3: closure. 'Di ba? Miss Judes. Ayan, check lang natin. Nawala yung linya ni Miss Judith. Yes, Miss Judith, yung sinasabi mo para na ring nagkaroon ng, tama ba? Total road closure?
7: Yeah, road closure. Mm. Yes, oo, ganun. Ganun yung nagiging scenario dito. Kaya sabi ko, ay nga, pwede palang gawin yan eh. Basta lang talaga merong proper coordination, di ba? And of course, yung cooperation of the LGUs. Kaya talagang magiging maganda yung karera.
3: Ayun.
7: Yeah, just like sa Little Dilangkawi, may ilang LGUs at the start. Meron silang yung presentation ng kanilang kultura, may mga kabataang nagsasayaw kung ano yung sikat sa lugar na yun. Kasi in Malaysia, ganun eh. At the start of of the race, merong konting cultural presentation. So dito ginawa ng, I think, dalawa ng mga probinsya. May cultural, tapos yung sa gabi din, meron silang special program, may cultural presentation din. At syempre, may pa-dinner kung si governor o kaya si mayor. Ilang provinsya yun na gano'n.
3: Ay, mahalaga yun. Diba? Good. Para may fuel kayo dahil
7: at
3: araw-araw.
7: At mga Koreano, yes. At alam mo, yung mga Koreans, enjoy na yun yung pagkain Pilipino.
3: Ah, talaga.
7: Diba? Gusto-gusto nila. Tapos yung iba ding teams, game sila to ano, to try yung mga delicacies natin. Isa sa mga delicacies na na-enjoy natin, pansil, sandali, pansil batil patong.
3: Ay, o, yung paborito ko yun, sa tugigaraw.
7: Masarap. Yes.
3: Ano ba
7: super
3: yan?
7: Sarap.
3: Nagutom
7: na-enjoy
3: tuloy ako.
7: Mga foreign riders. Yes. At doon ko nakita yung super dami pagkain. Kahit yun lang ang pinaka-main dish. Meron pa silang manggang hila with magoong. And then mga fruits na parang pika-pika. And then, basta masaya. Masaya yung gabi na yun sa doon sa lugar. Doon sa Aglipay. Sa Cagayan. Okay, yun na nagpa treat ika nga, napahanda talaga. Napakalaki nilang grounds, napakaganda ng kanilang provincial capital grounds. Doon ginanap yung isang dinner, welcome dinner for the MPTC Tour of Luzon. So, mukhang kompleto itong ano na ito eh, kompleto ika nga itong MPTC Tour of Luzon. Talagang maganda yung nagiging
3: oo, sports and tourism talagang magkaano siya, magkadugtong, magkaagapay. Okay, Miss Jules.
7: We're happy na ganoon. Siyempre, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, di ba? And sa Highfield Cycling, yung mga nangunguna sa pag-present nito. At yung mga malalaking sponsor, di ba? Para talaga maging possible itong ganitong klaseng karera.
3: Oo. At saka, in the future, di ba, hindi pa to ano, UCI sanction ba?
7: Yes, di pa to UCI. International race.
3: So, pwede hopefully in the future, di ba, pwede naman tayo mag-aspire.
7: Yes. Kaya lang kung gusto ng MPTC Tour of Luzon ng dalawang linggo, next year daw, more than 2 weeks. Naku ha.
3: Wow.
7: So, kahit pinampahaba, gusto nilang ulitin yung Marlboro Tour.
3: Baka hindi na lang Tour of Luzon yan. Tour of Luzon and Visayas na yan.
7: Yes, Tour of the Philippines na to, di ba? Pwede mag-UCI pa rin UCI natin. Diga, 2 days, 3 days. So, probably, kung gusto nila na first 4 days.
3: Okay, so, ayun ah. Di ba? Kung ganitong Well, talagang yung first ano edition, may mga ano pa yan, kumbaga birth pains, may mga konting mga kailangan pang i-adjust, no? At least itong second edition, pasado sa panlasa ni Miss Judith Karinga lang organize, ang pag-organize, no? 'Di ba, Miss Judith? So hopefully in the future, yes. 'Di ba, mas maging maganda at mas matagal pa pala, no? Balak nila mas matagal yung karera.
7: Baka naman magsawa na tayo sa karera kung isang buwan na naman yan, di ba? So sabi ko, pwede magkaroon ng UCI, let's say 3 days, 4 days UCI. Then after that, siguro yung mga succeeding stages, parang di ba ang tour of Vietnam, merong international tour of Vietnam, tapos may UCI tour of Vietnam, yung mga ganon. So, well, let's hope for the best. And definitely, yan na. Dahil patuloy naman ang magandang tanggap at ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga lugar na ating dinadaan. Kahit tayo, natutuwa din tayo, Ria, di ba? Yung sa pagtanggap muli ng mga original na taga-pakinig natin, taga-subaybay, ng sports radio, kahit yung mga views natin, definitely tumaas. Nagugulat tayo, although may mga iba din tayong coverage, ba? Span of 7 days, ilang million tayo? 6 million, almost 7 million
3: wow,
7: views.
3: Wow, oo, napakarami talaga. Yung mga nag-aabang din kasi, yun din kasi yung hindi ko sure kung napapanood siya sa television kasi ang daming nagka-clamor na sana mapanood daw sa TV. Yes. Although, di ba meron sa
7: meron.
3: Sa internet. Sa social media.
7: Signal, oo. Meron silang sa YouTube, tapos meron sila sa Signal. Ang huling report nila, 180 million na. Nung stage number 10 pa lang, 180 million na yung kanilang mga views.
3: Wow.
7: At least, tayo nga sa sports radio, in one day, nag 2 million tayo. Or in 7 days, nag 6 million tayo, di ba? May ilan tayong video, 1.4 million views. So, definitely, it's possible. Talagang ganun kahilig at ganun na natutuwa ang ating mga kababayan sa sport ng cycling. Diba?
3: Oh, nabuhay yung dugo ng mga mga fans ng cycling dahil dito sa Tour of Luzon. Kaya umaasa tayo tomorrow stage 14. Talagang ito na pandiinan na to. Good luck sa lahat.
7: Wala nang bukas. Definitely. Oh.
3: Good luck sa lahat, sa mga siklista, sa mga kasama natin sa media. And of course,
7: ang dami din nila dito. Yes. Dami na mga kasama natin dito sa media. Okay. Anyway, so, yan yung ganap. At tingnan natin, hintayin natin ulit ang magiging ganap sa araw ng bukas, the grand finale, final stage of the Tour of Luzon, Lingayen, Pangasinan to Camp Chanhe in Baguio City, 181-kilometer travel, including the 38 kilometer climb to Baguio City. Okay? So, Ria, Judith Karingal pa rin po para sa MPTC Tour of Luzon, presented by Philippine Sports Commission, and of course, in cooperation with the Philippine Olympic Committee, our NOC, and the NSA for Cycling, Phil Cycling, Integrated Cycling Federation of the Philippines. Judith Karingal, maraming salamat. Back to you. Magandang gabi.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Miss Judith Karingal. So excited na tayo tomorrow po, stage 14 ng MPTC Tour of Luzon, a heritage in motion. Huling stage na to at aabangan natin, no, ang pagtatapos. Mula po sa Pangasinan yung start and then magtatapos siyan sa Baguio City sa loob ng Camp Chanhe. So aakyat sila ngayon, 38 kilometers pala yung akyat papuntang Baguio, and total distance is 177.8 kilometers. So good luck sa lahat. And hopefully, no, makapodium finish kahit na, 'di ba, mga Pilipino. No, sana makuha ng isa sa mga Pinoy rider natin, no, yung pwesto sa podium tomorrow. And abangan natin kung itong gitgita ni na Nikita Solchenko and sino pa ba? Si Anton Hubi. Ayan, yung kanilang labanan. 3 minutes lang. 3 minutes 50 seconds yung agwat nung dalawa. with Russian on top. So far, 36 hours, 42 minutes, and 22 seconds yung kanyang total time dito po sa pakarera. At nangunguna siya sa individual general classification. Okay, iatid po namin sa inyo ilan sa mga panayam ni Miss Judith Caringal. So, kanina sa stage 13 nitong MPTC Tour of Luzon, isa pong Korean ang nagwagi, si Kyung Ho Min. Ito yung ITT specialist ng Seoul Cycling Team. At aside from him, no, siya yung kumbaga winner, stage winner. Pumangalawa sa kanya itong si Solchenko ng LCW UAE, some 25 minutes 39 seconds yung oras ni Kyung Ho Min ng Seoul Cycling Team. So pumangalawa si Solchenko, 22 seconds na mas mabagal lang dun sa oras ni Kyung Ho. And pumangatlo sa stage 13, isang Pinoy, si Joseph Habiniar. Okay, so ng Excellent Noodles. Some 30 seconds slower dito sa stage winner na si Kyung Ho Min. So, ihatid po namin sa inyo ilan sa mga panayam. Siguro, back-to-back na yan, no? Tatlong mga interviews to. Sa stage winner muna, si Kyung Ho Min, and yung ilang pang mga panayam ni Miss Judith Caringal. Teka, siguro si Kyung Ho Min muna ng Seoul Cycling Team.
12: Congratulations! Another victory for Seoul Continental Team. Kyung Ho is our champion in the individual time trial, 20 kilometers. Congratulations. What a day. What a race for you. What do you think of this win?
13: Before the starting the Tour of Luzon, I very expected to the stage win of the two time trial stages. But at the last time, I just only took a third place, so a little bit disappointed. But today, finally, I take a stage win, so... So proud of myself and very enjoy the staging.
12: Yes, I remember the last time you were praying at the while sitting at the hot seat in that ITT, but now you got it, you claimed it. How proud the whole team for this win. I think this is the third podium for Seoul Continental Team.
13: Actually today also I'm grateful to the God.
12: Yes.
13: This time the enough for the winning the stage.
12: Yes.
13: And finally take a stage win, and so proud of myself and my teams, the supporters, the mechanic, driver, my Filipino friends. So proud of my team. So yeah, very happy.
12: How was your ride? Your average speed today?
13: I didn't saw some data.
12: Was it a challenging one? You know, racing just here at the boardwalk.
13: Boardwalk?
12: Yeah, near the seashore.
13: What do you mean?
12: With the course. The wind coming from the, you know, the sea, the headwind or the crosswind.
13: Yeah. It's a very cool, flat stage, and
12: yes.
13: At the morning, the wind is not so strong, but we starting the staging, the weather is quickly changed.
12: Yeah.
13: Now it's, you can see the wind is so strong, so every rider struggle to the wind, but everyone staying condition, so just I believe myself, I can do it, just pushing myself, yeah, finally taking it.
12: How do you see the last day for Seoul Continental Team Korea, the climb to Baguio?
13: It's a final, grand final tomorrow, and we are who GC rider, our team, the Woo Jung, is now 9th place on the GC, so I will
12: try.
13: I will
12: help
13: helping to him, and as I can do it the best, so we'll see what happens tomorrow.
12: Yeah. Generally, how will you describe the campaign of Seoul Continental here at the MPTC Tour of Luzon? Are you happy, satisfied the whole race?
13: Yeah, we a little bit disappointed the first stage because we have some maybe issue. I got crashed and my teammates crashed with people with the last climb at the stage one. But we already take a 3-stage win and 2 podiums on the sprint stage. And so proud of myself and proud of my team. So very happy with this result.
12: Ready to be back? Ready to return for next year?
13: Yeah, maybe. We'll see it, what yes. happened the last next year.
12: Yeah. Kamsahamnida. Okay. Min Kyung Ho, our stage 3, stage 13 rather, winner, ITT.
11: Sports 918.
3: Maraming salamat kay Miss Judith Caringal. Yan, nakapanayam niya si Kyung Ho Min, ang stage 13 winner. And then, ngayon naman, ating pakinggan yung third placer, si Joseph Habinyar ng Excellent Noodles.
12: Congratulations, Joseph Habinyar. Third in today's ITT 20 kilometers. Masaya, nakapodium ulit. Excellent Noodles. Okay, ano ba ang average speed mo? Kontento ka ba sa third? Nagangat ka ba na talagang stage win for today?
14: Ginawa ko po lahat ng best ko. All out po ako ngayon na kung ano po race ko po, ayun, okay na po.
12: Anong average speed mo?
14: Hindi ko po nakita yung average.
12: Pero dalawa pa rin lang ako na sa'yo, isang Koreano at saka yung yellow jersey. Ano ba ang masasabi mo dito sa mga kalaban natin na to?
14: Mas malalakas po talaga si Dali.
12: Mas malakas talaga. So, malayo-layo ka rin sa general standings or general classification, pero gaano ka importante ang panalo para sa excellent?
14: Sila po namin na makakawak sa mga lalo sa ITT po. Sa general classification po, malayo po kasi out.
12: Yes. Sa huling araw, ano pa ang pwedeng maasahan namin mula sa excellent noodles, Joseph?
14: Gawin po namin lahat po ng best po namin yung last stage po, bukas po sa out po. So, mas puro kaya po namin.
12: Okay, baka may shout out, baka may special na mensahe dahil another good day for excellent, nasa podium kayo.
14: Una-una po lang, salamat po sa itaas sa mga boss ko po, maraming salamat po na po sa
12: congratulations sa Joseph Habinyar, third placer sa stage 13 ng MBT Siguro of Luzon to the Caringal Sports Radio.
11: Sports 918.
3: Maraming salamat. Ayan po si Joseph Habinyar. Grabe, naririnig nyo. Lakas ng hangin, no? Diba? Dun sa area nila. And at this point, alamin naman natin ang saloobin ni Nash Lim ng MPT Drive Hub. Nasa ika-apat na pwesto itong si Nash Lim. Naku, ito, isa sa mga pag-asa natin na makapodium ang isang Pinoy rider, no, sa Tour of Luzon, hopefully. Kasi nasa pang-apat na siya sa general classification after placing fourth sa stage 13. Okay, so narito po si Nash Lim.
12: Okay, thank you very much, Sports Radio, MPTC Tour of Luzon. We have at the 10th po, 10 tayo ng ating MPT Drive Hub, the Captain, Rossum Lim, and of course, si Nash Lim, ang ating national champion sa ITT. But malaking movement ngayon ha, in the general classification. Yes, Nash, how do you feel up there this 20-kilometer ITT stage number 13?
15: Okay naman, malakas yung hangin pa pupunta din.
12: Oo.
15: Medyo mahirap.
12: Contento pa sa naging oras?
15: Oo, kasi kumain sa GC standing.
12: Yes, kumain sa GC standings. And I definitely, we have the result. Okay, I'm sure medyo masaya. Definitely ang ating MPT Drive Hub. You are now number 4. 8 minutes and 5 seconds behind the yellow jersey, but around 2 minutes and 30 behind the third running, Alrefai. So, how do you see this?
15: Okay lang.
12: Okay lang. Okay?
15: Bonus na lang yung podium.
12: Bonus na lang yung podium. Pero what can we still expect from you come the climb to Baguio?
15: So, kung maging best Filipino sana sa GC.
12: Best Filipino sa GC. Kaya ba yung 2 minutes para maging third? Pwede. Pwede, di ba? Oo. Ano ang naging play today for today's ITT? Ano ang naging mindset ng buong team?
15: Yung ginawa ko lang kanina, maintain lang talaga ako ng power para sa pinakamagandang time na magagawa ko.
12: Maintain lang ng power. Ano yung power na na-maintain mo?
15: I think around 340 watts.
12: Ah, okay. the average speed mo?
16: 45.
12: Oh, okay. So, happy na with that. Kamo na aris dyan ha. The team captain, komento mo na slowly but surely, ito, umaangat parang right timing habang papatapos na yung karera, one stage to go para kay Nash Wim.
17: Ako naman sa busy ko naman. Inalagaan ko, pero support ako sa bata. Kasi mas malapit siya.
12: Yes.
17: So, supportan ko hanggang kaya ko yung support hanggang sa Baguio.
12: Yes. So, what do you think of Nash? Yung pinapakitang performance ng bata na to?
17: So, yung maganda yung performance na pinapakita niya. Kasi bawat day na may tinuturo kami na riders, pero hindi natutupan eh. Lagi siya napupunta sa breakaway. Kahit ako, gusto ko pumunta sa breakaway, hindi ako napupunta. Nag-expect talaga siya napupunta.
12: Paano? Anong rason? Bakit nakakapunta sa breakaway, Nash? Definitely, hindi yan naman, kumbaga, strike of luck lang for you, Nash.
15: Sa may opportunity, yun lang. Talagang kukunin ko na yung opportunity mga pag-breakaway.
12: Yes.
15: Kaya kahapon.
12: Yes. Nakuha, no? How do you feel? Ayan, yung mga legs na yan, itong mga MPT drive-up for the last Hura-ika nga, pag-akyat sa Baguio.
16: All out na bukas.
12: Okay, so ang goal is to?
16: Best Filipino.
12: Ayun yung sabihin na yung podium pa na third eh. Ayaw ko halin, ano. Mensahe sa mga taga-suporta natin, MPT
17: drive-up. Salamat kami sa buong sumusuporta sa MPT drive-up at sa mga boss namin.
12: Bukas, abangan nyo si Nash, ha? Pagkakiyad sa Baguio. Okay, all the best. So, yan po yung ating MPT drive hub. Para sa MPT City of Luzon, Nash Lim now running fourth at 8 minutes and 05, 2 minutes and 30 seconds behind our fire running third para sa podium of MPT City of Luzon. Judy Keringal para Sports Radio. Thank you very much.
3: Sports 918. Maraming salamat. Ayan po si Nash Lim at si Rostam Lim ng MPT Drive Hub. So good luck sa ating mga riders tomorrow. Target ni Nash Lim, best Pinoy rider. Pero kung kayang podium, go! Push nyo na yan, di ba? For tomorrow, stage 14. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat kay Dennis Ilanga, kay Miss Judith Caringal, sa kanilang mga naging panayam, and of course, sa ating mga kasama dito sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Iiwan po namin sa inyo itong ating parang presentation, no? Pagbati pa rin, of course, sa bumubuo ng DZSR Sports Radio sa ating pagdiriwang ng 40th anniversary.
18: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino.

ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restrictions.

0: restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: ilagay ang mga lumaho at tubig gamit ang manok na butter o margarine para manuot ang lasa.
1: Nakakatakam, hindi ba? Siyang tunay na masarap ang lasa ng alimango at syempre ng tagumpay. Kaya narito ang mensahe ni Roy Uson.
2: Papasalamat po ako sa Young Farmers Challenge dahil po sa mga opportunities na talagang binibigay po nila sa amin, sa mga networks po, sa mga connections po, sa mga markets, sa mga suppliers. Talagang napakalaking tulong po. Din-advise ko po din po sa mga fellow youths po, mga kabataan na gusto pong sumubok, ay i-grab nyo po palagi ang opportunity dahil po napakarami po programa po ng ating ayayang ng Department of Agriculture, lalong-lalo na po ang Young Farmers Challenge na pwede nyo pong subukan upang makapaniwala. Subukan nyo po dahil po may pera sa agriculture.
1: At nariyan na nga, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture, lumago at patuloy na lumalago ang Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm ni Roy Uson. Abangan ang iba pa ang kwento ng ating mga young farmers sa susunod na episode ng YFC TV. YFC you there, mga ka-agri!
3: Alam mo ba kung paano dapat gamitin ang Operation and Maintenance o O&M Subsidy na ibinibigay ng NIIA sa ating Irrigators Associations? Ang tamang paggamit nito ay mahalaga upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maayos ang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ang O&M Subsidy ay hinahati sa dalawang pangunahing bahagi: Personnel Services, 40%, at Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE, 60%. Sa Personnel Services, maaaring gamitin ang kondo para sa sahod ng empleyado kung mayroon, honoraria ng water tenders at collectors, representation, transportation expenses, at clothing allowances, pagsasagawa ng trainings, seminars, at general assemblies, at farmer member accident insurance. Ito ay para masigurong may kakayahan at proteksyon ang mga taong nagpapatakbo ng asosasyon. Ang mas malaking bahagi ay napupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, 15%, para sa repair at maintenance ng irrigation facilities, 5% para sa equipment, machinery, fuel, at oil, 15% para sa office operations, utilities, at bayarin sa kuryente ng electric-driven na irigasyon, 5% para sa quick response fund o patubigayan trust fund, 15% para sa capital build-up, livelihood, at seed capital, 5% para sa iba pang miscellaneous expense. Sa tamang pag

gamit ng O at M subsidy. Napapalakas ang ating irrigators associations. Nagiging mas organisado, mas handa sa hamon, at mas epektibo sa pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sama-sama, siguraduhin nating bawat patak ng pondo ay napupunta sa maayos at makabuluhang serbisyo. Maayos na pamamahala, tuloy-tuloy na patubig.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. May galaw-galaw para hindi pumaraw. Araw ho ng Miyerkules na ngayon ho. Miyerkules at 13 sa buwan ng Mayo. Ho yung Magic 13 ng Senado. Yung ikalabing tatlong dumating dyan sa Senado. Medyo makontroversyal pa yung eksena ng pagpasok. Ano ho? Matagal na pagkawala. Sabi nga, biglang dumating. Dito sa botohan na mangyayari ho dyan sa pagpapatalsik sa tirado ng Senado. Ayun. Daming kwento. Ano ho? Sana naman maging maayos ang lahat. Yung pagdinig ho ng impeachment dati kay Justice Sereno, di ba? Ay, kaitano. Yan, Chief Justice Renato Corona. Yun. Panahon po yan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Naging maganda ho ang takbo nun, ho. Napurihan yung pag-handle doon ni Senate President Enrile. Na ganun din, ho. Mga papaparating at umuusad-usad na ang sabing impeachment trial na magaganap po dyan, ha? Senado pa rin. Tutok muna tayo sa pag-asa. Alamin muna natin na magiging lagi ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Sir Aurelio, nasa linya na ho natin. Kaya Sir, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Hindi ko yung Sir.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating bagyong Kaloy nasa low pa rin ng PAR, nasa layo 495 kilometers east ng Biracan, Danuanes. Walang ipa ito sa ating panahon ngayon, kaya patuloy tayong mga karanas ng mainit at malinsangan na panahon maliban sa mga isolated na na thunderstorm na bibigay ito ng pulo-pulong pag-ulan sa mga sa ating bansa, lalo po sa Mindanao. Ang dahil sa mainit at malinsangan na panahon, dito sa Metro Manila, ang heating index natin ay 40 to 42 degrees Celsius. Nang mataas para sa ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa Tiyagi, Isabela. Yan po ang ating update mula sa pag-asa. Ako po si Sardi Aurelio.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, paigisig lang ko, paikalabit lang. Baka pupungas-pungas ho yan. God ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Araw nga po ng Miyerkules ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yan, ho. Di kaya, gilid-gilid na lang muna. Power nap ho tayo. Power nap, importante ho yan. 15, 30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho naman ang ating mga manibela. Okay. May po lamang sa marami pang kwento ng balita sa loob po ng Magapon. Tuloy tayo nakatutok ho dyan, sama-sama. Naman eh, maging maayos po talaga yung pag-handle daw ho ng ano ho. Nga magaganap na pagdinig ho na nga gagawing impeachment trial. At tandaan natin, isyo ng impeachment trial na yan. Patalsik dati si Senate President Drilon sa paghahawak sana ng impeachment trial. Tapos itong kumalaso sa koalisyon eh. With the then Vice President Estrada. Tapos sinawagan na umalis na sa sepwesto. Ngayon nangyari ngayon. Ganoon si Franklin Drilon bilang Senate President. Ulit naman, nanay-nene. Si Senator Nene Pimentel. Alam ko tuloy bigla.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito ito sa ating mga headliners. Apply program, pinapalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, before, nagpaalala sa tamang paraan na pagbibiyahe po naman ng isda. Ngayong matindi ang init ho ng panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At Department of Agriculture nagpatupad ng import ban sa Greece dahil po naman sa foot and mouth disease.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako po rin pa naman yung mga kasama, ka-hero, hero, ilustre, obrigado. Sama-sama nating tutukan ang mga balitang yan. Isway-sway, napapahinggan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Zone Visayas at Mindanao Radyo Television, 104.3, the capital ng Japan DWC, ISMA, Piting, Ilocos Norte. Good morning, Mayor Regina. Hindi po naman sa mga DWCJ, at party ho naman ng Cagayan. Kalat po ng social media platforms, kakarinigan ho tayo at magkakapalitan ng mga balitaan. Ito lamang, tunay na kwento ng balita. Lahong fake news, bawal ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan lamang sa mga antabayanin niyo mga balita sa Magapo, no? Darbato de la Rosa, humingi na ng tulong sa Korte Suprema. Humingi na rin ng tulong. Ulong pwede ng Bongbong Marcos, ho. Oh. Yan. Nagkaroon din ho ng eksena naman ng, magsasamba pa ng ano? Sa committee? Senador? Yung bagitong senador na top-notcher? Oh, dahil daw sa sinigawan daw ho siya. Taas daw ng boses. O Kiko Pangilinan. Kadibate, alam ko, pagkadibate, wala namang solemn na debate. Anumang mga soft-spoken pagkadibate. Na pagkakataon, syempre, yung intonation talagang ganon, may tataas, may bababa. So, talaga, pagkadibate, di ba?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga detalye muna tayo ng ating balita. Inaghahanda na po ng APLIF, a Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee. Ang susunod po naman na pulong kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, uling sa mga nakatutuko sa atin dyan, inututukan ng pamahalaan na mas mabilis at organisadong tugon ng pamahalaan sa energy emergency po naman ng ating bansa. Tinatalakay na anya ang pagpapalawak ng fuel subsidy program para ho naman matiyak ang sapat na serbisyo ng mga pampasahero. Transportasyon. At bilang hurian, ang 10 pesos na kada litrong discount o diskwento na binibigay po sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Agit po naman sa 20 gas stations naman ang nag-aalok po ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagkapalawak ng programang ito ng fuel subsidy para po sa mga bus at delivery trucks, lalo na po yung mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang mga pangangailangan. Ang kakaroon din daw ng suporta naman para sa mga magsasaka at mga isaw bang masigurong sapat na tabot kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, naglabas ng ilang paalaala po naman ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at ang Food Agriculture Organization hinggil po sa wastong paghawak, pag-iimbag, at pagbabiyahe ng isda ngayong matindi ang init po ng panahon. Kagabi, grabe alinsangan, ho. Sabayan pa ng kaprasong patak ng ulan, tumalik sa lupa. Ngayon ng lupa. Grabe ang init. Ay no, sa DABFAR, alagang mapanatili po naman ang cold chain. Tamang lamig ng isda mula sa pagkuha nito hanggang makarating sa pamilihan para maiwasan na mabilis sa magdami ng bakterya. Kasama sa paalaala ang pagpanatili ng 0 hanggang 4 degrees Celsius na temperatura ng isda at yaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Ayuhan din po ang mga nagbabiyahe naman ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage at mga kahon, hindi nakabilad sa araw po naman ang mga fish container. Dapat din naman nung iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira po naman ang mga produkto. Mas mainam ding direct at mabilis na delivery para mapanatiling sariwa at ligtas kainin po naman ang mga isda. Kung ngayon yan, nagpalalat pa rin po naman ang BFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang sariwang isda na may malinaw na mata. Ay, to ay muna kayo. Ang matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy at matigas na laman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Para sa natin sa buong kapuluan, kapitbahay, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sing-gising, bangos, gilos, galaw-galaw. Supply ng kuryente naman sa Visayas Grid. Normal na ayon po sa NGCP. Aminawan natin ang mga detaling yan. Nakatutok si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa normal na muli ang sitwasyon ng Visayas Screen ngayong araw matapos alisin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status kagabi. Ayon sa NGCP, alas 10:12 kagabi nang alisin ang yellow alert matapos bumaba sa 2,300 megawatt sa kuryente ang demand mula sa 2,566 megawatt na available capacity. Kahapon inilagay sa yellow alert ang naturang grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi dahil sa pagdinipis ng supply ng kuryente. Nabatid na may ilang mga planta sa Visayas ang hindi gumagana buwat pa noong 2021 hanggang ngayon na kaya't nagkakaroon ng pagdinipis sa supply ng kuryente sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Bartagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Samantala, Bridging Farmers to Consumer Program ng Quezon City. Ipatuloy po namang pinaiigding. Tungkol tayo sa detalye, dyan po naman si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa gitna ng mataas na inflation, patuloy na kumikilos ang Quezon City local government sa pamamagitan ng Market Development Administration Department o MDAD para matulungan ang mga consumers sa lungsod. Ito ay sa tulong ng programang Bridging Farmers to Consumers Program na layong iugnay ang mga magsasaka at mamimili para mabawasan ang dagdag presyo sa mga produktong agrikultural. Ayon kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bacata, direktang dinadala sa Quezon City ang mga produkto mula sa Benguet at Nueva Ecija bago ito'y pinamamahagi sa mga vendor para maibenta sa mas mababang halaga. Kabilang sa mga produktong mas mura sa ilalim ng programa ang ampalaya, mais, carrots at pipino kumpara sa presyo ng mga ito sa Balintawak Market. Sinabi rin ni Bacata na malaking tulo ang programa para hindi gaanong maramdaman ng mga Q-citizen ang epekto ng mataas na presyo sa mga bilihin. Batay naman sa monitoring ng MDAD na natiling sapat ang supply ng pagkain sa mga palengke sa lungsod, kahit may epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa transportasyon ng agricultural products. Patuloy naman ang kailangan pag-iinspeksyon sa mga palengke para maiwasan ang overpricing at pananamantala. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Mer Ann Bastasa. Oy, doon sa LPA na lang yung sinasabing bagyong sikaloy eh. Bagamat humina po yan, maritong magdalaro ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na mga pag-ulan sa pagkulog kaparte ng Catanduanes, Northern Samar at maging Eastern Samar. Ito pa rin po isang LPA na binabantayan outside bar. Ito ayon sa balita, mukhang malitang tsansang maging isang ganap na bagyo naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ngayon sa mga balita pa rin sa labas ng impilan, dako tayo sa mga lalawigan ho. Benteng Bigas, meron na program sa Isulan, Sultan, Kudarat, ay pinilahan naman. Kumain natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dinagsan ng mga mamimili ang Benteng Bigas, meron na sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Isulan, Sultan, Kudarat kahapon May 12, 2026. Sinamantala ng mga residente ang pagkakataong makabili ng dekalidad ngunit abot kayang bigas, gayon din ang sariwang gulay, prutas at iba pang lokal na produktong direktang ibinenta ng mga magsasaka at lokal na producers. Layunin ng kadiwa na programa o layunin ng kadiwa program ng Department of Agriculture na mapalapit ang murang pagkain sa publiko habang pinapalakas ang kita at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marcel Dasalia. Samantala, ang dibidid ng Bulkang Bayon, nakapagtala po ang field box ng kabuang 127 volcanic earthquakes. Bulkang Bayon ho yan ho. Po sa Albay, sa loob lamang ng nakalipas na magdamag. Nananatiling maingat po naman ang mga otoridad dahil sa posibleng epekto nito sa mga kalapit po namang mga barangay. Patuloy ang nararanas ang matinding init sa ibang bahagi ng bansa at maging sa mga komunidad. Ang mga Pilipino, agay daw po dyan sa Metro Toronto. Naku, dyan itinlaga isang heat event para sa malinsangang panahon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan sa mga lalawigan. Kaya sa buwang kasibugay. Mobile Health Service Activity, matagumpay na naisagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa buong Zamboanga Sibugay. Ang detalye, Patutok po dyan sa Lesico Ball, Radyo Pilipinas, ang Buwang Kasibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PSA sa Buwang Kasibugay Provincial Office ang mobile health service activity sa Barangay Guminda sa Bayan ng Buog sa Buwang Kasibugay. Aktibidad ay bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA Central Office. Layan ang inisiyatiba na maihatid sa mga coconut farmer at sa kanilang mga pamilya ang mga kinakailangang health and social services. Taos puso namang pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamahalaan ng Buog sa pangungunan ni Mayor Junicia Lagas at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang suporta sa aktibidad. Pinasalamatan din ng PCA ang Coconut Farmers Association of Guminda dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad. Dahil sa sama-samang pagsisikap at alang humpay na serbisyo publiko, ang PCA ay nananatiling tapat sa kanilang pangakod at dikain na itaguyod ang kapakanan, kalusugan at kaunaran ng buhay ng mga magsasaka ng niyog kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Lesley Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo sa Davao. Ay lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao, patuloy na paigtingin ang backyard farming at urban agriculture ngayong tag-init. Init talaga ngayon. Panang ulo ng mga tao ngayon, lalo na sa Senado, no? Hindi natin ang mga detalye sa kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na paigtingin ang lokal na pamahalaan ng Davao City ang backyard gardening at urban agriculture sa lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Inihayag ni City Agriculturist Office Agriculturist 2 Ophelia Mantapidao na layunin ng hakbang na matuto ang mga Davaoenyo na makaproduce ng kanilang sariling pagkain mula sa bakuran nito. Ayon kay Mantapidao na mamamahagi sila ng vegetable seedlings at root crops na kayang tumubo kahit pa sa gitna ng mainit na panahon. Maliban dito, patuloy din ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng libreng fertilizers at farm inputs sa mga magsasaka bilang tugon sa pangangailangan nito. Inilahad rin ni Mantapidao na apektado na ang ilang vegetable farmers sa lungsod dahil sa mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Para sa magbalita ng tututukan sa maghapon, ano ho, ay yung warrant mula sa ICC, formulang kinumpirma ng ICC ho. Warrant lamang kay Senator Bato de la Rosa. May po ng imbisiksyon na drug war. Pero kuya naman, nasa alalim po ng protective custody. Tinado si Senator de la Rosa. Isang gabi yata silang magkasama sa kwarto ni Senator Robin, ano? Hit index daw sa Senado. Anong hit index sa Senado? Ganun ho, matinding sagutan sa plenaryo sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan. Senator Robin Padilla, matapos himuki ng minorya si Del Rosa, akusang sumuko naman. Yan ang hit index, Orona.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kamandala, dako tayo ng Tayog, Borinaw at Anda, Pangasinan. Nananatiling positibo na naman. Ay, naku, ito, red tide. Amin natin ang detalye, nakatutok dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin na mababay ng Bulinaw at Anda sa Pangasinan base sa inilabas sa shellfish bulletin number 10 dahil dito dineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi ligtas para sa konsumo ng tao ang lahat ng uri ng shellfish at acetes SP o alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ipinagbabawal muna ang pagkuha, pagbiyahe at pagbibenta ng mga shellfish at alamang hanggat hindi opisyal na tinatasang advice. Layon nito na matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko laban sa banta ng pagkalason. Sa kabila ng babala nilinaw ng BFAR, naligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, alimango at hipon na huli sa mga naturang lugar. Gayunpaman, dapat ay sariwa ang mga produkto, tanggalin ang mga lamang loob, hugasang mabuti sa umaagos sa tubig bago lutuin. Hinihikayat ang kooperasyon at pagbabantay ng publiko at mga stakeholder sa pagsunod sa advisory na ito. Patuloy ang sinasagang monitor ng mga otoridad sa mga apektadong katubigan at maglalabas ng kaukulang update kung may pagbabago sa sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Out sa mga taga-Tayog, Pangasinan, si Gutierrez, sa Prudente Family, Abalos Family, ano? nakatutok dyan sa Tayog, Pangasinan. Good morning po sa inyo riyan. Dala Department of Agriculture Ilocos Region naman, hinikayat ang Farmer Cooperatives and Associations na may pag-ugnayan para sa mga market access sa transportation support. Tok tayo sa detalye, nandiyan po naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Hinikayat ng pamunuan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang mga Farmer Cooperatives and Associations o FCA sa Ilocos Region na aktibong makipag-ugnayan sa ahensya upang maiwasan ang pagkakasayang ng kanilang mga ani. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitagtag, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na tumutulong sa pag-uugnay ng mga asosasyon sa merkado at mga institutional buyers. Dagdag pa niya, mariring magpahiram ang ahensya ng mga sasakyan para sa mga asosasyong nahihirapang magbiyahe ng kanilang mga ani. Hinikayat din ni Engineer Tagtag ang mga maliliit na magsasaka na makipag-ugnay ayon sa DA upang maiugnay sila sa kani-kanilang lokal na pamahalaan at makatanggap ng kaukulang suporta. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, inaasahang mababawasan ang pagkasayang ng mga produktong agrikultural sa rehiyong Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Karoon po na isang sunog, isang residential area ho, adyan sa may parte ng Bautista Street, Arangay, Pasong Putik, nitong madaling araw lamang. Abot po sa ikatlong alarma at nakontrol naman ng mga bombero. Nasa mat po naman, ang higit sa 1.3 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ng overnight operation sa Lapas District, po naman sa Iloilo City. Abot tayo sa Ago, before Ilocos Region, pinalalakas ang operasyon kontra illegal na pangingisda. Detalye nakatutok si Alban Cavilla, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
11: Report. Mas pinagting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang kanilang operasyon laban sa illegal na pangingisda sa iba't ibang bahagi ng karagatan at pamilihan sa Rehiyon 1 bilang bahagi ng kampanya kontra illegal, unreported and unregulated fishing o IUU. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center, tuloy-tuloy ang Maritime Patrol Operations ng ahensya kung saan hinaharang at iniinspeksyon ang mga commercial fishing vessels at motorized boats upang tiyaking may sapat na permit, lisensya at legal na gamit sa pangingisda. Hindi rin limitado sa dagat ang operasyon ng BFAR. Katuwang ang Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan, nagsasagawa rin sila ng market denial at landing denial operations sa mga palengke at bagsakan ng isda upang matukoy kung may ibinebentang huli gamit ang illegal na pamamaraan gaya ng dynamite fishing. Kabilang sa mga isinagawang operasyon ang inspeksyon sa mga vendor at fish dealers sa La Union at Ilocos Norte, gayon din sa mga demotor na bangka sa Pasukin. Ayon sa BFAR, walang natuklasang ilegal na huli o ipinagbabawal na yamang dagat sa mga isinagawang pagsusuri. Binigyang din ng ahensya na patuloy nilang palalakasin ang pagpapatupad ng Fisheries Code upang maprotektahan ang yamang dagat at maisulong ang sustainableng pangingisda sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Isang bang report bago tayo mag-break. 200,000 pisong halaga naman ang bayad.

0: Commercial Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. 35 minuto na kapit bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Puder kala sister sa mga may obligasyon huri, ano? Galaw na tayo. At pa rin sa mga motorista, sa mga naglalakbay po natin kapit bayan. At muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. At tatapang po nating mga isda, tago sa kanilang mga bahala sa buhay. May kay tatay, kay lolo at lola. Kaya dako tayo ng Bicol, mamaya may makakugnayan tayo tungkol huri, ano? Higit sa 1,700 mga magsasaka naman at livestock racers. Yan po sa Albay. Apektado ng aktibidad ho ng Bulgang Mayon. Tumanggap naman ho ng mga rice subsidy. Dali at puntahan natin si Ellen Grace Balayan. Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit 1,700 na magsasaka at livestock raisers sa iba't ibang bayan ng Albay ang tumanggap ng rice subsidy at iba pang tulong mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay bilang tugon sa patuloy na epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Daraga, 758 magsasakang apektado ng ash fall ang nabigyan ng rice subsidy sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office. Sa Ginubata naman, 568 livestock raisers ang tumanggap ng 10 kilong bigas mula naman sa Albay Veterinary Office. Samantala, sa Kamalig, 441 magsasaka mula sa mga barangay ng Anuling, Tumpa, Suwa at Kirangay ang nabigyan ng 10 kilong bigas at mga kagamitang pang-agrikultura sa Bungkaras Gymnasium sa Barangay Dos Poblasyon sa pangunguna ng Apaw at Municipal Agriculture Office. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ito ng patuloy na Disaster Response and Recovery Program upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mabilis na pagbangon ng sektor ng agrikultura sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Albay. Wala sa mga nakatutok daw dyan sa Papua New Guinea, Africa. Dyan pa na si Sir, ano ha? From Mike Cacerantes. Ma-reading family pa rin natin. Good morning, Hurian. Samantala, Benting Bigas rollout. Inasa magsisimula ngayong araw sa Metro Manila. Yunin po niya na mapababa pa ang retail price ng bigas. Kontrolin ang rice inflation dito sa ating bansa. Ako tayo ng Bicol.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Muni nyo, yung galit po ng kalikasan, talagang hindi natin matatakasan. Ano ho, ha? Yung galit dyan sa Senado, pwede pang humupa yan. Trabaho na kayo na mabilisan para hindi nabibinbin yung mga hearing-hearing. Sa agrikultura, nung adose dapat, meron, di ba? Ano yung gasos at pagod ng mga magsasaka natin lagluwang sampa? Ay, naku buhay. Padako tayo ng Bicol. Nasa linya po natin si Ma'am Lavelia Guarin, spokesperson po ng Department of Agriculture dyan sa Bicol Region. Ma'am Lavelia, magandang umaga po. Welcome ulit sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na, Bebe Lavelia?
8: Magandang umaga po, Kahiro, and sa mga viewers po natin ngayon sa Usapang Agrikultura.
5: Ma'am, kamusta po ang Bicol ngayon? Medyo nakakailang linggo na ba tayo na tinututukan natin yung body language ng Bulkang Mayon? Nakalaki yung pinsala, kamusta na yung mga pananim, kamusta na yung kabuhayan, kamusta yung mga sasakat, marami pang iba?
8: Nakakadalawang linggo na po tayong nakatutok dito sa naging pinsala po nung active lava collapse ng Mayon Volcano noong May 3.
5: Ha? Huh?
8: And May 3 po yun.
5: Wala sa linya na din.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Balikan natin, nakukunik lang muna ni sandali. Ano? Abot na po sa 13.2 milyon ang halaga po ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region dahil po sa ashfall na aktibidad po ng Mayong Volcano. Yung volcano, napakasarap pong tignan, di ba? Talaga namang sin

0: spot at talagang mapapawaw ka. O mapapawaw ka rin, kaya ni nagalit naman at nag-alburuto. Ano yung magagalit ng kalikasan? Ano, talagang ibang klase. Yung galit dyan sa Senado, huhupa naman yan. Usap lang, magtrabaho na tayo, ho. Maging mabilis, naapektuhan yung takbo ng ating pamumuhay sa araw-araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang.
0: Alikan natin si Mama Bebelove Labelagorin. Butil po tayo, Mama Love.
2: Yes, hello.
0: Okay, ay, okay na po tayo. Okay na tayo.
2: Apo, hello.
0: Ma'am, kamusta na po? Nakakadalawang linggo na tayo at sa dalawang linggong yan, gano'n na po ang kalaking epektong nagagawa?
2: Opo, ngayon po ay umabot na po sa 13 million pesos po yung damages na recorded natin sa DAB call, 13,161,103, and ang affected na farmers po ay nasa 387 farmers and fisher po.
0: Tayo yung nasa triple crisis, ano ho? Yung sektor, exposed tayo sa matinding presyo sa sabay-sabay na epekto na mataas sa presyo ng abono, krudo, at yung El Nino. Yung bang El Nino, yes. Ramdam nyo na ba yan sa Kapikulan?
2: Opo, malaki na din po yung damage natin pagdating sa dry spell dito sa Bicol po. Talagang ano, damang-dama po itong mga sabay-sabay na mga krisis po na ito, lalo sa Albay.
0: Lungkot lang, ano, ang Cagayan, ang ilang semi-party pa rin ng Isabela, malungkot yung mga magsasaka natin doon, ang mga mangisda natin sa matinding init. Sabay pa, pati ang Kabikulan, ganyan na rin ang senaryo, no?
2: Opo, halos wala pong ulan. Kaya nung nagbuga ng abo yung Bulkan Mayon, ay talagang nabalot po yung kalakhan ng apat na ano na bayan doon. And kaya hindi na wash out, kaya yung mga abo po sa dahon. Kaya ito pong nagtala ng ano ng mga total damage.
0: Sa Metro Manila, meron ulambun lang kaming naranasan, ano ho? Diyan ba sa Bicol area, wala man lang ni bisita man lang, may dampi man lang ng ambo na nararanasan dyan para mabanlawan, mahugasan man lang yung mga lugar natin dyan?
2: Wala po kahapon. Ngayon, wala pong ano, mga pag-ulan kahit ambo na nararanasan.
0: Oh, kamusta ho? Kamusta yung kabuhayan ng ating mga kababayan ho rin?
2: Pero patuloy naman po, lalo yung ating mga magsasaka, patuloy naman po ang mga kabuhayan. Marami na pong tulong naman ang iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Albay. And ang DA naman po ay patuloy yung ating ginagawang surveillance, lalo dito sa mga alagang hayop and yung pamimigay po ng mga ropes, mga mask, drugs and feeds, mga cattle feeds na binibigay po natin sa mga nag-aalaga ng ano ng mga hayop dito.
0: Sa kabuuang lawak, nasa gano'n na po ang laking ektaryang lupain ng apektado talaga?
2: Sa kabuuan po ay total na 100 hectares po yung 100
0: hectares. Ganun lang o nasa 1,000 na rin kaya yan?
2: Ay, hindi pa po. Ano pa? Lang naman po. Yung sa Philfida, yung abaca, 131 hectares. And yung mga rice, yellow corn, and mga gulay po, 100 hectares.
0: Sa lagang damay ho dyan yung palay, na sinasabing nakaranas din ng pinsala, yung vegetable at high crop value, crops, high value crops, ganun din po, apektado ng asphalt at mga pyroclastic flow. Pagdating ho sa livestock, isa pa yan sa mga tinututukan, kamusta ho yung mga kababoyan natin dyan, yung mga baka, yung mga iba pang hayop, kamusta na sila?
2: Nailipat naman na po doon sa ating 27 na animal pooling areas. Yun nga lang, yun lang pito na talagang naabutan sila doon sa 6-kilometer danger zone. Kaya nangamatay po yung mga nakarecord natin na mga livestock po.
0: Gusto naman ho, Ma'am Bebelab, yung ano, sabi meron daw mga nasa 200 magsasaka, yung talagang rektang naapektuhan po ng pagkasira ng 1-2 hektaryang sakahan eh. Po ng 6-kilometerong danger zone, kamusta na sila? Yan din po si may bayan po ng Taraga, nasa 800 magsasaka naman daw ang sinasabing apektado at nakatanggap naman ng mga rice subsidy bilang tugon sa kanilang mga nawalang kabuhayan. Kamusta na po sila?
2: Ang PCIC po ang nauna na pong nagbigay ng tulong. Ano, meron silang na-identify na 4,000 farmers na nakarestro naman po. Luckily, nakarestro sa crops insurance. Kaya makakatanggap po sila ng indemnification. And ngayong araw din po ay na magsisimula yung ating pamimigay ng presidential assistance for farmers and fisher folk sa 39,000 na Albayanos po. Kasama na yung mga affected nitong eruption po ng Mayon Volcano.
0: Parado, kasabay ho niya, naglabas na rin yung mga otoridad natin dyan, ang mga binhi, yung mga seeds, yung mga abono, ang mga fertilizers, maging financial aid sa mga apektadong komunidad. Sinasabi ho na walong lugar daw po dyan sa Albay ang nasa ilalim na po ng state of calamity. Ano-anong lugar ho yan?
2: Yung lahat po ng mga nakapalibot po sa ano sa Mayon na mga bayan ay nag-declare na po ng state of calamity. Opo, yung sa DA po, 398 million po yung naka-ready natin ng mga farm inputs, livelihood for farmers in case po ay mag-normalize na po itong aktibidad ng Mayon.
0: Hanggang matindi yung epekto na kasi nga yung panguna yung sumira sa mga pananim natin dyan, tuwing sasabog po yung Mayon, ang ashfall, ano ho, yung pag-ulan ho ng abo. Kamat walang tubig ulan, pero umuulan ng abo sa inyo dyan. Yung makapal na kaabo na yan, humaharang ho yan sa sikat ng araw, nagpapabigat doon sa mga tao hanggang sa mabaloy yung mga yan at may taglay pong sulfur na nakalalason. Kamusta ho? Ano naman ang epekto nito sa mga alagang hayop?
2: Yung mga alagang hayop po ay nagkakasakit. Kaya nga po, inilikas naman po ano, yung wala na sila doon sa danger zone. And ang maganda pa po nito, may proposal po ang Department of Agriculture for 2027 na 100 million na livestock auction market cum evacuation center. So pag na tapos na po ito, malayo na siya doon sa ano sa danger zone. So wala nang pangamba yung ating mga alagang hayop.
0: Ang mga animal evacuation center diyan kasi talaga namang dapat ilagay diyan yung damo kasi na may abo magdudulot po ng sakit sa tiyan niya at saka paghina ng katawan ng mga baka, kalabaw, kambing kaya dapat talaga nasa mga evacuation center na rin sila. Ano ang pinakamalaking hamon po sa kalusugan naman ng mga residente natin dyan?
2: Yung pong abo talaga yung nalalanghap kaya pag napunta ka po sa Albay ay dapat talaga ay naka-face mask kahit mga motorista po na dyan dadaan sa parte ng Ginobatan sa National Highway talagang maalikabok pa din po, hindi nawawala po yung abo.
0: Ang target, yung respiratory system, yung ubo, yung hika, yung bronchitis, ano? Pag nalalanghap yan, mga pinot siya, matatalas na mga ano yan, volcanic ash yan. Kaya yung irritation sa mata at bala, talagang karaniwan na yun.
2: Apektado din po ang supply ng tubig, kaya nilarasyonan po ng iba't ibang government agency ng mga inuming tubig po ang ating mga kababayan.
0: Paano ginagawa doon sa mga naapektuhang kabuhayan ng ating mga magsasaka? Bukod sa pagsasaka, ano pa yung mga ibang naapektuhang kabuhayan po riyan?
2: Yung mga fish pan po ay apektado din po at yung mga abaka, apektado marami din kasi ang abaka dyan. And marami naman pong tulong na ginagawa po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno and yun po ang nakakatulong sa kanila ngayon.
0: Sa pangmalaking kawalan ho riyan, Bebelab, yung turismo, di ba?
2: Hindi naman po tumitigil yung turismo. Ano, patuloy pa rin ang...
0: Dumadagsa pa rin ang tao riyan.
2: Dumadagsa pa rin po, opo, paggabi. Maganda kasi yung tanawin po pag gabing, kitang-kita yung namumula yung bunganga po ng Vulcan Mayon. Talaga hindi tumitigil siya.
0: Sa problema ho dyan, yung mabigat po na abo na naiipon po sa bubungan, hirap yan, lalo na kung babagsak na ho yung malakas na ulan, posibleng mag-collapse ang bubong.
2: Yan po yung pinaghahandaan po ngayon pag talagang umulan na ay yung mga naipon po na lava, na mga ano abo ay magiging lava siya. And puno na po yung mga galis. Wala nang dadaluyan kaya hindi na mapipredict kung saan siya dadaloy pag lumakas po yung ulan, pag umulan talaga. Yun po yung pinangangambahan po ngayon ng mga albayano.
0: Aliban ho riyan, kamusta yung presyohan sa palengke? Ano ho, yung mga bilihin dyan, apektado ba? Tumaas din ho ba?
2: Hindi naman po apektado yung mga presyohan. Nananatili naman pong stable yung ating mga prices. Kasi araw-araw po ay may bantay presyong ginagawa yung ating bantay presyo team ng Department of Agriculture po.
0: Dapat lang, yung mga lugar na nasa state of calamity, talagang price freeze dapat dyan.
2: Yes po, oo. Naka-price freeze po and wala naman pong nagsasamantala.
0: May mga tumapasok na text. Ligtas na ho bang kainin yung mga gulay at prutas na apektado ng abo?
2: Wala na pong na-harvest na totally
0: harvest damage
2: na po. Opo. Wala naman na ngayon may abo na mga pinagbibili.
0: Ikibalita kami sa irrigasyon. Kamusta ang irrigasyon natin dyan?
2: Yung irrigation, wala naman pong ano, reported na damage pa sa amin.
0: Oh, plano daw ang Daraga Albay na bumili po ng lupa? May mga ganun bang usapin?
2: Sa ano po, yung sa local government unit, hindi po nakakarating pa sa amin.
0: Aha. Eh, kamusta naman yung mga inuming tubig natin dyan? Dapat talagang nasa-secure natin yan. Kamusta yung mga inuming tubig dyan sa Bicol?
2: Yun nga po, yung problema nila doon sa Ginobatan, Kamalig, yung mga inuming tubig po nila ay apektado. Kaya po ay patuloy yung mga ginagawang pagtulong po. Nauna nang tumulong yung Sorsogon Provincial Government and then Kamsur Provincial Government and also yung PNP. Sila po yung nagdadala ng mga tubig sa ating mga kababayan.
0: Okay, isang delegadong dapat tutukan po natin dyan ay yung laharan ho. At yung ulan, pag yan po'y hahalo na sa makapal na deposito ng abo sa Dalisdizo ng Mayon, eh, mabilis na agos ng putik at bato na kayang tumangay sa mga bahay at kasira ng mga diki. Dapat isasbantayan ho yan, ano?
2: Opo, totoo po yun. Tama po yun. Kaya po ngayon po ay talagang maiting po yung pagbabantay po na ginagawa ng ating mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
0: Kamusta po yung mga evacuation center natin dyan? Karaniwang ginagamit mga eskwelahan. Eh, sigurado apektado yung pag-aaral ng mga bata.
2: Hindi naman po naapektuhan. Mayroong mga portion po na talagang mula January pa ay nandun na yung ating mga evacuees. 30,000 families po yan na affected po nito. Kaya patuloy pa din naman po yung, ano, yung mga pag-aaral ng mga bata. May mga napupuntahan po tayong mga... At saka may mga isinagawa na, may mga ginawa na din pong mga permanent evacuation center na sa tulong na din po ng local government unit and mga private sector, yun na po yung nagiging permanent na evacuation center. Hindi na po school.
0: Sige, Ma'am Lovelia, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan. Muli po tayong magkaugnayan. Ano? Tatawag po kami sa inyo para sa mga updates. Ingat na lamang po kayo. Marami salamat.
2: Okay. Kitang mag, ha? Maraming salamat po.
0: Si Bebe Love, Lovelia Guarin, ang ng Department of Agriculture, Bicol Region. Ma'am, thank you, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Dako muna tayo sa ating editorial, oh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Meron na ho tayong bagong liderato ng Senado. Ano ho? Ba ito, pag-asa o panganibo sa agrikultura? Ayan. Alam mo ninyo, sa bawat pagbabago ng liderato dyan sa Senado, kasunod ho niyan yung isang malaking tanong. Kung magiging direksyon ng mga batas, lalo na para sa sektor ho na ng papakain sa bansa, yan ho yung agrikultura. Ang pag-upo ng mga bagong pinuno sa mata sa kapulungan ay isang critical na sandali. Ano ho? Paaring magdala po ng bagong pag-asa o kaya naman ay magdangang panganib sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga mangingisda. Pag-asa ang dala, bagong liderato kung ituturing po nilang prioridad ang modernisasyon ng pagsasaka at pagpapaunlad po ng prestruktura sa kanayunan. Ang pagtitiyak na makararating ang tulong na doon ang makinarya, kalidad na binhi at murang abono. May susi po para mapataas ang ani. Kung ang bagong pamunuan po ay magpapakita ng political will, sugpuin ang korupsyon, maglatag po ng mga batas na nagtatanggol sa lokal na magsasaka laban sa talamak na smuggling, ya kung isang magandang umaga ang naghihintay po sa sektor na yan. Kabilang banda, anib namang masasabi, ang bagong leader na ito po ay mananatili na lamang itong pampolitika. Hindi naman tututok sa tunay na hinain po ng masa. Panganib po ang malayang importasyon. Pababagsak po sa presyo ng lokal na produkto. Kung ang polisiya ay mananatiling import dependent, ali po na pro-local, lalo lamang malulubog po sa utang ating mga magsasaka. Ang panganib, nasa kawalan ho ng suporta sa irigasyon, kulungan sa post-harvest facilities, mabagal sa pagtugon sa epekto po ng climate change. Sa kasalukuyang hamon, mataas na presyo ng pagkain, di na po natin kailangan ng sektor ng agrikultura yung mga pangakong napapako. Kailangan dito ang lideratong may malinaw na bisyon, konkretong aksyon, at pusong makamasa. Ang bagong liderato sa Senado ay nasa sangandaan. Magiging panganib ito kung ang agrikultura ay sasatabi para sa mga political na interes at investigasyon. Ngunit maaari itong maging pag-asa kung gagamitin po naman ang bagong pamunuan ng kanilang impluensya para matiyak na ang bawat pisong inilaan sa 2026 budget ay direktang makakating po sa mga kamay ng mga magsasakat mangingisda. Uli naman, ang sukatan po ng kanilang tagumpay ay hindi po ang bilis ng pagpapalit ng upuan, kundi ang kasapatan at murang presyo ng pagkain kapag kainan ng bawat sambayanang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Uli, pagsaludo namin sa aming mayatang bayaning mga masasakahot, ating mga ngisa, saludo po kami sa inyo lahat dyan. Na kaming oras, oh, ating mga nakasama sa ating mga kila Roger, Jomari Roldi, Alvin Ruan, kapanin natin silang Nida, Susan Jamart, kapanin silang Sam, Marisol, Julius Camille at Rona. Nakala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Rambolo, Hero Ilustre Obrigado, nag-iiwan namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Isa pa ho, tayong basa-basa naniniwala sa fake news, oh, bago tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 5 senador naghahain ng resolusyon na nagdedeklarang hindi maaring magbigay ng ang Senado ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Senator de la Rosa maaari pa rin arestuin sa loob ng Senado kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court ayon sa Philippine National Police.
3: Headlines.
0: House of Representatives bumuo ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manggimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasahang impeachment trial kay Vice President Sara.
3: Headlines.
0: Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang sa sinagawang balikatan exercises 2026.
3: Headlines.
0: Uplift program, palalakasin pa ng Administrasyong Marcos para sa sektor ng transportasyon at seguridad sa pagkain.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Muli sumasa inyo Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 5 senador ang naghain ng resolusyon na nagdedeklara na hindi maaring magbigay ang Senado ng protective custody o sanktuaryo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay na rin ito, hinimok na sumailalim sa mga legal na judicial process. Kabilang sa mga naghain ng resolution, sina Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Riz Ontiveros at Ma'am Aquino. Panawagan ng mga ito kay de la Rosa kusang sumuko sa mga otoridad at gamitin ang naayong judicial remedies sa ilalim ng konstitusyon at ng batas. Layunin ng panukala na kontrahin ang naunang hakbang na gawing batayan ang Senate Resolution Number 44 upang mailagay si de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Ito'y habang hinaharap niya ang mga usaping may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Samantala, binigyan din naman ng mga senador na limitado lamang ang parliamentary immunity na binibigay ng konstitusyon. Hindi nito pinaintulutan ng Senado na magsilbing sanktuaryo o magbigay ng immunity laban sa lawful arrest. Konstitusyon ang anila, walang probisyon sa Senado o sa konstitusyon na nagpapaintulot ng institutional refuge para sa mga mambabatas gitpa ng mga mayakda ng resolution. Ang pagsunod sa legal na proseso ay nagpapatibay sa demokrasya at nagpapaalala na walang opisyal ng gobyerno ang nakahihigit sa batas. Binanggit din sa resolution ng Republic Act Number 9851 at ilang naunang kaso ni na dating Senator Juan Ponce Enrile, Laila de Lima at Antonio Trillanes III bilang alimbawa ng pag-arap sa judicial proceedings.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Umaasa ang International Criminal Court o ICC sa pakikipagtulungan ng mga bansa upang may patupad ang kanilang arrest warrant at may sukong mga suspect sa tribunal. Itong sinabi ng ICC matapos natangkay ingihain ng National Bureau of Investigation o NBI ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay ICC spokesperson Orland Malik. Nakasalalay sa mga pambansang otoridad ang pagpapatupad ng warrant at ang pagsuko ng akusado sa korte. Gitpan niya, bilang judicial institution, walang sariling law enforcement arm ang ICC, kaya umaasa ito sa kooperasyon ng mga estado. Nauna rito, nagtungo sa Senado ang mga ahente ng NBI upang subukang ihain ang warrant laban kay De La Rosa. Kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity, hinggil sa madugong kampanya kontra ilegal na droga nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Ronald Bato de la Rosa maaring arestuhin sa loob ng Senado basta't masunod ng mga kinakailangan para ganap na may silbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ito ay ayon po sa Philippine National Police. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi magiging malakit para sa Philippine National Police ang iginawad na protective custody ng Senado para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay ayon sa PNP ay kung masusunod ang mga kinakailangan sangkap para ganap na may silbi ang inilabas sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa Senador. Ayon kay PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tonyo, ang inilabas sa protection order ng Senado ay para mapangalagaan ang mga personalidad at kawanin ng Senado na naharap sa asunto sa panahon ng sesyon. Inilatag ni Tuanyo ang dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasaling sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mangangailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pagkikipag-ugnay naman sa Philippine Center for Transnational Crimes sa National Bureau of Investigation at ang PNP. Kasalukuyang inihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
7: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po ay protection para sa mga umaatin supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa, doon sa subpoena na ibinigay po sa kanya ng CIDG po.
6: Ang tinig ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation muling nilinaw na hindi sana nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga NBI agents at ni Senator Bato de la Rosa kung di siya tumakbo sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag na walang naganap na wrestling sa pagitan ng mga operatiba ng NBI at ni Senator Bato de la Rosa na sa pagsisilbi nga ng umanay International Criminal Court o ICC Warrant of Arrest. Ayon nga kay Attorney Matibag, itinulak umano ng Senador ang dalawang babaeng NBI agents ng tangkayang iabot sana ang naturang warrant bago ito tumakbo dahilan upang magkaroon ng habulan. Iginit pa ni Attorney Matibag na naging maayos sana ang naging pag-abot ng warrant kung hindi man ang nagtangkang umiwas si De La Rosa sa mga otoridad. Nagsagawa na nga ng sariling investigasyon ng NBI hinggil nga sa mga operatiba nito na humabol o tumakbo sa paghabol kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na pairalin nila ang maximum tolerance sa pagpapatupad ng seguridad sa paligid ng Senado kasabay ng inaasang mga kilos protesta sa lugar. Ayon kay NCRPO Chief Major General Antonio Gabirin, nakaanda ang kapulisan na tiyakin ang kaayusan habang ginagalang ang karapatan ng publiko na magpahayag at magprotesta ng mapayapa. Mahigit naman sa 200 personnel mula sa Civil Disturbance Management Unit ang nilatag sa paligid ng Senate Building upang mapanatili ang seguridad at maiwasan ang anumang posibleng gulo. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa Senate Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies. Gayunman, dilinaw ni Aberin na hindi magbubulag-bulagan ang mga pulis sa anumang paglabag sa batas. Anya, hindi sila magkatubiling arestuhin ang sinumang manggugulo o magasik ng karahasan habang sinasagawa ang mga kilos protesta.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumuo na ang House of Representatives ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinagawa ang hakbang kasunod ng ikalawang impeachment laban sa Vice Presidente. Pinangunahan ni Assistant Majority Floor Leader at Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang mosyon upang italagang mga miyembro ng prosecution panel. Kabilang dito sina Batangas Representative Gerville Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Partilis Representative Rog Gutierrez. Ganon din si Mamamayang Liberal Partilis Representative Laila Dilima, Akbayan Partilis Representative Shell Jokno, Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Swan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores at Dinagat Island Representative Kaka Bag o Bagao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Secretariat tiniyak naman ang maayos na pag-transmit ng impeachment documents laban kay Vice President Sara sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Binigyan diin ni House Secretary General Shadow Yugarafil na pangunahing prioridad ng kanyang tanggapan ng accuracy ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Sa official statement na inilabas ng Office of the Secretary General, sinabi ni Garafil na kasalukuyang isinasailalim sa reproduction, pag-collate at masusing verifikasyon ng House of Representatives Secretariat ang mga dokumento. Kabilang sa mga dapat isumite ay ang Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Garafil, umaabot sa libo-libong pahina ang kabuuang impeachment documents at mga kalakip nito, kaya tinitiyak ng Kamara na maayos at eksaktong kopya ang bawat dokumentong ipadadala. Sa sandaling matanggap ng Senado na tatayong impeachment court ang mga dokumento, inaatasan din ng plenaryo ang committee secretariat na padalhan ng kopya ang mga complainants at legal counsels ng mga partido at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling kalmado at profesional ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa gitna ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasabay ng paglilinaw na wala silang namomonitor na destabilization activities o banta mula sa mga aktibong sundalo. Ayon kay Teodoro, nakadoon ang militar sa kanilang mandato sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Giniit din ng kalihim na karamihan sa mga military retirees ay hindi sangkot sa anumang anti-government activities. Sa halip, patuloy silang sumusuporta sa mga programa at security initiatives ng Department of National Defense.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manghihimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tiniyak ng Malacanang na walang gagawing panghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na determinahin kung dapat bang maikasa ang aktual na hearing sa bise kasunod ng pagkaka-impeach dito sa Kongreso. Nasa mga mambabatas na niya kung anong aksyon ang gagawin matapos ang transmittal sa kanila ng mga nasa lower house. Ano man ang kalalabasan ng gagawing pagpapasya ng mga tatayong hukom ng mga senador ay nasa kanila ng jurisdiksyon ayon kay Castro. Sinabi pa ni Castro na ang taong bayan ang siyang hatol sa magiging pasya ng mga mambabatas, lalo na kung ang kanilang magiging desisyon sa inaasang impeachment ay tunay na pabor sa kapakanan ng mamamayan o sa interes lamang ng iisang individual. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Hindi po mahihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. Kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Malaki ang pakinabang ng buong Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa sinagawang Barikatan Exercises 2026 ay kay Philippine Navy Spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Napakalaking tulong sa ating sandatahang lakas ang naging mga pagsasanay sa modern weaponry o paggamit ng mga modernong sandata. Anya, kasama sa modernization program ng AFP ang pagbili ng mga makabagong kagamitan. Kaya mabuting ngayon pa lang ay may kaalaman na ang ating mga sundalo sa paggamit ng mga ito. Gitpa ni Trinidad na ipakita na rin sa Balikatan Exercises ang ating paninindigan na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at katuwang natin ang mga kaalyadong bansa sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon.
12: It sends the message that the AFP is serious in securing our sovereignty and sovereign rights. And thirdly, we are not alone. We are against any unilateral action by any one country to change the status quo. So by having our partners participate in Balikatan, pinapakita natin, security is a shared responsibility.
0: Si Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, binigyan din naman ni Philippine Navy Spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez na bukod sa pagbibigay proteksyon sa soberanya ng bansa, malaking tulong din ang Balikatan Exercises sa paghubog sa kakayahan ng ating militar sa humanitarian assistance at disaster response. Ayon sa tagapagsalita, na tututunan nila ang best practices ng iba't ibang bansa pagdating sa pagresponde o pagtugon sa mga emergency tuwing may kalamidad at sakuna. May mga pagsasanay din anya sa pagbibigay ng trauma care at pagpapaigding ng community relations.
13: All of these events help in the enhancement of our capacity and our capability. Our capability not only to defend our country but also to help our communities, most especially when it comes to HADR po.
0: Si Philippine Navy Spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang demolisyon ng substandard na dike sa barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan. Bahagi ito ng rehabilitation ng flood control project sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng depektibong flood control structures. Papalitan ang lumang dike ng mas mataas at mas matibay na river control project upang mapalakas ang proteksyon laban sa pagbaha sa lugar. Ayon sa DPWH, target matapos ang proyekto pagsapit ng Marso 2027. at inaasahang makakatulong ito sa mahigit sa 3,000 residente na madalas na apektuhan ng matinding pagbaha. Bahagi rin ito ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga maanomalya at substandard na flood control projects na iniimbestigahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson, tiniyak na hindi masasayang ang mga natuklasan sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee sa kabila ng pagbabago ng Senate leadership. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Iniyak ni Senador Ping Lacson na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, na naring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakapag-ambag na ang mga ginawa nilang investigasyon sa fact-finding at case build-up efforts ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa ilang personalidad. May nauna na anyang mga testimonial at documentary evidence na naipadala na sa DOJ at Ombudsman. Binigyang diin ng senador na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng kanyang chairman's progress report sa isang privilege speech nitong May 5 ay maituturing na itong isang public record at pwede nang ibahagi ang updated findings. Ayon kay Lacson, ipinag-utos na niya ang pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privilege speech dahil maaari itong mabag sa rules ng Senado, ay nagbigay daan naman ang kanyang talumpati para magamit ng DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case building efforts. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumami ang pamilyang Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger o sa pilitang gutom sa unang bahagi ng 2026. Batay naman sa pinakawaling social weather stations survey. Umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom at walang makain kahit minsan sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito ng 3.1 points kumpara sa 20.1% na naitala noong Nobyembre 2025. Ayon sa SWS, ito rin ang pinakamataas na antas ng hunger incidents mula nang maitala ang 27.2% noong Barso 2025. Pinakamataas ang naitalang gutom sa Visayas na nasa 28%, sinundan ng Balanced Luzon 22.4%, Metro Manila 22% at Mindanao 21.7%. Ayon sa SWS, tumaas ang hunger incidents sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na tumataas ang pangangailangan ng caregiving sa bansa. Batay sa pag-aaral, inaasang magiging aging society ang Pilipinas pagsapit ng 2030 kung kailan patuloy na dumarami ang bilang ng mga senior citizens. Ipinunto rin sa pag-aaral na paliit ng paliit ang mga pamilya kaya nababawasan ang bilang ng mga maaring mag-alaga sa mga nangangailangan ng pangmatagalang pag-aaruga. Dahil dito, nananawagan naman ang PIDS na palakasin ang care system sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos na suporta para sa caregivers at pagpapalawak ng healthcare at social services. Gayon din, ang pagbuo ng mga pulisiya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa caregiving sa mga susunod na taon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Uplift program, pinalalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security. Darito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinaghahandaan na ng Uplift Committee ang susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, tinututukan na ng pamahalaan ang mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Tinalakayan nila ang pagpapalawak sa fuel subsidy program upang matiyak ang sapat apat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon, kabilang ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Mahigit 2,000 gas stations naman ang nag-aalok ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito ang fuel subsidy para sa mga bus at delivery trucks, lalo na mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at maing isda upang masiguro ang sapat at abot kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulo Marcos, pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisa sa katuparan at mararamdaman ng taong bayan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit sa 10,000 transport network vehicle system at motorcycle taxi riders nabigyan ng cash aid sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Yan po ang balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nadagdagan pa ng 10,000 Grab at Moovit drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng cash relief assistance sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sa tala ng ahensya, kabuang 10,116 na drivers ang nabigyan ng ayuda kung saan 2,500 ang nakatanggap sa Fuel Oil Center sa San Juan City, gayon din sa SMX Aura sa Taguig City, at halos 5,000 naman sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Dagdag na suporta pa rin ito sa sektor na naapektuhan ng kasalukuyang energy emergency at pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy na mapinalalahan ng DSWD ang mga driver na i-check muna ang kanilang pangalan sa official claiming tracker bago magtungo sa mga payout venues para maiwasan ng abala at mahabang pila. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mga dagdag na payout venues. Kabilang na rin ang sa UP na magiging payout venue para naman sa mga joyride riders. Dagdag pa ng ahensya, kung wala pa sa listahan ng pangalan ng isang driver, ay hintayin ang susunod na anunsyo para sa iba pang TNC beneficiaries sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas marami pang MSMEs target matulungan ng Department of Science and Technology. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nagpapatuloy ang Department of Science and Technology sa kanilang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP upang mapaunlad ang maliliit na nagnenegosyo sa bansa tulad na lamang ng paggamit ng solar technology upang makatipid sa bayarin sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold Santos, ibinahagi niya na sa kasalukuyan ay 9 na MSMEs na karamihan ay nasa sektor ng agrikultura ang kanilang nasuportahan gamit ang solar technology.
18: Talagang ang DOST ay nandyan para tumulong. Sa ngayon, mas pinalawak pa natin yung mga sectors na pwedeng pumasok sa ating programa. Kung dati nasa 6 na sektor lang, ngayon nasa 20 plus na. So mas marami na tayong matutulungang MSME dito sa ating bansa, no? Hindi lang dito sa Pangasinan.
17: Target ng DOST na maparami pang MSME sa Pilipinas na gumagamit ng renewable energy upang makatipid at makatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inilantag ng PhilHealth kung saan gagamitin ang naibalik na pondo nito mula sa National Treasury na nagkakalaga ng 60 billion pesos. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, gagamitin ang naturang pondo sa karagdagang pambayad sa mga benepisyo na binibigay ng kanilang mga katuwang na healthcare provider. Ayon kay Mercado, mas malaki na ang benefit expenses ng PhilHealth ngayong taon dahil nadagdagan pa ang mga benepisyong binibigay ng kanilang institution. Anya, ilan sa mga pinaglaanan ng karagdagang benepisyo ang maternity care package, maging coverage ng cancer at iba pang mga karamdaman.
19: Pero sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost of 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro.
0: si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga benepisyong hatid ng PhilHealth. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na personal na binisita ng Pangulo ang The Medical City sa Pasig upang kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Anya, kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulong Marcos Jr. ang mga pasilidad sa ospital para alamin kung talagang napapakinabangan ng mga PhilHealth benefits na nakalaan sa beneficiaries na nakalaan sa kanila.
11: Dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan.
0: Si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsagawa na ng dry run ang Bureau of Immigration para sa 18 karagdagang electronic gates o e-gates sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng modernisasyon ng immigration system sa bansa. Dahil sa dagdag na mga unit, umabot na sa 30 ang kabuang bilang ng e-gates sa terminal upang mapabilis ang immigration processing ng mga pasahero. Ayon sa BI, mga Pilipinong pasahero muna ang papayagang gumamit ng automated gates kabilang ang mga OFW na bumibiyahe sa ilalim ng mga airline na sumusunod sa Advanced Passenger Information o API requirement ng gobyerno. Layunin ng proyekto na mapabilis at mapahusay ang immigration clearance habang pinapalakas din ang border security sa mga paliparan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang gawing moderno ang mga international airports sa bansa sa pamamagitan ng digitalization at innovation.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpupulong din na United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, inaantabayanan na ng mga eksperto sa international relations. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Inaabangan ngayon ng mga eksperto sa international relations ang gagawing pagpupulong ng mga pinuno ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ngayong linggo. Inulat ng Associated Press na may tuturing pa rin matibay ang ugnay ng Estados Unidos at China kahit nahaharap sa mga usaping gaya ng technology competition, China at Taiwan conflict at Middle East crisis kung saan nagsisilbing unofficial mediator ang Beijing. Ayon kay Henrietta

0: layon-dagat, nagbabala ang Health Minister ng France na si Stephanie Wyst na hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung nagkaroon na ba ng mutation ang kasalukuyang ubiikot na strain ng hantavirus sa pagdinig sa National Assembly ng France. Sinabi ng Health Minister Wyst na marami pang bagay ang hindi nalalaman ng mga eksperto tungkol sa virus. Ayon kay Wyst, hindi pa kumpleto ang sequencing o pagsusuri sa buong genetic makeup ng hantavirus, kaya hindi pa nila makumpirma kung ito ba ay nag-mutate na. Mahalaga nila itong malaman dahil kapag nagkaroon ng mutation ng isang virus, posible itong maging mas mabilis makahawa o kaya'y magdulot ng panibagong panganib sa kalusugan ng publiko. Katulad na lamang noong panahon ng COVID-19 pandemic kung saan nagkaroon ng iba't ibang variants na mas madaling makahawa kumpara sa naunang strains. Samantala, ayon naman sa World Health Organization o WHO, mayroon ng 11 confirmed at probable cases ng hantavirus. Sa bilang nito, siyam umano ang kumpirmadong Andes strain na isang uri ng hantavirus na nagmumula sa mga rodents o daga sa South America.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup magsisimula na ngayong hapon. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Aarangkada na ang unang araw ng quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. First game ang NLEX Road Warriors kontra sa reigning champions TNT Tropang 5G takong 5:15 in the afternoon at ang Magnolia Chicken Templado Hotshots kontra sa Meralco Bolts mamayang nightcap 7:30 p.m. May twice to beat advantage ang NLEX bilang number 1 team ng liga sa nagdaang elimination round at target nilang ma-dethrone ang TNT. Gusto rin ang Meralco na pigilan ng 3-game winning streak ng Magnolia at makapasok kaagad sa semifinals gamit ang kanilang twice to beat incentive. Bukas naman, lalaroin sa ang kabilang bracket ng quarterfinals sa Inares Center sa Antipolo na paglalabanan ng Rain or Shine kontra San Miguel Beer at ng Phoenix Petroleum kontra Barangay Ginebra. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Sektor ng pangisnaan sa Batanes patuloy na pinaunlad sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes.

0: Narito ang balitang atid ni Mayan Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mayan.
2: Pinangunahan ng Department of Trade and Industry Region 2 Batanes, katuwang ang Provincial Government of Batanes sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist at sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment o DOLE Batanes, ang isinagawang Fish Industry Upgraded Skills Training at Orientation sa nasa mahigit 40 mga lokal na fisherman at fish vendor sa lalawigan ng Batanes na ginanap sa Batanes Resort. Layo ng pagsasanay na ihanda ang mga lokal na mangingisda at fish vendors para sa panukalang cold chain facility project sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF program ng DTI. Tinalakay dito ang paraan ng pagpapatakbo ng pasilidad, kabilang ang mga proseso at bayad, at nilinaw ang papel ng SSF program sa pagpapalakas ng mga serbisyong suporta sa lokal na industriya. Sa naging mensahe ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., kanyang binigyan diin at suportahan ng pamahalaan para sa hakbangin na nagpapalakas sa kabuhayan ng mga mangisda at nagpapabuti sa kahandaan sa pamilihan, gayon din ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya upang mapahusay ang sistema ng suporta sa pangisdaan. Bukod kay Governor Aguto, dumalo rin sa naturang aktibidad si DTI Acting Provincial Director Randolph B. Cacacho, DOLE OIC Provincial Director Araceli Paraliag, Provincial Agriculturist Cesar Doroteo Astaliero at iba pang mga kinatawan mula sa DTI Region 2 Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E-Certificate Service inilunsad ng PSA Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito po ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
3: Ibayo pang pinahusay ng Philippine Statistics Authority ang serbisyo nito sa Kalinga sa pamamagitan ng formal na paglulunsad ng e-certificate service via psahelpline.ph na magbibigay daan para makakuha ang mga kliyente nito ng fully digital at cryptographically secured na birth, marriage at death certificates, gayon din ng certificate of no marriage o sinomar at certificate of no death o senodeath, ang kay Provincial Statistics Officer Maribel Dalayday ng PSA Kalinga. Ayon kay Dalayday, bawat individual na magka-avail sa serbisyong ito ay dadaan sa mandatory identity verification process bilang proteksyon ng sensitibong data at document fee na 290 pesos para sa death, marriage at birth certificate at 345 pesos naman sa senodeath at senomar. Adya, madali lamang gamitin ang e-certificate service sa pamamagitan ng advanced security fee na idinagdag ng PSA sa e-certificate system at pag-scan ng QR code na nakadisplay sa cover page. Inikayat niya ang publiko nagkamitin at tanggapin ang PSA e-certificate service para sa mas secure, efficient at seamless na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Underwater damage assessment sinagawa sa fish sanctuary sa Balayan, Batangas matapos ang pagsadsad ng isang barko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara.
4: Nagsagawa ng rapid underwater damage assessment ang DENR Calabarzon sa Karinahan Fish Sanctuary and Marine Reserve sa Balayan, Batangas matapos ang pagsansad ng barkong MV Eagle 19 sa loob ng marine protected area ng Manalasa ang Super Typhoon Uwan noong Nobyembre 2025. Ayon sa pabatid ng DENR-4A, isinagawa ang pagsusuri upang alamin ang posibleng pinsala ng pagsadsad ng barko sa coral reefs at marine habitats na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng mga mangingisda. Ininspeksyon ng assessment team ang mga apektadong bahagi ng dagat, kabilang ang coral reefs at artificial reef structures. Batay sa paunang resulta, minimal lamang ang coral damage sa anchorage area, habang maayos pa rin ang artificial reef site at may nakikitang coral recruitment at presensya ng isda. Gayunman, may bahagi ng barko na nakasadsad pa rin sa reef area. Dahil dito ay minungkahin ng DENR ang paglalagay ng designated mooring buoys, pagbuo ng mekanismo para sa posibleng environmental compensation at pagpapaigting ng lokal na polisiya para sa konserbasyon at rehabilitasyon ng coral reefs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 3.5 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa drug operation sa Biracatanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes, narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
5: Tinatay ang 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang drug operation at pagpapatupad ng search warrant laban sa isang lalaki sa Barangay Bigaab, Virac, Catanduanes kahapon. Kinilala ang naarestong suspect sa alias na Boss, 44 anyos na tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang Catanduanes Provincial Intelligence Unit at Virac Municipal Police Station. Nakumpiska sa operasyon ang 91 na peraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na mahigit 500 grams at tinatayang street value na 3.4 million pesos. Narecover din ang ilang non-drug items kabilang mga notebook na may talaan umano ng transaksyon, mga lighter, rolled foil, dextrose powder canister, plastic garbage bag at isang cellular phone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Virac MPS ang suspect habang isinasa ilalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Buswanga Mayor, suportado ang reclassification ng mga lupang pampubliko sa alienable and disposable land. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
6: Suportado ni Buswanga Mayor Raymundo R.C. Cruz ng Palawan ang isinusulong na panukalang batas ni Representative Rosa Vamen, ang unang distrito ng Palawan, na House Bill 9031 na naglalayong i-reclassify ang ilang bahagi ng lupang pampubliko sa alienable and disposable o AND land. Sinabi ni Mayor Cruz na halos kalahati ng lupa sa bayan ng Buswanga ay timberland at sakop ng Yuluking Ranch o YKR. Aniya, sakaling maisa katuparan, malaki ang tulong sa mga taga-Buswanga na magkaroon ng titulo o tamang tenurial instrument sa mga lupaing kanilang nililinang. Ang House Bill number 9031 na inihain ni Representative Salvame ay may titulong an act declaring certain parcels of land of the public domain located in the municipalities of Buswanga, Curon, Culion, El Nido, Taytay, Bumaran, Araceli, San Vicente, and Rojas in the 1st District of the Province of Palawan as agricultural land, residential, industrial, and other productive purposes. Sa ilalim ng panukalang batas, isinusulong ang pagdideklara ng mga piling lupain bilang agricultural land upang mabigyang daan ang kanilang legal na paggamit para sa agricultural, commercial, residential, industrial at iba pang produktibong layunin. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarasagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
13: uso pa ba ang harana?
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Agrarian Reform Beneficiaries, supplier na ng mga agricultural products sa isang jail facility sa Cebu. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Angeli.
20: Ang mga agrarian reform beneficiaries na dito sa Cebu ang magsusupply ng mga kinakailangang gulay at mga agricultural products ng Bureau of Jail Management and Penology Talisay City Jail Female Dormitory. Ito ay matapos lumagda ng marketing agreement ang mga agrarian reform beneficiaries organizations at Talisay City Jail Female Dormitory upang formal na maselyuhan ang nasabing kasunduan. Pumirma sa kasunduan sina Talisay City Jail Female Dormitory Jail Warden Jail Chief Inspector Maricel Mijares at Arbos Representative na sina Fernando Navaja at Evangeline Largo. Ang nasabing programa ay bunga ng pakikipagtulungan sa Department of Agrarian Reform sa ilalim ng kanilang Partnership Against Hunger and Poverty, kung saan nagpropromote ito ng kolaborasyon sa pagitan ng mga government institutions at mga magsasaka upang mapalakas ang food security at suporta na rin sa kabuhayan ng mga ito. Sa ilalim ng nasabing inisyatiba, ang mga local farmers ng mga agrarian reform beneficiaries dito sa Cebu ay direkta nang makakapagbenta ng kanilang mga ani sa jail facility upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga persons deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
19: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
19: News Nationwide.
0: Northern Samar, mas pinabilis ang serbisyo sa ilalim ng Provincial Investment Facilitation Network. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog City. Hatid sa atin ni Suzette Pretensio.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette.
21: Ipinagpapatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang plano para sa mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo para sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Provincial Investment Facilitation Network o INFANET sa pamamagitan ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office, nagsagawa ng coordination meeting ang pamahalaang panlalawigan kasama ang Registry of Deeds upang mapabuti ang koordinasyon sa pagproseso ng land registration, permits, approvals at iba pang dokumentong may kaugnayan sa investment. Layunin ng INFANET na palakasin ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan upang mabawasan ang delays at mapabilis ang transaksyon para sa mga investor at stakeholders. Nagbigay rin ng mungkahe sina Acting Registry of Deeds Emily Laniwan at Fatima Garcilaso para sa mas responsive at epesyenteng serbisyong publiko. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap para sa isang transparent at business-friendly na sistema sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
19: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
19: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. BIFAR Region 11, pinalalakas ang kampanya kontra illegal fishing sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Sheila Lisondra.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheila.
3: Nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4-11 sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center ng tatlong araw na deputized fish warden training sa Sarangani, Davao Occidental. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group, lokal na pamahalaan ng Sarangani at mga miyembro ng Bantay Dagat mula sa iba't ibang coastal barangay sa bayan. Kabilang sa mga tinalakay ang pagsasanay sa Philippine Fisheries Code of 1998, mga batas sa pangisnaan, wildlife protection laws at ibang paglabag sa fisheries regulation. Sinanay rin ang mga kalahok sa intelligence gathering, surveillance operations, pagkilala sa mga pinagpabawal na fishing gear, pagtukoy sa illegal na huling isda, pagtugon sa marine mammal stranding incidents at wastong legal documentation. Bahagi rin ng aktibidad ang tabletop exercises, pre-boarding at boarding simulations at field assessments upang mas mapalakas ang kandaan ng mga kalahok sa aktual na fisheries law enforcement operations. Ayon sa B4-11, layunin ng programa na higit pang mapatataga ang ugnayan ng mga lokal na stakeholders at mapalawak ang partisipasyon ng komunidad sa pangangalaga ng yamang dagat at coastal resource management. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Red Cross at Red Crescent Day 2026, pinagdiwang sa pamamagitan ng outreach program para sa mga PDLs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Fatma.
6: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Red Cross at Red Crescent Day 2026, nagsagawa ang Philippine Red Cross Sulu Chapter ng isang makabuluang aktibidad sa BCMP Holo District Jail sa Barangay World City, Holo, Sulu. Nakinabang sa nasabing programa ang nasa 41 lalaking persons deprived of liberty o PDL na lumahok sa iba't ibang gawain na inihanda ng PRC Sulu. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang health teaching tungkol sa dengue prevention, lecture demonstration ukol sa basic life support o BLS at pamamahagi ng pack lunch sa mga PDL. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga ito hinggil sa wastong pag-iwas sa dengue at mapataas ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga emergency situation gamit ang BLS procedures. Sa pamagitan ng aktibidad, nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang impormasyon at kasanayan na maaaring makatulong sa pangalaga ng kanilang kalusugan at kaligtasan. Patuloy na pinagtitibay ng PRC Sulu ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng makataong serbisyo at pagsusulong ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng bawat sektor ng komunidad, lalo na sa mga PDL na nangailangan ng karagdagang suporta at pag-aaruga. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, May 13, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, May 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, morning!
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po dito sa may southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pituason. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Shaw Boulevard. Then paglagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may E. Rodriguez Extension hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic ko. Going to Chocno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo po makakaranas na rin po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa Park Avenue hanggang dito na rin.

0: po yan sa may intersection po ng Tap Avenue. Masusundan ulit po ng moderation simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 Southbound. Dito lang din po tayo makakaraan sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Orchard Road hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagkakit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Medyo makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po yan dito sa may Blue Bow Street hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po yan, dito ulit po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Atherton hanggang dito lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 9 minutes na makalipas pong 7 a.m. Mga kaibigan, sa panig po ng kamera, na-identify na nilang mga miyembro ang bubuo ng prosecution team para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po isang oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito po yung mga miyembro ng prosecution team. Batangas, Representative Gerville Luistro. Manila, Representative Joel Chua. San Juan, Representative Isabel Zamora. One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez. Bamamayang Liberal Party List, Representative Laila Dilima. Akbayan Party List, Representative Shell Jokno. Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Iloilo, Representative Lawrence Defensor. Cagayan de Oro, Representative Lordan Suan. Bukidnon, Representative Jonathan Keith Flores. At Dinagat Islands, Representative Kaka Bagao. Eleven minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong survey na sinagawang Octa Research. Ito po ha. Robredo-Tulfo Tandem, nanguna sa hypothetical 2028 match-up survey ng, ito po yung survey ng Octa Research Group. Maya-maya po, ihatid sa atin ni Marian Bastasa ang detalye ng balitang yan, direkta mula sa Octa Research. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po isang abayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Sa pamamagitan po ng kanilang chief, si Miss Annalisa Solis. Pakibalita tayo ha, kung ito bang mataas na heat index ay magpapatuloy pa rin. Ha? And of course, yung pong aspeto naman ng patuloy na paghanda para sa El Nino phenomenon. 12 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, ito na yung binabanggit ko report kanina. Robredo Tulfo Tandem, nanguna sa hypothetical 2028 matchup survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ay hatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Beri.
3: Alan, lumamang ang tandem ni Nanaga Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo sa gustong ihalal na maging pangulo at vice-presidente. Ayon yan sa survey ng Okta Research Group. Sa survey, tinanong ang mga respondent kung sino ang tambalan na iboboto kung ngayon magaganap ang 2028 national elections. Dito ay lumabas na 44% ng respondents ang pambato ang Robredo-Tulfo tandem. 40% naman ang nakuha ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos, habang 16% ang nananatiling hindi pa makapagpas siya. Ayon sa Okta Research, ito ang unang pagkakataon na nalampasan na isang Robredo-led tandem ang Duterte-Marcos alignment sa hypothetical preference test. Lumabas din sa survey na nangunguna ang Robredo-Tulfo tandem sa NCR, Balance, Luzon at Visayas, habang nananatiling dominante ang Duterte-Marcos tandem pagdating sa Mindanao region. Sa socio-economic classes, mas malakas din ang Robredo-Tulfo tandem sa Class D respondents, habang lamang naman ang Duterte-Marcos sa Class E respondents. Ayon naman sa Okta, bagamat lamang ang Robredo-Tulfo tandem, hindi pa ito sapat para maituring na politically decisive. Gayunman, mali na umano ipinapakita ng resulta na maaaring mas maging dikit at mas mahigpit na ang labanan sa posibleng 2028 elections. Isinagawa itong survey no mula March 19 to 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary!
3: Yes, Alan.
1: Oh, so itong hypothetical match-up na ito for 2028, ito ay base, ito ay sinagawa nung latter part of March this year, Mary.
3: Yes, oo. Nitong ano lang yan, March 19 to 25 ang isinagawang survey na yan, Alan, ng Okta Research Group. At ito daw ay siyempre, kumbaga kahit may lamang, 4% pa lang yan, hindi pa maituturing yan na kumbaga politically decisive. At ang sinasabi pa ng Okta Research Group, yung 16% na undecided ay malaking bilang pa rin yan na dapat ikonsidera.
1: Ayun. At yung tanong ay kung ngayon magaganap ang eleksyon. May ganon?
3: Correct. Oo, yun yung naging question sa mga respondent. Kung ngayon gaganapin yung 2028 national election, anong tandem ang iboboto mo? So yun nga, doon lumamang ang Robredo at ang Tulfo tandem. Kaya lang naman ito, kumbaga Alan, na highlight ngayon kasi ito nga yung first time na lumamang na ang Robredo tandem. Kasi sa mga nakalipas sa survey ng Okta Research Group, parating Duterte pa rin yung nangunguna sa mga preferential survey. Pero ngayon, na may nilabas na katandem, ay umangat siya ng 4%.
1: Okay. Thank you so much, Marian Bastasa.
3: Balik sa inyo sa studio, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 16 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya pagbabalik po ng programang Boses. Kumustahin natin ang magiging heat index. Yan. Ay, kahapon report ng PAGASA nasa 47. Merong lugar na 47 degrees Celsius ang heat index. Mamaya makikibalita tayo kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes. Makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y makikibalita muna mula sa PAGASA, sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning ang kanilang section chief, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
13: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa, good morning.
1: Opo, syempre una kukumustahin namin, Ma'am, base sa mga patterns na hawak ngayon ng inyo pong section sa PAGASA. Ano po? Ano ang maaaring mai-expect na ating mga kababayan pagdating ho sa pattern ng heat index sa mga susunod pang mga araw, ma'am?
13: Well, Sir Alan, gaya po ng inaasahan natin na kung saan sinasabi nga po natin na last week ng April to first half of May, yan po natin nararanasan yung mga matataas na mga heat index or alinsangan historically, ay yan po yung nagaganap ngayon na kung saan malawakan po yung mga areas na nakakaranas ng tinatawag na extreme cold zone at lalo na po yung danger na between 42 to 51 degrees po yung alinsangan na nararanasan. At sa ngayon ay 48 po yung pinakamataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan po sa may parte ng Agusan del Norte sa may Butuan. And yung pong mga areas dyan sa may ibang parte din ng Mindanao, yan din po sa may Visayas, and also dyan po sa may parte ng Northern Luzon, dyan sa may Tugigaraw. Yan po yung mga areas na nakakaranas po ng mga at least between 46 to 48 po na danger level po ng ating alinsangan. Magtutuloy pa rin po yan, but then nagkakaroon ng mga po tayo ng mga local thunderstorm activity kasi aba, yun po sa alad. Yung hudyat na talagang matataas yung heat index at alinsangan at kapag super saturated na po yung ating atmosphere, so nagkakaroon na po tayo ng mga thunderstorm dahil bumibigat na yung ating mga kaulapan at yung ating mga ice crystals na hindi na mahawakan ng ating atmosphere kapag sobrang init sa baba. So yun ang nangyayari, yung mga local thunderstorm activity.
1: Okay. Sa classification po ng PAGASA, Ma'am Annalisa, anong level ang may tuturing na dangerous na 40 ano po?
13: Between 42 to 51 degrees centigrade po yung tinatawag natin alinsangan. At hindi lang po yan, Sir Alan, nakapagtala na rin po tayo ng pinakamainit na temperatura. Yung tinatawag po nating maximum daytime temperature na 40.4. Yan po yung eksakto naobserbahan o nasukat ng instrumento. 40.4 maximum daytime temperature dyan po sa Isabela noong May 11. So, yun po yung highest maximum daytime temperature recorded po ngayong tag-init.
1: 40.4 degrees Celsius. Actual
13: po yan. Yes po, actual po
1: actual
13: yan.
1: Actual na temperatura. Wow. Ang init, ano. Okay. Sige, ma'am. Ma'am, ano po, banggitin niyo po sa amin na kung paano yung ilang mga areas na inyo nabanggit kanina na expected na makakaranas ng mataas na heat index. Ano po? Ano po ang mga factors na ito na nakaka-contribute sa mas mataas na damang init o heat index doon sa mga areas po na inyong nabanggit kanina, Ma'am Annalisa?
13: So, unang-una po kasi ang key ingredient po dyan is maraming moisture. So, yung mga moisture po, yung mga na tinatawag natin tumataas na atmosphere, living water vapor, yan po ay malapit sa mga sa karagatan, yung mga coastal areas or bodies of water. Ngayon, kapag yan po ay marami ng amount of moisture, syempre po mainit siya, so overland, warm air rises po. So kapag yung mga warm air ay nagra-rise dahil we are heated from below, dahil mainit po yung ating kalupaan at yung pong moisture na nanggagaling sa mga water bodies natin. So kapag tumaas po yan, so nagkakaroon po yan ng mga kaulapan. So yan po yung nagbibigay po ng convective activity. At ngayon po, kung mas madami pong moisture available sa environment natin, kaysa sa ating katawan, so hindi po tayo makapag-evaporate o makapag-release ng pawis natin. Kaya ang tendency po, mas tumataas yung alinsangan o yung human discomfort na nararamdaman natin. So ganun po yung areas na nakakaranas na matataas na mga heat index. At kapag po yan ay medyo napakabigat na dun sa taas dahil nga po ang dami niyang moisture na nahawak. So yun pong mga nagiging kaulapan, so yan po ay mga ice crystals. So mag-uumpog-umpugan sila dun sa taas hanggang sa hindi na kaya ng ating atmosphere na hawakan sila. Kaya sila ay nahuhulog as either yellow or yung pong tinatawag nating ice crystal or hail or yung ating mga ulan.
1: Ayun. So, kaya pala mas mataas ang heat index karamihan sa mga lugar yung malapit sa katubigan, dagat halimbawa, dahil mas mataas yung concentration ng water vapor, yung mga nag-evaporate na tubig, kaya mainit, mataas ang damang init, ma'am.
13: Yes po, tama po kayo. So, ibig sabihin, mas maraming hawak ng moisture yung ating surrounding environment, yung ating atmosphere, kaysa sa ating hita, sa katawan. So, ibig sabihin po, hindi tayo makakapag-release ng pawis, hindi makakapag-evaporate po sa atin dahil po mabigat na yung moisture na hawak ng environment. Kaya hindi na po tayo makapag-release ng ating pawis. Kaya yun po, mas mataas po ang discomfort natin.
1: Okay. And then, sabi niyo, pagka sobra na ang volume ng water vapor sa kalangitan, sa atmosphere, ano, ito yung nagkakaroon ng biglang pagbuhos naman ng mga pag-ulan.
13: Yes po, Sir Alan. Yung po mga local thunderstorm activities dahil napakabigat na nga po. So, ibig sabihin, patindi ng patindi yung mga mainit na kalupaan. Kasi we are heated overland. We are heated from below.
1: Uh-huh.
13: Yung na outgoing long wave radiation, yun po yung nakakapagpainit sa atin. So, kapag mabigat na po yung kaulapan at nagkakaroon na po ng unstable yung ating atmosphere sa taas. So, kaya po, ibig sabihin, mas matataas ang alinsangan natin kapag po malapit nang magkaroon ng thunderstorm activities. Lalo-lalo na po yung nararamdaman natin yung tinatawag pong halimuom.
1: Yun.
13: Down drops, yun po. So, ibig sabihin po, naranasan natin yung pinakamainit o mataas na alinsangan kapag may downdrops na po galing doon sa local thunderstorm.
1: Okay. At dahil dito sa mataas na heat index and meron ding naitala kayo na mayigit sa 41 degrees Celsius na actual na temperatura sa ilang mga lugar, may mga reports ba tayo halimbawa ng mga areas o lalawigan na nakakaranas na ng matinding tagduyot o drought sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
13: Well, base po sa monitoring ng PAG-ASA, so marami din pong mga areas po na nakaranas ng mga dry spell and drought, lalo na po dyan sa may parte ng Luzon. Meron din po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So, yung nararanasan po nila is dry spell, dry condition, at yung pong drought. So, yan po ay dulot lang po ng warm and dry season months. So, wala pa po yung direktang epekto ng tinatawag nating, minomonitor natin, El Nino.
1: Mm-hmm.
13: So, kumbaga po, nagkakaroon ng soil moisture stress yung ating mga kalupaan dahil sa sobrang init po ng ating dry season months.
1: Ayun, which actually brings me to my next question, yung El Nino. Opo. Sa kasalukuyan, ngayon ay halos kalagitnaan na tayo ng buwan ng Mayo 2026. Ano po ang status ng El Nino na umiiral ngayon sa ating bansa, ma'am?
13: Pero sa ngayon po ay entry neutral condition pa rin po ang ating nararanasan. Mm-hmm. So, po, wala pa pong El Nino, pero nakataas pa rin po yung ating El Nino since April 2022.
1: Opo.
13: Na kung saan ay sinasabi po natin na El Nino is likely to emerge around June, July, August season. So, ibig sabihin po, Sir Alan, anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong maka-apekto sa ating klima.
1: Ayun. Okay. Dito sa mataas na temperaturang naitatala at mataas na heat index na naitatala, and then inaasahan pagdating ng Hunyo ay ito, mararamdaman na at maaaring narito na, ika nga, ang El Nino. Ano specifically ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran? Yung sobrang init, tapos nariyan at darating pa yung El Nino, Ma'am Annalisa.
13: So, sa ngayon po, kapag possible po na darating yung El Nino, June, July, August, so yan, Sir Alan, ay panahon po ng ating habagat season, ng ating tag-ulan, lalong-lalo na po sa western section ng ating baha, ay ng bahagi ng Luzon, na kung saan ay posible pong magkaroon ng mga heavy rainfall events, maaaring dulot po ng mga local thunderstorm activities dahil mainit nga po. And then yung pong tinatawag nating enhanced habagat or southwest monsoon, na posible pong mag-contribute din po yung mga paparating na ating mga bagyo. So, andyan din po yung hugyat ng ating panahon ng tag-ulan. So, ibig sabihin po, Sir Alan, bago natin maranasan yung dry spell and drought na kapag dumating ang El Nino, makakaranas po muna itong mga nasa western section ng Luzon ng mga maulan na panahon ngayong habagat. Including dyan po sa may parte ng Mimaropa, dyan sa may Panay region.
1: Mm-hmm.
13: So yan po yung mga areas na posible pong ulanin ng habagat.
1: Ayun. So parang yun yung onset ng El Nino na magkakaroon muna ng mga malalakas na pag-ulan, mga pulupulong pag-ulan, even before the onset o pagdating nung talagang panahon ng tagbagyo. Ika nga, ma'am?
13: Yes po, Sir Alan. At in terms of tropical cyclone naman po, historically po kasi kapag may El Nino tayo,
1: opo,
13: mas kukunti po yung bilang ng bagyo na pumapasok sa ating Philippine area of responsibility.
1: Mm-hmm.
13: But then, usually naman po ay typhoon at super typhoon category. So, ibig sabihin po, maaari siyang lumhang makapaminsala kung hindi man po dulot nila ay maraming tubig ang hatid ng bagyo. Ayun naman pong medyo malakas ang hangin kasi usually po typhoon at super typhoon category. Kung babalikan po natin ng 2024 El Nino, nakalabing isang bagyo po tayo. Pero 7 out of 11 po ay typhoon at super typhoon category yun.
1: Okay, so may epekto talaga pagka nando ng El Nino, yung mga bagyo ay nagiging mas malakas, ika nga, ang kategorya. Typhoon and even super typhoons pala, Ma'am Annalisa, ano ho?
13: Oh, sir, alam lalo-lalo na po yung latter part po, ng later part po ng ating taon. So usually po doon yung mga tinatawag na landfalling or crossing po ng mga bagyo na maaaring tumawid sa ating kalupaan na posible pong maging makapaminsala sa atin.
1: Okay, at ang direksyon, ikanyo, ay tatawid ng kalupaan ng Pilipinas, itong mga bagyo.
13: Yes po, usually po, dun sa later part po ng taon. So, but din dito pong mga during habagat season, may mga bagyo po na usually nagre-recurve po yan.
1: Mm.
13: Kapag nagre-recurve naman po yan, hindi tumatama sa kalupaan, yun naman po yung humahagod ng ating habagat.
1: Opo.
13: Kaya nakapagpaulan pa rin po na hindi man direktang dulot ng ulan ng dulot ng bagyo, yung pong habagat, yun naman po yung nagpapa-enhance ng ating heavy rainfall event.
1: Okay, so malakas na hangin, dahil yung kategorya typhoon hanggang super typhoon, yung volume of rainfall nang nadala naman ng mga bagyong ito, Ma'am Annalisa?
13: Well, usually po kapag panahon ng habagat, yung July, August, so yan po yung medyo marami po yung mga ulan na dulot po ng habagat, pero hindi nga po nagre-recurve nga po yung mga bagyo, hindi masyadong direktang, kumbaga direct rainfall ng bagyo. Ang maaari po ang maging epekto nito is yung pong pagdating po ng mga September, October, November, yan po yung mga landfalling at crossing na maaaring may mga raming tubig na dala, but then mas dominant po yung kapag malakas po yung hangin na dulot ng bagyo. So, kumbaga po Sir Alan, kapag po ninyo talagang usually nagiging chaotic yung ating climate, na dalawang extreme events ang posible po natin maranasan. Maraming ulan na maaaring magdulot ng baha o yung malakas na hangin, dulot po ng mga malalakas na bagyo. And then after po niyan at hindi na available sa atin yung mga weather systems na yan, yun naman po papasok yung sa mga ilang bahagi ng ating bansa naman ay makakaranas naman po ng mga dry spell at prolonged drought condition. So, hindi po tayo nanapot sa Spanish, Sir Alan, kundi andyan po.
1: Paalala, yes.
13: Yes. We need to be aware habang wala pa po El Nino at yung preparedness measures po ay maihatag din natin.
1: Okay. Ma'am Annalisa, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon at sa mga paliwanag. No? Napakaganda ng inyong mga dinitalye na mga impormasyon para sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po, ma'am.
13: Good morning.
1: Yes, ma'am. Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, maya-maya tayo makikibalita naman sa National Irrigation Administration sa pamamagitan po ni Administrator Eddie Guillen. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
16: Amoy pares, amoy araw.
17: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
16: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
17: Ang dungis mo!
18: Ma! Tama na!
19: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
20: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
21: Ang saya balikan ng ating kabataan.
22: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
23: O ano, game na?
24: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 AM, mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa National Irrigation Administration. Makakausap natin ang NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
0: Sir, naimbang kabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
1: Yes, sir. Nako, makikibalita lamang po kami sa status ng ating mga pangunahing dam. Lalo tigit ngayong patuloy na tumataas ang temperatura, maging ang heat index in most parts of the country, Administrator, sir.
0: Yung mga high dams po natin, katulad po ng Magat at Pantabangan, ay wala po tayong problema dyan, sir. Ano po? In fact, ang nangyari po dyan ay nakadalawang cropping na po kami dyan dahil inusog po namin yung cropping natin ng inusog po natin yung cropping natin ng October, ano?
1: Opo.
0: So nakadalawang cropping na po tayo dyan. At in fact, yung Magat, naghahanda na naman po tayo. Pagre-release na naman sila ng tubig nitong May 15, no? Para naman na doon sa susunod na cropping na naman. But of course, yung mga diversion dams natin, alam naman natin pag natuyo yung ilog dyan, ay nagkakaroon tayo ng problema dyan. Pero again, malaking tulong po sir yung pagbabago namin ng cropping calendar kasi ang approach po ng NIA ngayon is climate change resiliency, no? So hindi lang po itong dry season ang pinaghahandaan natin,
1: hindi
0: pati ho yung wet season din.
1: Ayun. Okay, sir, may initial report na dito sa Angat ay bumababa ng bahagya dun sa 180 meters na normal operating level nito ang tubig, admin, sir.
0: Gusto ko lang pong liwanagin na yung Angat ay hindi po sa NIA yan.
1: Okay. Yes.
0: Yan ay NAPUCOR at NWSS. At ang pangunahin pong purpose niyan is ito pong power generation. At dyan po nang gagaling ang supply ng inumin natin tubig papunta ng Metro Manila. Ano? So, but ang approach naman ng NIA ay meron tayong short term, medium term, and long term solution.
1: Apo.
0: Dyan po, ang solution po namin dyan, yung medium term solution natin is ayusin po namin yung Bustos Dam. No? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. At after Bay Dam, sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA,
1: opo,
0: ay under construction na po yung Bayabas Dam. Dito po sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream ng dyan sa area na yan, sir, ano? Ng Bulacan.
1: Opo.
0: Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, ano po, at saka yung Ipo River. So, kaya ako bumabaha dyan sa Bulacan dahil apat na ilog ang pinanggagalingan ng yung tubig nila at nagtatagpo sa isang ilog papunta dyan sa Bulacan.
1: Ayun. And with this project, ay inaasahan po na mababawasan kundi man tuloy ang mawawala na yung mga ganyang pagbaha tuwing panahon ng tagulan, admin, sir.
0: Oh, yes, sir. Kaya nga maganda yung project ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayon. Nung talagang pinupuntuhan po niya yung mga high dams natin. Ano? Katulad ngayon, itinuloy na niya yung matagal ng pangarap sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, sir. Ano?
1: Opo.
0: Sabi ko nga, huwag nag-uusap nga kami, sabi nga niya, dalawang presidente ng taga-Tarlac, ang hindi nakatapos dyan, sabi niya. So, pwede bang tapusin mo naman na yan? Sabi niya sa akin. So, kaya ngayon po, ongoing na po yan, na-award na po last year, at balak natin tapusin ng hanggang 2028 or 2029, sir, ano?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung Balog-Balog ang ongoing natin. For award na rin po, yung Tumawini River Impound, yung Tumawini Multipurpose Project natin sa may Tumawini Isabela, sir, ano?
1: Opo.
0: Yan ay makakatulong din sa pagbaha at irigasyon dyan sa Isabela. at Cagayan, ano? At meron pa tayo yung Inisait naman, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Yung Halaor, sa may Iloilo, sir, yung Halaor Dam, tinatapos na po natin yan. Hopefully, next year, 100% completed na po yan. At binondohan po ni Presidente ng malaki ngayon, abot po ng 6 billion yung pundo niya for this year alone. Ano? Diyan mo makikita yung kanyang seryoso siya talaga sa mga ganyang project. At yung Panay River Basin sa kabila naman, sisimulan na rin po natin. Sa Mindanao, sir, ang dami nating malalaking projects doon, yung mga dam.
3: So, yes, sir.
0: Kulang yung program mo, wag isa-isahin ko.
3: Yes, sir. Well, isang aspeto pa, sir. Please share with us itong patuloy na tulong by way of subsidy ng LIA dito sa mga active na irrigators associations natin. Engineer, please.
0: Yes. Itinaas po natin nung tayo nandiyan sa NIA. Dati kasi ang subsidy ng NIA dyan is 150 pesos per hectare.
3: Opo.
0: Na mapatubigan po nila, no? So itinaas po natin yan ng 500 kasi kitang-kita natin talaga namang gusto din nating tulungan yung ating mga magsasaka. So may subsidy po tayo sa kanila sa bawat mapatubigan nila. Per cropping po ito, ah, hindi per year, no? 500 pesos per cropping per hectare na mapatubigan ng ating irrigators associations para tulungan po nila tayo dito sa maintenance and operation and maintenance, no? Hindi lang yan. Pati po doon sa paglilinis ng irrigation canals kasi dapat ho obligasyon na ng IAs yung maintenance ng kanal, ano?
3: Mm-hmm.
0: Pero dahil sa pagmamahal natin sa kanila at sila ang priority ng ating presidente, una, bumili po si presidente ng ano, nagpabili siya ng madaming heavy equipments para makatulong po sa desilting ng kanal nila.
3: Opo.
0: At hindi lang yun. Meron pa pong 2,800 pesos per 3.5 kilometers po na subsidy natin sa paglinis nila sa kanal. So hindi ho yung talagang obligasyon nila yan kundi natulong pa rin po ang gobyerno sa kanila sa maintenance.
3: Yan. Okay. Nako, isang punto sa lamang po, Administrator Guillen. Makikibalita lang kami dito sa patuloy po na paggamit natin ng mga solar panels sa ilang mga irrigation equipment. Of course, ang mga ito ay renewable energy, Administrator, sir.
0: Napakalaking tulong po yan, sir. Ano? Yung maliliit natin, yung 10 hectares to 15 hectares, nito lang 2024 and 2025, nakatapos tayo ng 2,500 units sa buong bansa. No? Bukod pa po dyan, yung malalaking mga system, katulad nung yung inaugurate ni Presidente sa Isabela, yung Kabaruan, opo, yung Kamsur, yung doon sa Ormoc, Leyte, di ba? Dramatic po ang effect niyan sa farmers, sir. Ano? Well, kaya po naman statement ng mga farmers natin doon sa Kamsur, dati-dati ay nagbabayad sila ng 450, abot ng 450,000 pesos per ang per month ang bill nila sa kuryente, no? At hirap na hirap silang magbayad noon dahil nagbabayanihan sila, nagtutulungan sila para nagbibigay ang bawat farmer noon ng 12 sacks po, 12 kabans per hectare. Eh. Pero ngayon po, libre na. Zero na. Wala nang silang babayaran. Ano?
3: Mm-hmm.
0: So, dramatic po yung effect. At ang maganda po dyan, mas malakas pa yung pagbomba ng tubig ngayon.
3: Opo.
0: At yung unintended benefit po dyan, sir, pwede na lang nilang ilipat yung cropping calendar nila sa dry season, yung maaraw.
3: Mm-hmm.
0: Dahil pag mas maaraw, mas malakas po ang pagbomba ng tubig, ng pump natin, malalayo pa sila sa bagyo.
3: Yes.
0: Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga farmers.
3: Mm-hmm. Okay. Nako, Administrator Guillen, sir, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
0: Sir, Jose Aguina, thank you po.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Yan, nag-post, sabi niya, good morning. Yes, good morning din at salamat sa inyong pakikinig at panonood through the live streaming ng Radyo Pilipinas sa Facebook page. Maya-maya! Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Capital Region Police Office. Yan. Okay, yan. Ready na. Andiyan na. Makakaugnay natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good morning po.
3: Opo, hingi lang po kami ng update, of course, sa kahandaan ng ating NCRPO na magdaloob ng suporta o seguridad dito una, limbawa sa palibot po ng Senate building. Baka meron daw mga nagpaplanong magsagawa ng mga rally dyan sa lugar na yan, Major, ma'am.
5: Yes po, sa palibot po dito sa mismong Senate of the Philippines po, meron po tayong nasa 276 na deployed na personnel. So bukod pa po yung nasa Mayjokro Boulevard na meron po tayong nasa 400. So all in all po nasa 676 po yung nasa palibot ng Senate of the Philippines para siguraduhin po na magiging maayos yung kung magkakaroon man po ng mga pagtitipon or kung kailangan po ng seguridad, dagdag seguridad ay nandiyan lamang po yung ating mga personnel.
3: Ayun, at ika nga, magiging round the clock ang pagbabantay ng ating NCRPO sa palibot po ng Senate building, ma'am.
5: Yes po, para na rin po siguraduhin na kung halimbawa man po may mga supporters po or may mga media na kailangan po nating i-assist, nandiyan lamang po yung ating mga pulis para ensure yung kaayusan at yung peace and order sa buong paligid po ng Senate of the Philippines.
3: Mm-hmm. Okay, halimbawa dito naman sa loob ng gusali, merong koordinasyon naman ng ating NCRPO, let's say with the Office of the Senate Sergeant at Arms, kung kinakailangan ng dagdag na mga suporta sa loob mismo ng gusali ng Senado, ma'am?
5: Yes po, kung sakali man po nakailanganin nila ng police assistance or ng dagdag ng puwersa sa loob, ay nakahanda naman po ang NCRPO na magbigay ng dagdag na personnel. So ang hinihintay lamang naman po namin is ang request or ang directive na kailangan po nila ng personnel namin, ay agad naman po kaming makakapagpadala ng dagdag na tao.
3: Ayun. But for now, base sa feedback ng ating mga tauhan na nandun mismo sa paligid ng gusali, kumusta po? Meron ho bang mga grupo at yung iba sinasabing mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na nagtitipon-tipon dyan as we speak, ma'am?
5: Sa ngayon po may mga mangilan-ngilan po na mga supporters, ganun din po may iba pa po mga individual na nandun, kung kaya po round the clock po talaga yung ginagawang pagbabantay, pagsisecure ng ating mga personnel. Pero so far wala naman po tayong naitatalang major untoward incidents sa ating mga sa monitored areas natin gaya po ng Senate of the Philippines.
3: Ayun, okay. On other matters, Major Azilo, ma'am, of course, sa summer, maraming mga nagbabakasyon, umuwi sa mga probinsya, naiiwanan ng mga bahay ng walang tao, yung aspetong yan ng kaligtasan at seguridad from your end sa NCRPO. Kumusta po, ma'am?
5: Bukod po dito sa ating mga deployed personnel, dito sa ating mga monitored areas, lalo pa po doon sa kung saan may mga nagaganap na mga iba't ibang mga issues. Kumbaga, yun naman po ating deployment para sa ating sumbak, yung sa summer vacation po natin.
3: Opo.
5: At sa maging sa pagbubukas po, nalalapit na pagbubukas ng klase, ay nakaready po. Nasa yung pong naka-deploy natin before na nasa 13,000 na personnel, ay sila pa rin naman po ang nakalatag sa buong NCRPO para ensure na yung mga magbabakasyon, yung mga magbabiyahe, lahat po ng sektor na aming kakailanganin ng kapulisan ay nandyan po sila.
3: Ayun, ika nga, siyempre, pagka ganyan, kumusta rin naman ang ating coordination with the force multipliers, halimbawa, down to the barangay level at yung mga security personnel ng iba't ibang mga establishments na madalas dinadayo ng ating mga kababayan pagka ganitong panahon ng bakasyon.
5: Yung ating pong koordinasyon sa ating mga force multipliers, sa ating mga barangay officials, yung ating mga securities natin sa ating mga malls, sa mga establishments ay patuloy po dahil sila po yung ating kasangga, sila po yung inaasahan ng PNP para tumulong po sa atin dahil alam naman po natin na hindi naman po sapat ang bilang ng PNP. So kailangan po talaga natin yung ating mga force multipliers para ensure na meron po tayong katulong. sila po yung nasa ground, sila po yung nandun sa mga areas na kinakailangan, kung kaya po yung koordinasyon at yung tulong po nila ay malaki pong bagay para sa amin sa PNP, kung kaya po patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-usap natin, at syempre pagbibigay po natin sa kanila ng training at napatuloy na suporta para naman po maging maganda po yung tako ng aming mga trabaho.
1: Ayun. Okay. Major Asilo, in closing, mensahe po sa ating mga kababayan para mas maging aware sila na sa kaligtasan at palaging top of mind ang pagiging alerto, ika nga. Major Asilo, go ahead please.
5: Yes. Opo. Tinitiyak po ng NCRPO sa publiko na nananatiling nakaantabay po at fully deployed ang ating kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at siguradad po dito sa Metro Manila. Hinihikayat po natin ang lahat na manatiling mapayapa, makipagtulungan sa mga otoridad at agad po nating i-report ang mga anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas at maayos ang sitwasyon para sa lahat. Ang 911 po ay maaari niyong agad-agad na tawagan kung kailangan niyo po ng police assistance, at syempre yung ating mga pulisan on the ground ay maaari niyo pong lapitan para po sa agaran ninyong police assistance.
1: Okay, Major Hazel Asilo, salamat po ng marami ma'am for the updates from the NCRPO.
5: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning. NCRPO spokesperson, si Police Major Hazel Asilo.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
1: Oy, mga kaibigan, ha? Ligtas pong nakarating yung Pinoy crew ng MV Hondius dyan sa the Netherlands. Ha? Si nalubong po actually ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Balaya, itong 17 Pinoy crew members ng MV Hondius sa Eindhoven Airport. Ha? Bahagi po ito ng repatriation effort ng gobyerno ng the Netherlands mula sa Spain. Ang MV Hondius, ang vessel po kung saan naiulat ang hantavirus outbreak. Agad namang sinailalim po sa medical test at sa quarantine ng ating mga kababayan bilang bahagi ng mahigpit na health protocols, at inaasahan din ang pagdating ng huling 17 tripulante sa Rotterdam ngayong darating na araw ng Linggo, May 17.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Wednesday, May 13, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paola Antolina Aligumatay, thank you very much. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot,
8: kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays,